Duas nações minutos é bulke mungisir. Karin ke wa manababa kumbe ntombini ja nga swivula tani loko swi rhandzeka. Ku tala ku ve ni e ku le ni kuketa ku le ni munhu leli twalaku a ku konya. Ku hlamusela yini ka siku konya loku? Hi wihi ntirho wa kona hakunene nakona hi ri risima ra kona. A ku nga laha 87005133. 87005133.

0: 2 na 12 minutos. Não sei o que é um pouquinho, não é rolo?
1: Ao Shane.
0: E complexo, Roger?
1: Complexo, Roger. Ele é Zandamela.
0: Sim, senhora. Engão, vamos como?
1: Ah, menino, o caso se me anitanga só com a bolo e dini de ngaco. Nisan, jogo teu só com e dini bolo e de ngaco.
0: A logo curin caminho woko na Zandamela. Loko muselo loya wa ku tlulela hi holo ya se hunya kamile na ankukuna wona uvukile ku se 3 hora kutlwala ku vani lisimu la ku lovani a instrumento ali na marito ilisimu litwakalaku lisukela kwini kasi lisimu leliya li hlamusela yini
1: a ni swi ndzimbirhi bain
0: ya ku thomile
1: a ni swi ndzimbirhi bain ku jo u lunganyeta mhaka para ku va ni ta swi kota ku va ni swi hlaya
0: ya a nkameni wa ku tsaka
1: u jo ku hlaya swa ku loko u ni wansati ha swona
0: ahe
2: loko a muhaxi a vula swa ku loko u ni wansati ku la swo a muthondo wu pfuka
0: kasi alisimu leli a yimbelelaka mamani leliyana liya yini li ta hi kwini kasi
1: alisimu lebyiyani byi muntu manji importante loko a sungula ku cina byi yimbelelaka vata loko a kavata wena se na wena haleni u lito swi ku alisimu leyi manji a li twakala li phela lisimu leliya loko a yimbelela ma li kwini la li twakalaka kona
0: fuli mina ni ku a li na marito wo twa xitrumento ntsena
1: marito wo twa xitrumento ntsen
0: ya
1: xibaya loko xi ba xitrumento wena loko u sungula ku kina ja a lisimu leliya vona wansati a perderani sentido xiveze a tihlubyin'we byi lavisa hala dziku byi lavisa a ma halongoloki hi leswi a swi twaka
0: hambi mamani wa wena wa ku ku tswala laha wa rhukiwa la
1: u nga twa wena swa sungula u hlayetela swa swinyingi futhi loko u n'wi vutisa u ku loko ma hale laha nkamelo u ku wa yiva ku ini u jambana ku hinkwaswo pfumeletela ku ri lexiyelaka manje loko a za ya gama lahaya loko wo mi vutisa u ku wa yiva nanyiva mina wa sungula xa ku a ku bongabonga xa wa swi vona
0: ya
1: hiku manje nkamajana a haleni mhakeni liyani a futhi hinkwaswo a ni swoleswo ku na lexikaleke nga li xona a hi leswo i marimartism
0: se a xi vutisi swa radio mozambique hi lexi tata Zandamela li tlhamusela yini kasi lisimu leliya
2: leswi swi vuko hi xikwembu ara lisimu leli li nyimbeleliwa
0: mamani Zandamela ni twi mamani lani wa hlamula hi nga mu tshika a hlamula mamani Zandamela li tlhamusela yini
1: a wa hlamula Shamula.
2: A lisimu leri.
0: Ya.
2: Ni le ku hi vakokwani na vakokwani lava nga va nga tsala va bava hina na va mamani. Va ku ni lisimu a lisimu leri a lisimu leri na va nyimbelela hambiloko etlela ni n'wana kona a lisimu leri loko li fana ku chaya lo chaya.

0: 2 na 24 minutos. Conheceram um pequeno eu, olha. Ele sou a Mani. Aí me come quatro, aí tu me gava de um concata aí, né? E tu lá, campande, mujequeni, hakunene. Lisimulele. Ei, lisimula ukuhlamalisa. Lithamshela yini lisimulele?
1: Loko mina ka ku tirha a lisimulele ni nga yimbeleriwi hi wasati hambi wena wa tikanani swa ku epa a swi nceni swo swi endlaku lexiya xi endlela swi nyika morali wena ku cita swa ku vhela leyi hi wasati lweyi a ku rhandzaka loko a nga endli leswo i tipu a ku na nchumu yi endlaku wena. Yena no le la mini sweka lawo na hatika vambe nyana va ta hi punisa kan mam papa
0: kan mambo snai

0: Awusheni.
1: Ilesuamani ke.
0: Ah solo khuma ikusukela ngikhomini.
1: Si senyora, ariphele njani ngikhumile man fellow.
0: Ah ngikhomini liphela khwazi.
1: Kani mam, kani mam, kani mam.
0: Kali kurulile, kokali kurulile leka kunene.
1: Ka pepa.
0: Akusikola sokubhiya, xikwembu xa hafi. Natshemba ku xikwembu xa hafi mbela kuona, xikwembu onge xivoni.
1: Akunene.
0: Ya, maji hina a ni ku vuvulelela hansi va yingiseti a hina va yingiseti hi twalela hansi wehe woko wo twala ku steric
1: kanimamkanimamkanimam
0: kumbe zungeni a ka kwala ka michini a lulamisambe michini kwalano
1: kanimam
0: purke hina va yingiseti hi twalela hansi se wehe wo twalela ku hansi henhla hi ntamu
1: hiswo
0: a nhloka mhaka ni yi kumile nikumile kuni a ngoma liya ya ka ya ku rhandziwa ngoma ya ka bava Zandamela kule emarakweni ya Maputo ya ku wadla bomu ni makamba ya lona ngoma liya yi rhandzaka ka xikolano xitokamwe
1: a kunene
0: se vhela ngoma liya yine a yi na titulu hikowu hi marhangwerhangwe tanihi liya zeburani loko a yimbelela ngoma liya ya ku wadla bomu nkena yenawo
1: ina
0: sivela swilo swiyani a swi na po hi mavonelo ya mina liya swi karhi swi nga swi kumisa swona a ku na dliwa
1: a ku na dliwa
0: a ku na dliwa se hi mavonelo ya mina lawa ni mbala ku wona mina pelo kuma ya tikweni la nikhomini la ku nona la kurhula
1: manjhe ni a ntlhamuxelo wa kona kasi hi wihi swi swi tirhela yini kasi
0: tanihi ku ni tlhamiselaka swa ku a ku na dliwa hambi eka swiharhi hambi eka swiharhi hambi eka hina vanhu hambiloko mu mu kuma munhu kumbe ni a ni khomile vavasati ni nga ta mu kuma ku a luya ndzhari mulomba lweyi hikwavo a nga na nsati hambi swiharhi swa donorana swi bakela swe mhaka liyani hi mavonelo ya mina swivaisa xitano
1: kanimam manfelo
0: ni tirhile yinene a ntirhi hi nkama wa xikolo lano xitokami
1: a swi vitana

0: kini
1: a xihundla xi laka ku a ni swi tinta ringisa xi kolaka ku a loko mamani muni wa ha ku tswala n'wana wa yena kumbe wa ximuna ngopfungopfu nambe wa wa xisati se swi laka ku tenge a mi chela ma 15 ka xiluma xa yena aswo se loko a mi chela mafila ka xiluma xa yena maholo lawo ekora hinkwaswo swi pfuleka a vurhuleni aswo
0: swi tshamiseka ku ta kumeka ku hlayiseka van'wana
1: se hina hi swi vulavula yena hi ku va li purata nandziya ngopfu a nga tshukuliwi hi vavasati se hi leswi ni nga swi mbalaka swoho swa ku tala va ta tlhandleka van'wana
0: se alisimu leyi liya hi loko mafulawa ya se ma tirha
1: loko a za ba mafi a munhu loyi a za nsimu liya li tirha leliya a nga na a nga tiyelanga kahle laya aswo a nga na matshamelo ya ku tiya kahle kahle aswo se hi leswi swi endlaka a kumeka ngaku u kalanga gwenti wa swi twa ku na ntshikeli wa majanga gwenti
0: vakiti
1: se laya wa biwa ni timpama loko u li karhi kumbexana u kha u lumiwa loko u nqotiwa kwalayani hinkwaswo swa tirha kwalaya wa swi vona se hi leswo se a swi tshamisekanga lo bya swimaha leswo se xiheno lexi vhela a masungula kati wa ngo a n'wana a kameliwi mafi a kameliwi mafi ka xilungu leswiapiha ku tlhateka ntlungu laya ka xiluma laya a ntlungu u nga tlhateki ma swi kamela mafi se hi leswo
0: kani mambu khambani
1: elparata nandziya ngopfu a nga tshukuliwi hi vavasati se u vona ka vavasati loko va tlhangana ka nuna lweyo va tlhava mahani kulwa a kumbeni ke mitsheki leswi ni nga swi twa mina na dya hi yo mhaka yo liya xihundla xikolaya se a ntshutshu wa wukulu kola phakati lano
0: si sinyora
1: kani mambu xao
0: kani mambu wa na maundlana
1: hi zona
0: mugivelo wa kwatsi
1: nkumu
0: epfa ya kohlani ku tivisa swa ku nhlayo yo leya masiku 87 00 51 33 33 00 51 33 33 munghisiri u nga mpfhukeni hoyo hoyo hoyo hoyo munghisiri u nga mpfhukeni munghisiri u nga mpfhukeni hoyo hoyo hoyo hoyo loso a mani ke
2: izawani
0: si senyor era kaya zawani
2: kaya ma original
0: si senyor si senyor a yimi kumi khwatsi kambe ta ringiseta ku va ke hi minyika nkarhi mi yi twile mhaka ya koho hi liyini ka yina
2: loko wansati a gonya kumbona na gonya a swilahinkwavambirhi swi tshamisekile ya swi tshamisekile loko u na wansati a nga geti lahaya a swa wu tirhaka hambi loko nhongi ya tiata ha ri kona hambi yena a nga geti swa kota ku vava e nga ti ku vava
1: Yeah.

0: 244 muito longa um pouquinho, olha.
1: Oh, shit.
0: Cani mambo, ilo sua manchana. Akuhlwela kungena vuvungwa munyingi. Lisha njani ke bowani? Nga nkarhi wa kona ke? Vuvungwa munyingi?
1: Matshamelo ya munhu ku ni leswi loko a tsakatsakaka hi ku banyanda
0: matsakela
1: ku ni leyi loko a tlakula a baka na yena munhu loko a konya or xikwadi twaka.

0: talanga sport zone
1: swililana ka ndhawu leyi hina yo ya tsumbula ku konya loko ku ni tin'wana tinsimu lama
0: ku na ulombe ser
1: ku nga ti Sergio Baka
0: se a munhu a nga swi kota ku dlala yo se se ka dlala ku yowe
1: twanani
0: a nga le swi hundla munhue
1: kambe swona hi swona sweswo swa tshinyiwa leswi swa ku ri swa tsemiwa leswi
0: o swa tsemiwa o kalanga o dlanga ku yena leswi a nga swi kuma leswaku ku ni vanhu va ndlulaka hi ndlela a nga ha swi kumi a pasaku ku yowe va za hi swa swinene a swi laveki ku ni swi hundla phela va veka ni makwaro ni makurtini ni swipfalo va ku vitana ni vito ri la ku hinkwaro
1: ya
0: i para swi helela kolomiya
1: swi nga phundli swi huma swi twala ni tiko
0: se hi ku phunta ka yehe eka batinyanda hi ku twa leswi a swi twaka laya loko a nga ni wansati a nga ni bongo i ndzi na kona
1: mun'we ka vona la
0: mun'we ka vona va nga koti ni ku tikhoma a ndzenjaku yena tikhoma muzimbo wa yena na ni yelile a khomakhoma bava na ni yelile na dya o vhela ku ni twanani va ka hina swa ku la ni famba henhla ka wulono yo hi minongo
1: o va wena wo swaku
0: ku fambaka ka ndlela yo leya ku vona
1: ayiyaiyaiyaiyai
0: tichawa te hi tirisi
1: tlangele livhuma munyingi givelona ri ta hlangana hi 3 jimeya
2: ansatiwa mboya loko ku murhandza mungheni sindlweni okeyela ansatiwa mboya

0: 2:48 minutos, mo kusirunga mfuke no ihoyo.
1: Alisele mboke.
0: Iluso amani ke?
1: Amana Helena Gabriel Machaba Luz Cabral Maputo.
0: Sim, senhora, mana mwampofu. Ri pela njani xinyemba nini?
1: Ah, xinyemba nini pele phansi.
0: Kani mamu, kani mamu swinene.
1: Ningo wena kumbe suke njani kaya.
0: Ah, kwelele.
1: A hloko mhaka leyi tivi hikuva a ni le kaya a ni na rado se u nga ni longoloxela
0: u nga chavi va le xidakwa xi famba ni nkopo ya xona
1: mpela
0: a nkameni lowuya wa ku chaya xingomana kumbe i makhara se ni ka hina se kumbe timbila ta ku chayiwa ti ciniwa hi vanhu vambirhi a ku ngheni wa vunharhu ku ni lisimu la li chuliwaku heyi lisimu leri la karata futhi siku lin'wana ni lin'wana li hambene ni lerin'wana kasi ri da hi kwini lisimu leri li tlhamuxela yini li lava yini li tirhela yini
1: mambo nsuti
0: ina
1: kia hadisindi kia etavani vambiri waona rana ngini
0: aikona
1: nako

0: wena a u nge tshuki u tshuka u ya va tendela wa wunharhu na ku wun'we mule nkarhini wa ku cina
1: kuhava
0: a swi kona leswo ku cina maya phambeni hetani ku cina se mi ta kuma mi tendela hikusa leswi va nga tivi vanhu vambirhi vanhu vambirhi a cina misawu himpela hinkwerhu ya ku cineni maxi ya timhaka eka vanhu vambirhi a wu nga rhanga ngheni
1: a nga ngheni
0: e-e a nga ngheni u nge fiki wo ba xipfalo nsukani ya ku pfulela u nga ni nga ha vuya ni ta cina la
1: a swi nga ha ta endla swona
0: a swi ngewi ni ta cina matimba ma tshami ma helile ku heleni ntambu sungula hi ku tirha leswi ka wena u heta se u ta kuma u ya u ya tendela munhu luya
1: ya
0: a swi vona leswo se ni vulavula hi ku gomisa hiku no kama wu fambile ni nyimalana
1: kambe a laha swi sukelaka kona ku va ku ri na risimu leri ni nhlamuxelo yona a wu se na hehlevela
0: a laha swi sukelaka kona a wu nge sunguli hi ku u femba na u nga chayeliwanga u rhanga ku chayeliwa
1: twa manyawu
0: uyile hi swona leswi vodese swona teku se u chayeliwile
1: se mundza wa ku khulukuxu
0: e-e swo huma swikwembu se u femba loko wo ka u nga chayeliwanga u nga ta femba
1: swi nga ta huma xikwembu
0: nada xikwembu xi huma xi khomi a mi dliwa a xi khomi
1: ku lava ku xinqenga xi vitaniwa hakhwatsi
0: khwatsi njhe se swa a xikwembu swi ni a bava wa swilo le va nge bava se wa swi vona leswo
1: se swi ni kuza ku fika lahaya ka macomani lawaya swi vula ku a ntirho wa ku xi vitana lowuya wu tirheke khwatsi
0: a ntirho lowa ku vitana xikwembu lowa u ya ku u sungula ya ku ve nini u hlongofela
1: u nyanyurisa
0: u nyanyurisa ku hlongofela loko se u hlongozelile se swi sungula ku tuku tuku se swi fika phakati ka swo swi femba aswona leswo se eyi ni sungule khale kambe loko no ka ni nga ngheni u ta ni vekela Mr. Bawone Dimazi u ni longoloxa hi yena ku loko u famba ni ta hela ku hata ni rhandza ke a fambe ka gaza u ta humula a doroba u famba ka gaza a manjakazi u ta humula vuxava
1: swi ta va tano loko hi ta fika ka xikolo no xitokamu
0: ya majaha ntalwa
1: ku laveka tano
0: ya ntalwa
1: ntombi ya matimba leyi
0: a ku tsakisa vanghani va mina hinkwavo
1: hakunene hakunene
0: hakunene
1: kwatsikwatsi tlangele swinene vamana n'wampofu
0: ntirho wunene babotela
1: a ku hlakanini
0: loko khumuka u ta rungula kaya
1: swi ta va tano

0: swona loko hitule vunanga lebyi hi ri la maxaka ma nga famba ni mati flipches a vunanga lebyi mili khandile hikwala ka tindhambi leti kumbe leta 2000 kumbe leta 2013 swi ya kotlana swi ma hisile kwini
1: a vunanga leli ni li khandlisile hi 2000 ka tindhambi liya yayikulu ndhambi liya yi nga ve kona yayikulu hi leyi yi nga endla ku va ni vanhu ku rilaka kukulu ni swoswi ni harilaka ni swo swikoi wa vona andabilia leswi nga va xiswona ive ku veni yi karhati ngopfu swinene na yi tswaliwana ku tswaliwana nayena ntombi yi nga ve kona leyi yi nga hi lahlekeyanana hi ka ndhambi leyi yi komba leswaku andhambi liya a yi teni xo karhi lexi xi nga fanele ku veni hi xi landzelelile ka nkama wun'wanyana bodi ku yi landzelelile ora yona yi nga kotaka ku yi landzelela vutomi lexi kumbe xi nga linyike yo purisu ku yi nga kota ku yini ta khelekhete ta huma ka wo nkama wo lowu na yi tlhela yi huma hi ndhambi yin'wanyana ya ku chavisa ndhambi liya ya 2000 leya swoswi i ndhambi yin'wanyana leyi hi nga kalaka hi nga yi khohli ka vutomi la yina hinkwerhu ni qambe ngoma leyi ka 2000 ka ndhambi ya 2000 mahisiwa ku leswi yi nga leswi yi nga swi nga mahisa hi swiwa ku fikelela ni swoswi hi yo mhaka leyi na ha khumbukaka and then a wu na nga leli ni kumeka na laha li veki aphambeni purike ni ka swoswi nga ka swona swoswi a ndhambi leyi yi tiveni ku wona swa swinyingi ende ku gama ku famba ntombi liya rosita loyi ni nga khuluma hi yena ka nkama lowuya ka ndhambi liya ya 2000 eka swona na kombela rivaleni ni ku va na rila na wona maxaka ku lahleka ka ntombi liya ntombi liya ni ve ni khuluma hi yona nkama wako wolo ku tswaliweni ka yona
0: leswiwana flipches lowa vulavulaka hi vunanga hi rila maxaka ma nga famba ni mati vunanga leli mi li endleke hi lembe la 2000 ka ndhambi ya 2000 kambe a tinsimu ta n'wina hi leti ti kalaka ti nga pupi ti nga heli moya hikusa ya vona swaku ku ve ni ndhambi yin'wana yi nga endleke 2003 risimu leli laha paleka kolena loko yi livitiwa ka ndhambi leti endlekeke 2006 nakona ta ha endleka a ku tlhari leswi bya ku mi endla vunanga byo kala byi nga pupi mi byi kuma kwini mi lindzisa kwini
1: lexi xi vangelaka ku va loko u endla nchumu xi endla u nga guluku xi nga pupi i ku ku lava ku endla nchumu hi ku lavisa leswi swi endlekaka ka le hanyi la hina vanhu ka nkarhi nga ka wona or ni ka nkama wo taka swin'wanyana swo fana na swosweswo hi lexi endlelaka ku loko nchumu u xi vulavulile nyamukha ni mundzuku ni mundlwana ni vatukulu or ni vatukulu va vatukulu va wena va ta tshama va khuluma swaku vovo ake a bala xo karhi lexi xi balaka xi bala nchumu xa ku veni xi vonekela va xi vona van'wanyana vantshwa ku xi tshama xi li kona se hi yo mhaka leyo i swikombo swi kotekaka swa ku va loko a loko munhu a lava ku qamba ngoma u fanele ku sungula u tshama u civuka u pimisa u vona leswi swi endlekaka u vulavula nchumu lexi xi nga ta kota ku xi ya ka vanhu van'wanyana or lexi vanhu van'wanyana va xi vonaka loko va tshamele hi matihlo ya vona
0: leswona vunanga hi ri lamaxaka hikwalaho ka tindhambi leti ti endlekeke nakona hi cukisisa entelelo wa leswi hi swi kumaka ka risimu leli flipches hi ta ni mabulo kambe nakona nyamuhla hi twa a risimu Angelina Angelica
1: mukhavelo
0: okay mukhavelo
1: hi vi n'wana wa kwale ka mutulu hi ku nyika ntombi ya wena va
0: mukhavelo tshukatshuka ni ta ni tshepa maprograma se ti ni ri tin'wana

0: alisimuleli la Angelina Jelka naswona minchumu ya ku va loko minchumu yi endleka yin'wanyana yi kumeka ku la ku veni loko mi le vanhu mi ka wu karhi loko mi vona xo karhi lexi moya na xi endlaka xo ka xi nga lexinene munhu ku tshama hansi mi ka wu karhi ma xi kuma swonka man'wanyana loko mi ka wu karhi man'wanyana a swi teka swonka man'wanyana hi swona hikuva ni vone a xo karhi ka ntombi leyi ntombi leyi i mamana wun'wana wa mina maxikuza ni ze ni swi kota ku ni swi endlisa hi ndlela ku fana na leyi epurike ni tshame na yena ni mi kombisa ni nga swi koti ni gama ni ya tshama ni vatswali ni kombisana na vona a ni swi kotanga purike swi tlhele swi phinda swi endleka hikuva swiliso a nkameni hi nga ka wona sweswi a vana hi nga tintombi leti ti nga kona hi nga vula leswaku va kumeka va tikhoma hi ndlela yin'wanyana ka yi nga twisiki a loko a twa le vana vana a nga va lavi a nga va khomi hi ndlela ya yinene ya ku fanela a ku va nga yi endla ku kumeke leswaku veni loko ni swi vonile ni vone a mamani loyi a endla leswaku veni a teka a vana vana n'wana wa Trejano ni vana va Witwano a va siya va pfalela ndlwini a huma a famba leswaku a etlela vuya mundzuku se loko ni fike ni swi vona ku sungula ni swi kawukile ma ni tlhela ni vuyendla swi kawuka ka tlhe ka khambi lin'wanyana futhi ni swi kuma swoka ni swi kota
1: ni nga se swi yimbelela
0: ni ya ni ya tshama hansi ni vatswali ni khuluma na vona vatswali va yena va tlhamusele leswi a swi endleka ende ni siku leyi ni nga fika ni
1: swi ka vana lava ka vana wa kona i wa wena
0: munhu wa kona i wa mina lowu wa xigamandzeni loko ni fike ni swi vonise leswiwa ni twe ku vava swa ku swi nga endleka purike ku ndhawu yin'wanyana leyi ni nga ke ni vona un'wanyana wa ku ve ni a khelela vana so ku ve a mali swa ni vavanuna vambirhi vanharhu ku fana na sweswi a nga ha swi endla yena ku ta ta humelela loyi mun'wanyana a kuma leswaku vana va sale voxe endlweni mamana wa ku a nga kona o fika a boha xifala a hisa yindlu va fa vana lavaya vana lava va hisiwaka vana nandzu ka nkama wolowo loko ni swi ciwuka mina va mukhavela swivona majikola ka xihoxo xa mamana wa vona ni ta va kumeka na va kumeka va wela ka muchima wo karhata so a ni zama ku va ni kawuka leswaku veni swi nga zi swi endleka purike loko ni swi vona swi tetana ni vona n'wana luya wa mina and ni nga nga twala n'wana wa ku xaniseka mina wu hlupheka ndlela ku fana ni ya kutani ni a nga na mamana wa ku a ni ama a mi khoma endlela yinene n'wana wa dojana a ha fanela ku veni laha mamana ya ka ku a famba na yena maji a nga swi koti ku veni a swi maha swa ku fana na leswi hi lexi nga ni endla ku ni za ni vulavula leswa ni rhandzi ku yimbelela hi munhu ni yimbelela ni khuluma hi munhu direto ni rhandza ku khuluma hi minchumu leyi endlekaka tikweni minchumu leyi ni yi vonaka vanhu van'wanyana ni ka swoswo futhi na kombela rivalelo ka lava va nga ta va talvexi va ni vona leswaku ni nga va na ni ku phazama ma na mina na ku vona ku phazama maxi mbilu yi ni gwele leswaku a ni swi vulavuli ku ve ni ku zama ku ni mukawuka purike ku mukawuka loko ku mukawuka ni vatswali swi ni tsandzeki ku mukawuka noxe swi ni tsandzeki
1: na ku wola u londzokota ku kawuka ni van'wana
0: ni lani ni ya londzokota ni ku ve ni se ni kawuka ni van'wanyana swaku va swi vona swaku a michumu ya kutana a yi laveki ku ve ni munhu a yi endla hi ndlela ku fana na leyi loko u ni vana va vatsongo va ku va nga se endla amadzoyito o kinzano a swi lungi ku podu va pfalela ndlwini
1: mara mhaka leyi a mi ta mi yi kawuka mi nga se yimbelela kambe mi nga yi kawuka yi tshamisa kwini a mi swi vonisa kwini
0: ni yi kawuke hikuva ni yi vona hi ndlela ya kutani ya ku ni ya ni ya ni ya fika siku rin'wana ni kuma swaku ni fika ni kuma swaku a nga koho ni fika ni tshama a ya ya vuya ma 23 hours vana va voxile ndlwini n'wana a pfuka a rila ni nyimi ni mi cuka ni miyela ni gama ni mi teka n'wana ni miyetela ni endla hinkwaswo a gama a ya ya vuya yena kama a nga ta vuya wona vana va nga sala ndlwini a va koti ku ni va nakekelana or va khomana or va miyetana hambiloko moyana a rila purike hinkwavo i vana loko a vuyini ta fika ni khuluma na yena a ku ni swi twisisile ni gama ni suka kota a li munhu lweyi seni a nga a tile a ta kaya ku va ni twa swaku n'wana lweyi a fanelanga a fanele ku a lahleka ni teke a ku phazama ka mina hinkwako ni ku veka kaya ni a ku veka ni ka vamamani ka mamani wa le kaya ku a swi twisisa hi ndhawu a swi amukela a ha ta kaya ni fike ni gama ni yi veka phambeni ka mamani a swi twisisa na yena hi khuluma na yena maxi loko a suke laya ni yo tlhela ni famba siku na fika ni ku swaku a nga kofu ta fambeni suku a nga ya vuya ni mixo
1: se hi leswi miyimbelelo hi leswi va nge xiviti xa muchayi xi helela ngomeni.

0: swi helela ngomeni
1: swi a ku helelisa ka xiviti xa n'wina swi gumile swi fikelaka ku yini
0: swi game swi fikelaka ku kama laa nga twa purike nkama ni nga gama ni endla ni gama ni endla ni game ni endla video ni gama ni endla swin'wanyana va swi vona ka ka marit social van'wanyana ntawu na yena wa swi vona futhi a yo gama suka baleka famba ya joni
1: okay
0: a baleke ya joni hikuva hi tingana ta ku wina vona swaku yi nga ntawu mhaka leyi se a mugangeni wa yena ndhawini ndawu ngoma leyi leyi se va yi chayaka ngopfu swinene hi xitalo ni loko a cuka pfula ka mainthernete kun'wanyana ka ma Facebook a yi kuma swa ngoma leyi hi leyi yi nga sukana na yi famba wa vona se a gama ku vona swaku swa yantswa ku yini hambananyana naswona a baleka famba joni maxikankama u ri nga ka woswo swa vuyini ma ngqondo leyi a haliyo leyi a yi haliwi
1: a hi twanani vunanga laha Angelina Jerga
2: Marian Mungwambe, nyambikini kaya, echinini kwenu.

0: Dr. Flipchess, a ri karhi twa vunanga xi ri na njhelka mi vulavulile hi xitani xa tisimuleli swa ku rizali hume mhaka mune ntokoto wa lona ka swona leswo n'wina swa nga vaqambi lavakulu mi li vonisa ku yini vuqambi hi ntshimani tshima lomu xifundzankulu gaza vaqambi lomu va nga kumekaka lomu xifundzankulu gaza va lomu ka kwini va vona swa ku va yimbelela swa ku twala swi bi yini ka leswi n'wina mi endlisaka xiswona mi swi vonisa ku yini n'wina
1: a wu kambi lalaka gaza ni vona ngaku loko ka man'wanyana la tlakuka leya henhla hikuva a tinqambi ti nga ku swo swi tinyingi and then a wu kambi leswi swa lifanelaka laka hina yi tike ngopfu swinene a swi karhati wa gravara vayimasiku la hi nga ka wona swo swo gravara a swi karhati munhu wo nghena ndlwini ya tigravara lama a tinsimu hi swa ma endlisa swi lavisaka swona a gama ti fambisaka nkama lowuya a wu gravar wa tinsimu ti gama ti mameliwa leswaku u yimbelela swa ku yini ende swirhumeni swa wena swa fanela ku va swi papalatiwa ka vanhu or mahungu lawa ma kulumaka ma ringana ku ma papalatiwa ka vanhu maxikasi masiku laha munhu wo endla yena yexe a ku na munhu loyi a nga ta mi kuruxiraka or a nga ta mi rectificaraka swaku leswi hi swona leswi hi swona endawa heta i musika hetila a heti ku gravar se ni vona ngaku loko na le na byaleni hi ndlela ku fana ni yoleyo maisoku ntsena lexi ni xi vonaka ka swona ka ku na byala ka loko ka ku endla tinsimu i ku va a ku hlupheka ku koho ku nyingi purike a ko va na lomu va yaka koho mun'wana wo chaya gama teka veka phakutini a tshama na swo a nga swi tini leswaku talvexi hambi ku veni a humela kwalomu ka minti ya wuhaxi a nga swi tini swaku a ta swi sungula kwini para ya kwini and a nga na ndlela ya kwini a nga na munhu a fanele a mi komba ndlela purike vona va vantshwa va sweswi loko a maha nchumu a ti kondla leswaku yena a ta xi kota ka xi fambisa yena kasi nchumu xifambisiwa hi kwini u fanele ku veni u lavalava va nga phambeni pura va kota kuni va ku pfunisa pura swa ku kota ku endla max a wu qambi lona ni vona ngaku loku kaka man'wanyana sweswi li kumeka li nyingi tinqambi ti nyingi swinene ngopfu ta ku
0: tumbela loko mi twa vaqambi nyana va nga lava nga va lomu xifundzankulu gaza hi ntlela va vona mi va twa swaku leswi va qambaka swona va yimbelelaka swona kwaloko ka ku vevuka loku mi ku vulaka va endla swona va le ndleleni va huma ndleleni va fambaka mi swi vonisa ku yini n'wina
1: a leswi va qambaka swona bava mukhavelo ni swi vona mina swa ku aka xinyimo xa nkama wolo wa voho leswi va qambaka swo hi swoho ka xinyimo lexi xa voho leswi va swi qavangisaka swoho hi ku munhu loko a lava kumbe la ku veni a hamba lisimu kumbe la khuluma swa ku veni swa ku ka swi nga ringani ku ri twiwa hi vanhu van'wanyana loko a lahambile lisimu lakwu a petini wa swi vona se ka xiyimo xa hina podi ka nkama wun'wanyani hi vule leswaku leswi va mahaka swona hi swona purike lin'wanyana lisimu li kona lisimu la ku a wu nge li chayela ku nga ni vanhu van'wanyana or ku nga ni vanhu va maxaka lava va ku hlonipheka van'wanyana va ku fana
0: swosweswo va vona angelina angelika hi nga li chaya lomu ku nga ni vanhu
1: ya lelo nga li chaya le hi li chaya swinene va tlhela va cina mpela
0: kunene
1: a ni na ndhawu leyi ni khulumaka yo gombonyoka yo kala i nga
0: leyinene
1: yo va ni ku sola hi vulavula hi munhu yo sola leswi a swi endleke swaku leswi a swi endlaka a swi fanele ku ve ni mun'wanyana munhu a swi endla nampodi u swi endla swaku u suka u khelela vana va vatsongo va kota ka ntanga liya ende u kumeka swaku wena u li wexe wa swi kota swaku veni u lava ku banga vanhu va li vambirhi vanharhu ka nkama wa wun'we
0: okay Flipchess mabula hina se ma makumu kambe xa ku sungula hi ta va hi khensa ku ve mi siku rin'wanyani hi kumana na n'wina ku ve hi ta ta bula hi ntelelo leyi ya ntshimantshima ya mafambelo ya ntumbuluko ya vunanga hi xiyimo xa xifundzankulu gaza ku ve mi hi chumbutela n'wina leswi mi nga va khale mi ta ka ntilelo wa ku yimbelela kambe na yi nge se na pfala a hi navela ku tiva swa ku ni nga va ni risimu rin'wana leli hi nga pfalaka hi lona mabulo ya hina ya nyamuntlha lana a xitichini xa hina
1: a risimu lin'wana li nga kona hi nga pfalaka hi lona enghwazi
0: nghwazi leyiyo yini
1: nghwazi ka nsati wa wena kuva vachava va fanele ku lona
0: okay
1: a ni le nkameni.

0: ngi kukumaka swa ku
1: alwa hamba ni ni lo kudzuliwa
0: ai a hamba ni lo kudzuliwa
1: le xipila le xipaka
0: le le xipaka le o oba
1: ya
0: anga li yena lo kudzuliwa
1: ya yena wa ku mama
0: ha yena ku mama adon wazi le
1: ya
0: kansatu wa yena
1: okay so se kumane nkebela se
0: le nkebela se le
1: lo ka fika lo me ka ka tindoda lo ma na
0: anga lu
1: kube lo mwanyane se ka ba mwanane se ni spaka lo ka fika ka nkebela
0: ya fika ka nkebela
1: ya waita maka zungeni Hey, batambelana batendula zwile. Ayo kusungula a tsenze ndivho kukotsuliwe. Senya muntu.
0: Senya mwazi lwi. Ka tsatwa he.
1: Okay.
0: Ku wa wa chawa vathi na kulolala handa.
1: Eh, tsatwana. Se ngwazi lwi unanga mele yendleke beti masiku manga ku mele ya mele yendile lembe muni swi mayisi kwini. Angwazi lwi miyo ivona swi mayisi kwini.
0: Angwazley ni yende ka lembe la kundzula angwazley e wa bona loko u tshamile ku tshamene u veka matihlo u lavisa u bona michumo inwanyana ya karata ku kuma swa ku siku linwana linwana loko azaya vuya bova lwela kaya la ku bua xibakela ndze maloka le handle va tshika va mthintanyana le a swi fambi swo mavoka makoya kulu mayela kaya lani Mamani u livona mamani ni vatsongwana hinkwavo loko a tela hi vatsongwana hinkwavo vo khwanyela va tshama ka ndhawu ya yin'we i ku chava leswi a nga hi swona se ku va hi swi vona ni ku va hi swi kawu ka purike a yena yexe ntsena a hanyaka vutomi leya mindyangu yinyingi leyi kumekaka i hlupheka hi ndlela ya ku fana ni yoleyo swa ku loko ni papayi u tiveke swaku u fanele u tshama u li nghonyama u fanele u tshama u tiveke swaku vatsongwana loko va ku vona va nga ku tsakeli kuva kuma swa ku vo tlanga laha ndle kuva zava ku vona hinkwavo loyi a ta humeseni loyi a humea ni lava u ta tlanga lavaya ku lava ku swi tiva swaku na dyela kaya laha ku kahla ku basana
1: tuzonghena misisi yo
0: tlukazava u nghena wena vo baleka lwa ya seni lwa ya seni va tsaa ku leswi va nga za fika papayi la a ka ha ri xe xinene kasi ku laveka ku ve ni loko hi tshamile mindyangwini ni vana va hina na vamamani hi ve ni ku tshama hi vonisana hi kombisana swaku lexi nga xi mahisaku yini or lexi nga xi khomentela yini
1: ya eso Philip Chase mabula yena se ma fike makume ta pfala u nanga li langwasi kambe na va la ku ve u siya marito yo gamu ka mungisita ku rhandzeka loyi a lavaka ku ve a kuma tinsimu ta wena a nga tikumisa kuyini ku ve hi ta pfala mabulo lawa hi nga na wona nyamutlha
0: enkomukhani mambu na khensa ku vani hikuva a nkama lowu lexi ni la ku vulaka xona ka vayingiseti muhaxi hikuva a wunanga la mina li kumeka lilili hi xitalo ngopfu ka mainternete loko a va nghena kumbe va nghena va sencha hi ndlela yini ya kona maxi ka internete
1: vaze va tsala ku Philip Chase
0: vaze va tsala ku Philip Chase kumbe ka YouTube or ka yini hi ntango va ta kotlana ni hinkwaswo va nga ta va swi lava mayelana ni wunanga la mina and then lava va ku veni ka van'wanyana va ni mintirho ya voho ku fana ni van'wanyana va kona lava se va ni fonelaka van'wanyana swa ku fana na swosweswo va nga nghena hi ka nomboro leyi 84 78 24 44 5 va nga nghena hi ka leyi 87 65 13 920 ni ta khensa ka mun'wanyana mun'wanyana loyi ka u yimbeleli la mina leyi nga ta tshuka leyi a chayisana ni wutomi la yena mara mina ni qondhanisangani munhu a wu qondhanisa ni wutomi
1: lavangeli ka chuma yena
0: ni wu qondhanisana ni wutomi la jelini ni ta khensa ngopfu swinene un'wana ni un'wana loyi a nga ta vanga man'wana kumbe a vilela ku va a nga lava ku ve ni a lava ku divana na mina a nga ha divana hi tinomboro leti ni ti nyikeleke ni khensile
1: leswona hi fikele makumu ka mabulo ya hina ya nyamutlha ya mukambi hi amukela ku losela ka Nicolau Mukhavere lweyi a fambiseke nongoloko Joaquim Gaspar Zungeni lweyi a kumekeke eka michini ta valerisa hi vunanga nghwazi la Philip Chase.

0: 3 na 48 minutos, 8700-51333. Mungisira ngamfukeni, oyo. Ai, tiremukele ke mungisira ngamfukeni, ranza kuramba, mungisira kuva ungena ke 8700-51333. Oyo, mungisira ngamfukeni.
1: Enata, awusini
0: Iloso amani ke.
1: kuphinda ngona mthangana ntikulo vantsawo todi mosawo
0: Sim, senhor. Me cala de vivo na gaganduna.
1: Aon balanga lá no mas ngokombe la mi alcohol lá no galuno ba. Kombe lo ntlangela tsinda ntukulu wa mina Dr. Khizim Container Musa. Unga tulevelo wa kwana.
0: Desavala men.
1: A imbelele stupi ya General Muska manje a imbelela swa ku unga ndo rhandza nsati wa van'wana o wona o va na xilondzela ka nkava ke loko a wu na muchini ku manya vavanuna a wu ta himanya u sala u gwira
0: hi swona nyamuntlha ni swikarhato laha hikuva ku ve ku bya vutandzilo wa gezi kutani ke laha hi kombelaka ha kona ku va mungiseri a nga tikhoma ntsena ka lawa hi nga na wona kambe vunanga lebyi General Music a byi hava ku na lebyi bya development byi yimbelelaka ngi hi swoswo
1: a yimbelelaka ngi hi swo sweswo okay manje eyi loko a li yena hiyehiye ntukulu wa mina mani allright byi endlaka sweswo
0: kanva byi kongoma mani ke lebyi
1: ngaku ka yo khopa musika lowo ka lwiyawa mtsaku sweswo endlisa sweswo
0: byi kongoma mani lebyi
1: vantlawa hinkwavo vahaxi va mstori province ya laha kaya maprovince hinkwayo ya laha kaya hinkwawo mozambique hinkwayo ni ntlawa hinkwavo wa sosiasanzanibyitirelegadi ya red comter xaxai amirax ni ntlawa hinkwavo vatirhela hinkwavo va ss gaza switichi hinkwaswo swa laha kaya swa laha kaya swa laha ka cencai xibutiyani ipompumabalani ni leki ka masanjeni hinkwawo ni ntlawa hinkwavo wa maxava kusuka le garden manyegani novungeni 3 February ni le ka nyankuzi ni kola ka berdos ni tlangele ngopfu swinene kwe
0: karimambu mkhulu ngivela wa khwatsi
1: allright.

amcheka loko ano ko tlhari a bo ngo ano kumandeni mazikweni ka vutisa swa ku mbawona a kwini ati a vuya la ku zama ku tangena la ku nghena hi xikwala ku simila huma hi jani a sema hosi ilani nga zani kuma lisimile ya kona.

amakale u humelela ekola ka nwana wa vanuna leswa ku teka wansati muwe cha tshoko ikukora munga swikoti leswa loko u muhoxelile u tshama na yena hansi u kombela rivalelo akuna ku rola ka lonjana.

0: 419, lembra que seria um foquinho? Oi, oi.
1: Alô?
0: Ele sou Amani.
1: Alô, papai.
0: Carmamos, né? Ele sou Amani.
1: Ele é Maputo T3, o cara é Lina Matolo, chama T3.
0: Oh, mana uma matrolo. Drisha, já não te drisha.
1: Acupala quanco.
0: Anilin ke lo tin sokotilo.
1: Hã?
0: In ke lo tin sokotilo ko ku ngena botela yena wo huma loko yin huma yini ku ngena vambeni.
1: Impela.
0: Tani ke ikala. Kambe vunanga hi dzinta
1: Ongena
0: kuma
1: to
0: mana
1: hi
0: wa
1: ku.
0: matrolo.
1: Papa?
0: A vunanga mixiwaka ku drinkela hi tindzwa kona.
1: Rizulani a non tambele, lo ka ku tshinela papa, eka embela ku ngwelisini.
0: Mi jula anianu ntamere ta enje nga ku loko mu juletela leswiyana ku va hey namuntlha ma tshamela lana ma tondroma
1: Ya, hakuni dza ku hlawuliwa. Hello?
0: awa pfumela ka anianu loko a ku yini
1: Anianu tamel. Nini, hakuni dzi dekisiweke dzi hlawuliwaka.
0: Papa ise hi fikile a kona a kongoma mani
1: A kongoma va yingiseti hinkwavo lava rhandzaka xitichi lexi. O vanhu loyi a rhandzaka ku yingiseta xitichi lexi xi kongoma yena ni ugamo ni va i gereza yi tele.
0: Hi tlangela hi ku hindzwa hindzwa mudivela unene.
1: Na wena kwalano ni lava mi nga xikan'we loko mi muka mi kuma swa ku makaya ka ha zulile.
0: Inkomo
1: Kalimambo.

0: kana vula kama shirami kama mumu hichikamu ya kusawana mungiseti uchigeru chokumaka kahina yumba nyanzi yodia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebiko ao serviço do cidadão.
0: 4 horas 57 minutos a Moçambique. A Gongonza Mungiseti wa kuranza kakachi kwa mamwe cha wena. Mishuli ya Mlungi Sunyamukla 22 ka agosto lembika 2026. Ndri sangula kule jifamba na yuka lama 8 horas ni 54 minutos na ikutava la umaterela. Ma 5 horas mahungu ya kusukela tzinza kami truhina kama potu inza kustivisu. 5 ni 40 kutava masoku nga mahungu jindau. 5 horas ni 50 minutos matimu ya siku. Maseji mahungu ya mishu hijitswa Lanzela shpivisu inza kuhima Maseji 30 kutava chikatisha kufona mungiseti Kuhijuela machela mugangeli Kuhijuela kambi makungu yao yana kubere nukuka viki Kala kusuhani ni maseti Maseto horas mahungu ya kusukela tzinza kami turuhi na kama putu Kutava kwa mahungu lao Maseti 10 kutava atrasanu wafitichilepsu naru nyambani Gaza ni maputu Kota hichihena la RM Kisandu hitafamba na ukalama 8 horas ni 54 minutos katika kwa hinyikela tuleche kano maroda tuleche kurenzele kele tava hinyikela kwa wana kulori chiputukesi bungi lukula ngilu mungiseti RM kwa ta mpangala tuwa wana mishule Horacio Romão hiyana kumeka kuloka kupolo omba mishule Lersu Chau paka uone liga mchini Eu vi um mix de calama 8 horas e 54 minutos que tinha.

0: wa swi kota ku hukuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Matrix, mali hi xihatla.
1: Gunduru gombe wa chekwa hi tu ndzi ku barasa ingisa kangelo wa mhaka. Kangelo wa mhaka u tshamu u kuma ku manhu zwin'we ni mahanyela laha mugangeni.
2: Ndzi wa ku ndzi swi kotile kasi ndzo tshama la libalangangeni.
3: Heso.
2: Ndzo swa mino. Ndzo swa hi ndzilo.
1: Atona hambu wo tani lehela kuka a lirheleli. A ndzi swi tivi laha ndzi nga kona, ndzi lo muphun'wini. A ku ndzi nga hlambisa kwini nghohe kambe a ndzi swi tivi. Kani le ndzi dawa hi lirhandzu. I fambile kwala mathayi. A telefoyite ngangeringangeri a rhwala ku ndzawuni.
0: Kangelo wa mhaka i longoloko wa la Radio Msambiki u kumaku ka usiku ga mulungiso ni mulungiso hi tlhela hi pinda ka mixu ya sotu ni sotu.
1: Kangelo wa mhaka
0: gondzela mahanyela laha mugangeni hi ku zwa longoloko.
1: Kangelo wa mhaka
0: longoloko wu tlhelile ku vuya laha Radio Msambiki. A Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, INASIP, yi kari vitanisa hi tihatla a ku humelela ka maxaka ya n'wanatiko Junior Inyamunge wa 10 ga malembe yo tswaliwa na tswaleriweko a distrito ya Inyarimi, provincia ya Inyambane, kambe na khululweko a tikweni ka Afrika do Sul na ku yin'wana wa Alex Nyamuwe swin'we na Linia Ndeve, makadzi wakwe hi Metu Nyamuwe, vakokwani vo twala papayi Alfiadi Uchawuki swin'we na Filomena na vatshamaku a distritu ya Inyarimi. Kasi ku kuma khamuselo hi yetelelo xingetano hi xirambu lexi i fanelo hi xihatla a ku tshineliwa laha a INASIP a kumekaku Avenida da Angola, número 746, Reis do Chão, kutani ku fonela hlayo ya 86-62-45-47-0. Kusukela mikama ya 7:30 kala 15:30 hi masiku ya tiro.
4: Kana vula kama xirami kama mumu hi xikan'we ya kusa wena mungiseti u xigelo xa kumaka ka hina hi wumba nyandzu yo dia mungiseti radio, radio mungiseti
5: Radio Msebika ao serviço do cidadão.
4: 5:17 mixu ya mulungiso hi nghena ka ndzima ta wucenxe kongoma ma 5:40 xikatela chucha masoko ku nga mahungu hi tindhawu laha RM mhlehliwankela ka ndzima leyi dokodela Mingus Rutovi d'Amour mbela kunani ka fiki mungisetu RM nyambanina na wena hakona wa helaka mubibini ku ganga o swi nga kumbela ka fiki hi nga ta ku kurumeta ku vhuka sweswi wa swi kota ku ganga hikuva wu na makungu ya ku ma landzelela mixu leyi kani leswi kombela ku nga timi ya radio simama ku finaranyana basi simama ni RM nyambani wena u nga xitiratweni makwerhu u kumeka na wo karhi wu endzo yo ka ndhawu yo karhi ku xivela lendzo linene wena mi nga na muchembeli u kumeka na wo karhi u chemba ngongwana ya movha wena hi ku xivela a ku fambisa khwatsi movha u nga hi ku wangela ku ali wa mina wa pfumela lendzo linene u pangalatiwa hi RM xitichi xa Inyambani wena u kongoma ku ya masin'wini wa byanyiseki ku tlhumeli ngopfu lo masin'wini o mfombo ya khurumbelanyana kutsongwana ra findzimana to hi swona man'wana mavhiki 5:18.

0: kotenga ula mwingiseti nyamukhla isiku ga Nampula doropa tsinza ga provincia ya Nampula leyi kumekaku n'walungu ka tiko ga Mosambiki. A vito leyi ga Nampula gi chuliwile hi ku landza vito ga kale ka murhangeri wa muganga lowuyani va nga ku hi yena wa Mpula. A matimu ma la doropa ga Nampula ga kale a tiyindlu to sangula ku akiwa Nampula ti akiwile hi 1907. Ka tiyindlu leti ku lwaliwa hi komando militari makuwana. Muti wa masocha lowu ku fambeni ka malembe wu nga ngheneliwa hi vakoloni va Portugale va mabazigadri loko va nghenile lomu tikweni ka Mosambiki. Nyamukhla muti lowu hi laha ku tirhelaku kona a Academia Militar Marshal Samora Machel, muti lowu wa hombi wa ku gondzisa a masocha. A Nampula ku na ni mandhawu yo saseka lawa ma vekaku matimu hambi ni ntumbuluko wa lomu kaya Mosambiki. Hi xifananiso hi nga vulavula hi Cathedral Chichi ya hombi ya Katolika, hambi ni Museu di Nampula, muti laha ku vekiliweku swinyingi swa ku fambelana ni matimu hambi ni ntumbuluko wa lomu tikweni ka hina ka Mosambiki. A vahanyi va Nampula hi ku tala va vulavula a makuwa, lirimi leyi nakona yi vuleliwaku ngopfu aka provinsiya yokhle ya Nampula. Va tiviwa ngopfu hi ku saseka ngopfungopfu vavasati, nakona va bika khwatsi na va rhandza ku bika byakuga bya xisurumani. Kota ku malembe ya manyingi va hanyile ni vasurumani lava nga nghena Nampula na va lava ku mati nugosi na va sukela a Medio Oriente hambi ni n'walungu ka tiko hombi Afrika. Nakona ka siku ku fana ni leyi leri lembe ka 1798 a wu luza vutomi Jomo Kenyatta, murhangeri wa ku sangula wa tiko ga Kenya kwalomu tiko hombi Afrika. Jomo Kenyatta loyi a ve a tinyiketela ngopfu ka ku khulukisa tiko ga Kenya leyi gi nga khozisiwa hi vakoloni va Inglaterra. A matimali Jomo Kenyatta a gondzile xikola xa hombi a tikweni ka Inglaterra, leyo a ve a tivana na Kwame Nkrumah yin'wani ndoda n'wana wa tiko ga Ghana loyi a nga ve a tinyiketela hi ntamu ka ku khulukisa tiko gakwe ga Ghana. Vona vambirhi va ve va wumbana va sangula a mipimiso ya ku khulukisa a matiko yabye hambi ni tiko hombi Afrika leyi gi nga dumelwe hi vakoloni va kota hi tiko ga Europa. Fambeni ka ku lavetela khululeko lowu wa matiko ya tiko hombi Afrika, Jomo Kenyatta a ve a khon'wa hi vakoloni va tiko ga Inglaterra a valeriwa paxweni. Kani leswi a nga hlwelangi paxweni, a vana va tiko ga Kenya loko vonile ku va hosi ya byi khon'wile hi vona va nga hamba hi chololoko va ya va ya kombela ka vuhosi ga Inglaterra ku ve a chusiwa. A va swi kotangi hi kurula na va tirhisileku a swi bamukala loko a byi la humesiwa a jele Kwame Nkrumah hi lembe ga 1962. A nga hlwelangi lembe gi n'wi tsena makunhu hi lembe ga 1963 a ve a gloviwa kota murhangeri wa tiko ga Kenya. Basi mwingiseti a matimu ya nyamukhla manyuma laha, malunghiselo ma tlhela ma ta hengeletiwa hi mina Avelino Antonio.
1: Muzwile a matimu ya siku.

0: himana kuyihodza ndau farinyaniyo ndiba hiku dispressa rungudzo mazhiolo epara kuhidzita hatapo tokufarinya kandi jirunya kuyi dispressa ukare wana kilunya farinya ei prepara ro rock semete kai significa kinyana ni vantage itilinga thelwa singa singi ngudzo sininga kuti vitamina apo kamu
1: patani ya february ngwikira kambi po po ei ho yana na kuti po di kashka di koku aku block di koku pit po ei ho tumesa ku restroom para kubukisa soko hoite mnya ngu kemba li paralago kutanya na po ei utsomeka kani kibiya kwalikiri kilunya cement kujungu pereza kubuka kumangu ya po ei atwe
2: ma iponya sikuti
1: exactamente iponya sikuti hiti misako para kugira strum nya kubukisa kidi cement
3: magezu ya lavo to ya kombikisa titsomba ta provincia ya Nyambana ka bazar da home ga leka Maputo fasin 2026 mahungu ya Nyambani tivula leti tingana masiku ndzhaku titatshuka tivanga aku luza ka timbewu hi ntalo ka siku wa chikaratu chinga vecha hombi a mintirho ya ta mabindzu lomu Nyambani yi xungameta uvuli ka miseli Sandra Masango
4: a mintirho ya ta mabindzu lomu Nyambani hi leyi kojitelaku a varimi aku va vula a misele ka siku va nga luzekeliwi hi timbewu ka masiku ya tivula a murhangeli wa mintirho ya ta mabindzu lomu district ya Nyambani Gomes Mafastel a uli leswaku a ku vula ka misele swi ta mhaka siku a varimi va nga luzekeliwi hi timbewu tabye a ka masiku ya tivula laha ku nga oneka a chikarato viki ngambela chako a varimi va ku chikela gidi va luzekeliwa hi timbewu hi kola ka vula
5: a varimi va hina lomu Nyambana kula ku va kumeka sena va vula misele enwe ka kama lowu nga kona ka situation leyi nga ka yona taleliwa mati masimu ya varimi te ku vuliwa misele chelewa matubu chelewa mastrumi para ku yini para ku a mati ma hakisela mafamba i para ku kambe a urimi gaga varimi kisima masi na gimaheka ntau ntirho lowu wa mahiwa hi varimi ni vateki ni ku se va kumeka vuvonke na va kumeka na va maha ntirho lowu para ku hi kama lowutsongwani a vatirhi va hina varimi va hina va kumeka se na va sima ma ku tirha ntirho wa vona wa ku rima masimu lomu ka sinto ra Verde Nyambani
4: magezu ya murhangeli wa mintirho ya ta mabindzu lomu Nyambani Gomes Mafastela a kombela ka varimi ya ku va vula misele ka siku nga woneki ku luzekeliwa ka timbewu a masiku ya tifula
3: a ya ta mihlakani ya ku tlanyata miri a kumbeleni ka vhiki legi lomu Nyambani ku beliwa a jornada ya wutlhanu ya basketball Escola Superior de Hotelaria e Turismos e tá com macho na macho na Turbinadas, Hirambu Gachisati, Nova Aliança Oleka Machichi, na Walls, Vatakumana, Fênix, Jinguna 17 de Maio, na Vonau Vatakumana, Les Hirambu Gachinuna. Hikam Sambola, Black Bulls na Machakene, Vabelili Kamagambuya Wazilhanu Lweyi. Amlungisi loyi hi xikachama 14:45 Bahia de Pemba yi ta ku mahlu na mahlu na Ferroviário de Nampula hi ka xikarhi xo fana Ferroviário de Maputo yi ta banana na Costa do Sol Basmung Setora Nzeke Tsamala League hi chikela magumu ka mahungu ya mixu hi lirimi la Chitswa u nga luza man'wana xikachama 22:00 kwala ha Radio Mozambique a ya mixu leyi mave mandleni ya Bernardo Salomão na Luiz Batista Gichil.

0: kanavula kamashirami kamamumu hichikamu yakusawana mungisete kuchigero chokumaka kahina yumba nyanzi yodia mungisete radio radio mungisete
1: radio msebika ao serviço do cidadão.
0: Basi wa swikota ku lungisela foni ya wena kasi ku hi fonela loko wona swa ku yimbelelinyana ndzilo xikona ku hi vekaka ku chacha kasi ku hi fonela number foni ya hina 086-93-86-399 kula ku hi tsala kwasi number foni leyi 086-93-86-399 ta yi tirhisa kasi ku va u bula na hina u hi byela macela mugangeni a makungu ya wena kumbele loko a vhiki wa ya kona na ku nga hi kala laha RM mixwina ni swona ku xivela ku mungisetu pangalatiwa hi RM nyambani na radio fana leyi a xiradwana hi radio mosambique aka hun'wini hi kuma hi 102.1 MHz ka masingo 89.9 aka chisiku 89.0 aka fonyololo 88.0 lomudrupeni ga nyambani hi kuma hi 101.6 MHz FM stereo.

ohlokozela ka siku hi fonela utshenji ku fana leki utshenji ku na byala 8693 86 399 wa swi kota ku yi pimanyana ku ya vitana basi ndzhaku loko hi ku wa swi kota ku fona se u ta fona u byela macela mugangeni makungu ya wena kumbireni ka vhiki na ku nga heka lahiriyeni ku na radio fani leyi radio Musambiki nyambani kumbela kunani ka vhiki zone ku swivela ku munghisa.

0: Ya, imagine no bashi kudza no vitala ha zvinoti.
1: Kukuyini kabva?
0: Ai Steve.
1: Hmm.
0: Ile shida yako.
1: Amu imadzano vhora mukumiradu seyo mukuhwini.
0: Na de ikumi.
1: Yotimeka.
0: Yotimeka.
1: Okay. Da shopa shopa kuti vakuzvinhu zvimhaka kuseyo. Antena wa hina wa FM seyo 88.0. Antena utsama ku 24 sobre 24 zvoko zvaitu zvokuzvinhu zvimhaka. Amachera konjani seyo?
0: Ah, kuja diki kwati zvoto chivere kwati zvena womum. Dave matatala makanyini wa mujambani.
1: Ah, kumurune kuta jombiso hambisope.
0: Gambisopi kita jumbisiyo.
1: Kudonyi wati karusu.
0: Kudonyi wati karusu, kakati karusu, kukitipite lilo.
1: Ama kungwe wana kumbeni nukafiki kwa yakona?
0: Ama kungwe wana kwa yakona. Kwa kuhita kwa la tata mula Amerika, diungada ni wangane, shalita shalita nyana.
1: Okay.
0: Ipomeke ya kaya, madu mingu hiko kila kwa mchichini.
1: Amu lovi nata?
0: Ah, ilovi, talovi za kuhini.
1: Nishwa.
0: Yeah.
1: Zvara vako ya dumisa yana nungunguru. Mbivangi wati lunumisa wani wa shoki shoneka kunu shonga uniki. Kusitza ilu muka baibela lewe.
0: Izo, ziyo usia misawa. Ye mbivangi wa shoki zahari ni tisugu dini ini zoki. Ya vangile kuzono kina misawi.
1: Ba, sibu ngele gafuru kumbela kuna nika viki.
0: Kanu mamu, muna vutira na ho.
1: Chao, chao.
0: Chao, chao.
1: 86-93-86-399. Finally, Gigua can one with Gona Dama Terre Terre. Hey, come on, Monk said, I'm forgetting where hoy.
2: Hello,
1: hello, hello, hey, by it, have it to Zoro with Monk said.
2: On a Tomas Nyantum Bulikama Sindikan one.
1: Tomas Nyantum Buscalaka Hunguana. Akama Sindikonjan Tomas say, O Machella.
2: Ah, kurulini makore itilini kwati mungu la hlaishiri.
1: Tuwa tzakisa.
2: Ah, itili mwina mutiranjani.
1: Kwa nao senu, machahila wa manene, mituru hile ya famba hitzakalu kutivashwa kumwina mahikuma sayuka hungwana.
2: Ah, ya mkuba kwati kurulini.
1: Ya. Mwakuna makungu yawa ina hiwa hiya kono?
2: Ah, makungu ya ina hose, iti lungisela lesu, ila kuya lati kuni la kanzigo, ya kemisa Jehova kuona. Ile isu kereki ya ina, weti na weti, ikina mamba, se ya kutine nika mamba kutela kafikini.
1: Oh, mungungu lata wakusu hana nguini.
2: Kwa sike sasa lesu.
1: Basi, mungili te hanyele inu kumbela kuna nikafiki, shoki shufamba kwaati.
2: Mungili na muna tirani kurula, wadu mungili ni mkwa wama kwanila wa hitu waka.
1: Mungili.
2: Tchau,
1: tchau. 86-93-86-399. Há muito tempo que
0: procurava algo assim. Quando não me engano, você está aí com a neta, qual é o homem que você está?
1: Ah, hikona hiva ntumi na ni utumi aheti mwana sayo himani ufonela kusukola kwihi
0: la na Jose kandi wakatilime na ulaula hika chibase
1: Jose kandi kusukola chibase konjani sayo chibase.
0: Ah, so na gitile kwase babo hola a hungu va basi inga muhanyala maja a hola ro zwa ku imumu to hisa.
1: Akumbela ka yona imumu.
0: Ehe.
1: Amakungu ya wona ya kona kumbela nuka viki.
0: Ah, makungu ya mina ndi fukele kare kuna ku phanda ba ndi fukele ma tresi komu ndi muloko wa masango la ya tsulu la ndi zama kumbetsanya na tsangwana.
1: Wo khava masango.
0: Ndi famandzi la va munyu ka.
1: Uluka masangu.
0: Ndimuluka
1: masangu. Asa agimu karini. Agimu karini sangu.
0: Agimu itereze.
1: Asa itele, asa itele.
0: Itele. Nini chumu ya kola kama mbumpu loko unga. Loko unga hila presenta
1: uko. Mas loko zikombe disko nunganzi njiga.

0: ya matutu wamata amabonyela ya matutu la yobasa
1: inza mativa hambi matiya ngofu la unzwa kari ndzi layetela wona nkamanzana ndzi hali mufana.
0: Okay se amakungu ya wena hi wahi ya kona?
1: Ah, makungu babo nyamuntlha lezi kula ku ndzi ya vutongweni ndzi ya ndzi ya regararegara nyana ndzi vuya ndzita wona bya laha kaya manziku a ku na zin'wanyana hikoku hi ya dumisa hosi hi bonga masiku la nga hi nyika ku za hi ta wona siku bya manziku
0: hi swona.
1: Na loko ku kumbela leswo a ta ya hungata nyana ku sisira joginyana ya vafana laha switolo kota ha mabazi leswa tibola
0: swa laveka kunene bola hi yona yi nga ni sima nguvu lomu ka ku nyika vutomi ku xivela kumbela kunani ka vhiki hanyani kwa seyo mahalamba Ciao. Ya hari la phone la radio ha amukala mungisetho ya hoya
2: papa makwiri romao aditini
0: bait ya vitu sole kuhi mungisetho
2: hila haka bukushala
0: Fernando da Regina
2: madala kichili woyi kwa tete
0: nzu kwa wana madala
2: o kupa echi vera tinga tingela hantsena impumelo ntse
0: ya loko chita hangalaka imumwa chingalangala
2: atube ni tolo wa bastereke na usiku kha buhisa
0: ya
2: noi madala po yinyi manse ku kunja na kwatsaya
0: ikona ikona la kanda ri gosango loko to kutva ku lumunyi dropeni nyambane la ka tatingulita kubelekana la ndari gosangula primero andara
2: uchikala po putini
0: la predweni ya
2: izona mina loko tori tsena wena umuyingisiti
0: izona
2: ukele ka bukushe ku rulele papa bona zwo karata yo tama sendi saba dinya muka a xi nga rasuka suba yo tama ni nga amuge
0: swa laveka
2: a wu tumi ka famba muganga wu rulile kuna zwo karata
0: swa tsakisa ku kuma mahungu lawu makungu ya n'wina hi wahi ya kona kumbeleni loko ka vhiki
2: Ndama dela nga izama le ku vila wa teke na kwata wa ku fini ka hungwini talvezi ka hungwini ntena ndzi switiwi ndzi hi xerara ndzi switiwi
0: ya eta brand karta na ta teke ka skutu wana swa ku swi ndzi mhaka ku hantena wena wa FM ka hungwini sentu dos pontu u simeke la hayani manyika dos
2: Ku
0: fani ri wa ya ku pemba ku ka nyawa ku ni
2: ka wa ku arradi mama ni papa hi go tota tsamini ja ndzi la ku hamba ni radi
0: hi zwona bungile Fernando
2: Bungie ba roma ai yini ka matezo ora kungaqala.
0: Hizo.
2: Ciao.
0: Sejo ora 55 minutos já Moçambique, tava ya mukela mungu tano vambiri vengset. Hoya. Alô.
1: Okay.
0: Bait, abantu zore ku mungset.
1: Mina ndzi zwala ka masingi leno malofa.
0: He man.
1: Njani Samuel Mndlovu?
0: Ba Mndlovu kusukela ka Malova. Kunjani seyo Malova?
1: Seno ka Malova kunani kwati ha vutile kuti timelile. Ah, ungavuka loko ni pfumela wa Mungu va zwezi ya hangala kile.
0: Makungu ya wena kumbele ndo ka vhiki wa ya kona.
1: Kumbela ka vhiki leke ko kulungisela ku manzi ku la ku ha kumbula masiku ya yena dadani muvangi wa hina. Ya mukhalezi na ni murindzi wa Anja da Betesha, gita, vula nyana zona nyana kwa la mugangini.
0: Hi zwona.
1: Ba,
0: nakule ku mahamuhedeni.
1: Na sene.
0: Basa seko kuveni tichishi kasi ku vanhu vanga mahe vahedeni.
1: Ni ugevenga.
0: Ba, si ku xivela kumbela kunani ka vhiki seyo ka malova.
1: Seno ndzi xivela kumbela ku vhiki kunene ka vanana va mina voke nga na kwala hakaya.
0: Ciao.
1: Ndzi n'wina wa ka mungivhoke lava ndzi zwaku. Ndzi n'wina n'wina seyo.

0: ngitshe kwaHitulo zikubarasa ngisakangelwa mhaka. Kangelwa mhaka utshamu kuma kumanhu zvimwe ni mahanyela la mugangeni.
1: Ndzi wa ku ndzi swi kotile kasi ndzo tshama la libalangalangeni.
2: Heso.
1: Ndzo swa mino. Ndzo swa hindzilo.
3: Atona, hambu wo tani lehela kuka a lirheleli. A ndzi swi tivi laha ndzi nga kona ndzi lo muphun'wini. A ku ndzi nga hlambisa kwini nghohe kambe a ndzi swi tivi. Kani le ndzi dawa hi lirhandzu. Ifambi lukwala mathai a telefoni ite ngangerengengere a rwala ku ndzawuli.
0: Kangelwa mhaka ilongoloku wala radio Msambiki u kumaku ka usiku ga mulungiso ni mulungiso hi tlhela hi pinda ka mixu ya sotu ni sotu.
4: Kangelwa mhaka
0: gondzela mahanyela laha mugangeni hi ku zwa longoloku.
4: Kangelwa mhaka
0: longoloko ukhilile kuvuya laha radio Musambiki.
5: Hilosile lechi chikati chivekiseleweku ku gondzela aprenda mais makungu kuhiya Banco de Musambiki. Nyamuhla hi ta vulavula hi metics. U tshika uzwa na vavulavula hi metics. A metics i ntirho u vhumeletaku ku rhumela mali eka banku yin'we ka yin'wana hi xihatla wa masiku kama u lavaku hambi kumbeleni ka vhiki batsi ni masiku ya friado. Hi wahi matirhisela? A swikarati wa swi kota ku nghena ka internet banking ku swi lava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni? Hi ku tirhisa metics munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 metikas hi siku. Tikomponi ta swi kota ku rhumela kala

0: 7 horas na 16 minutos, eu me excito com a entrega da Rádio Moçambique, estiche chinaro Maputo, Gaza, na Nyambane, e coloca a doca do Kisano, Luhi, Tissakali, Tilanaka, Nimabulu, e coloca a Dongaladico, Kaliti, Tilanaka, Nishokumaka, e o Carle, falando com a Cuvê, Xuxa, Iona. Nyamunta, Itava, Xuxa, ele, Tilanaka, no Cuvêni, Cuvê, Kulanziwa, Mintiru, e também, então, com o Tissamir, os filmes da escola, Mintulenga, Itava, Iandeka, ali, a Xifunzankulu, Nyambane. Tiva swaku mavhiki lawa hi le si ku humelelaka hasa se kulukuma swinene ya ku lunghisa a vabeli kumbexana vatlangi hinkwavo lava nga ta va kumeka le enyembani kasi a ku veni hi ta va hi bulisana ni mintirho leyi hi ta va hi patsa a lomu xifundzankulu Gaza tatana Rui Soza loyi a taka hi le ka muti wa ta majuvani nga Juventude e Sportus nakona hi ta va hi patsa na yena tatana João Elder evula leswo loyi a nga ta tipatsa ni mintirho leyi kusukela kwalomu misiwa provhinsi ya le Gaza. Belarmino Ntivane a kumeka a emissor provincial ya Maputo hi yena ke na yena wa nga ta va patsa mintirho leyi na le karhi a cukisisa leyi tirhanaka ni leswi swi yelanaka ni mitlangu leyi ya ta xikola kasi hi ta va nakona le ka Maputo lana hi nga ta va hi kuma tatana Dinis Elias loyi a nga wa mintirho ya masuntu transversage i nga mintirho leyi yalanaka ni ku lunghisela a vatlangi hikolaka ta mitlangu ku tiyisa miri swa xikola nakona ku na Arminda Nevis loyi na yena wa kumekaka na tipatsa ni mintirho leyi ya ku lulamisela mitlangu ya ta xikola le ka set yo rina 8 minutos a vanakulori lava nga ta va tipatsa ni ku ve va hi pfunisela Horacio Romão kusukela Nyambane, Rigoberto Xisano kusukela aka Maputo. Na hi sungula mabulo ya hina hi ta sungula hi tatana Belarmino kusukela Nyambane hi vona ke lava va yamukelaka a mintirho leyi ya ta mitlangu ku tiyisa miri a hina vela ku mi hoyozela na hi veka xivutiso xa ku sungula hi wahi matshamele ma nga kona a hi Nyambane ku ve ku yamukeriwa a mintirho leyi
1: kani mambu a bonga hi ku ve hi rambiwile ka siku ta hi ta patsana hi vulavula hi timhaka ta leswi hi nga tshamisa swona lomu Nyambane a ku lunghisela mitlangu ya ku tiyisa nyama ya vanana va hina va swikola yi nga Festival National Jogos Desportivos Escolares

0: dia 16 edição 2026. Hakuneni lomunyambani ina hilungili hitizwa na hilungili hibyeliwile kale aku hitayamukela amitirho leyi ya ku patsana ka maprovinsiya wonke kasi ku mata kuma na lomunyambani hikwalaho ja hi tilunghisele ma tshamisekile mandhawu ya ku vi hi ta amukela kona amadelegasan wonkle ma taku hi Mosambiki wonkle hi tilunghisele hi ku vi hi wona ku hi kwihi hi tikampu leti ti ringanaku ku amukela amamodalidad wonkle zwin'we ni zonkhe lebyi ringanaku ku vi kota provinsiya hi byi kota ku yamukela lava a va pfhumba lava to hi chikelela a kusukela ka dia 27 lomunyambani
1: hi swona matshamelo ya nyambani ma kumeka ma hambanile ni tindhawu tin'wani ku ni a nyambani doropeni ku ni maxixi mintirho leyi ta va yi endlaka kwihi ka kona hi ntshimatshima
0: bon hakunene nyambani a na ni 14 wa madistrito kani lebyi hi langile a doropa ga nyambani ni doropa ga maxixi ku vi wona lawa mambirhi madoropa ma ringanaku ku yamukela a vapfhumba hikwalaho a madoropa lawa mambirhi ja ma byi kotile ku lunghisela amandhawu lawa ma ringanaku ku yamukela kona a vapfhumba va hina va taku hikuka wokhle maprovinsi byi kombaku bya ku lomu maxixi hi ta ve ni ma-modalidad yo karhi lava va to bela siniyani maxixi va ta tshama kambe maxixi lava va to ringana ku vi va bela a senu doropeni ka nyambani na vona va ta tshama senu inyambani kasi ku vi hi reduzira a makuxtu ya ku vi va movementara ku lava va tshama maxixi va kama va ta bela inyambani o va tshama inyambani va bela maxixi hi maheli leswaku hi hambanisa lava tshamaku siniyani va bela kwa siniyani lava tshamaku tlhelo kin'wani na vona va bela ka tlhelo leko endhawu hi leswi hi nga lunghisisa byona a matshamelo ya munyambani
1: hi swona hi khensile hi ta tlhela hi vuya nyambani ku tiva leti yelanaka ni malunghiselele hambi ku tiva leti ti yelanaka ni mintirho leyi kasi hi lava ku kongoma maputsu a ku ve hi tivaka tatana Dinishi Liash hi wahi matshamele ya vatlangi va n'wina kusukela nyambani lava kusana kusukela ka maputsu lava lava ku kongoma nyambani malunghiselelo ya vona matshamelo ya vona hi wahi ya kona
2: Awuxeni Dini Jarlin wa Direção Provincial de Educação hi khensile ku va hi kumekaka programa leli a provinsa de Maputo kumbe swi tivaku eka xitaji kusukela ka dia 2 vatsongwana va hina va ternara i se ya ku gamini ka xitaji hinkwaswo swi fambi kahle khani mambo
1: mi kumeka mi ni vatlangi vangaki ka fika lomuno se mi mahile a mintlawa yo gamu nga ma selection final
2: se mahile kumbe nga hlaya ku sunguleni swaku hi fiki xitaji ni 135 wa vatsongwana então a ti sweswo se ni numero total ya lava va fambaku mesmo mi nga 127 wa vatsongwana lava se va wu gamu lista final kan mama
1: amanari mindza na hina wa tipatsa ni mintirho leyi a hi navela ku tiva ka kusukela ka maputsu swa ku leswi hi ximaji va nge nivel de moral a matsakelo ya vatsongwana hi wa ya kona loko mi va cuka

0: ndzi bongile hikuva ndzi patane va kolega laha ndzi ta ma part ya programa leyi ya Radio Sambiki a viti mina ri minga nevish aka morale ya vatsongwana a ku na tsongwana lweyi wa ku loko u n'wi byela swa ku hi ya ku hlakaneni hi ya ku viajareni a kwataku a va woni nkama lowu wa ku va khelela xibomba hi famba hi ya pasiyara va ya patsana ni vana na kuloni va ku ta hi man'wani maprovinsia va gondza swin'wana swo kala bya byitshwa va vona swin'wana swa ku tsakisa bya byitshwa a va woni nkama a n'wana na yin'wanana a tsaka futhi hi ku hlakana mejo.
1: Hi swona. Ka Gaza, hi ntolovelo hi ta vula leswaku Gaza i venhenha ka mimphikizano leyi. Tatana Soza Shiango, Majuvani ni mamahele ya kona ka nkarhi lowu hi wa ya kona xana ke?
2: Para tshanisalo wu ta va wu ri kona masiku lama taka hi ta bala swa ku hi hlanganisile avatsongwana hinkwawo ya mitlangu ya ku tiyisa miri ta ma kumekaku a ndhawu yin'we a ku va tipreparara wo va ti lunghisela ni ku dyondza a swoswi hi nga bala swa ku a ku ti lunghisela kule hi ndlela hi fambe hi ndlela leyinene hi nyimela ku masiviki masiku lama taku se hi maha leswi a nga sele sound definitiva ya hina lomu ka Gaza.
1: Okay, a mi nga se na endla sele sound definitiva
2: a te swoswi a hi se thanganisa hinkwawo ka hali presele sound ma se swi kusuhani para ku
1: okay. Eso, tatana João. Bom, e mama ele ya kona ku ve hi xoweta va Yankee City. Kambe xoweta hi swivutiso ku ve hi patsana swin'we. Gaza loko hi cuvuka mitlangu leyi a ta ka xiyenge xindluleke ne le kapiyawu. Loko mi cuvuka n'wina malunghiselelo ya vatlangi swoswi hi swi ni mi va gwelaka swona ku ve va ya mahlweni va li va kapiyawu.
3: Perdão, Canmambo, a ku nyikiwa a nkarhi lowu hi ku sungula hi losa hinkwavo vayingiseti va Radio Mozambique hi ku losa xikan'we perdão ni vanakulori va maprovinsia lama nga ka debati leyi mina wa kona ni técnico de desporto escolar, o Adressão Provincial da Educação, e me kona ale ni leswaku hi ta participar ka debate leri a rádio li nga hi vitana. Loko se hi lava ku hlamula xivutiso lexi hi nga vekeriwa swoswi hi ntiyiso ta mitlangu ya ku tiyisa miri ta swikolo lomu ka Gaza vhela hi ka edição passada a 25ª hi ve va campeão absoluto Gaza hi ve campeão absoluto se leswi ka nkama lowu hi nga ka hi nga bisi hi ku ti lunghisela a ku na mhaka yin'wanyani hi va byelaka vatsongwana ku va hlohlotela leswaku a va yi mahlweni hi ku tirha hi ku trainara leswaku loko se hi ta va hi famba se no nyumbani hi ta ya hi ya rivalida ra atitu leri a wu campeon absoluto
1: hi swona hi tlhela ya nyumbani hi nyumbani hi lomu hi nga ta yamukeriwa kona hi lomu mintirho hinkwayo yi nga ta va yi li kona tatana Belarmino a nkarhi wa ku tala hi vula leswaku

0: alungwe na swanga vatjukisisi va education mi yamukela ka mikhwepa liyana mi swivonisa ku yini swifivumbisa ku yini ku fika nomulo
1: mayelano ni tintanga na ha sungula a ntirho lowu ka mawulu yana a xikolweni loko ha sungula makompetisao entre turmas hi hlohlotela vathicha leswaku tinki va wunisisisa khwatsi a timhaka ta tintanga hikuva a swi laveki leswaku antsongwani a nghena ka sevesong kumbe ya zipi kumbe i selesong ya distritu kumbe i selesong ya provincia na a nga na timfanelo letinene mayelano ni ntanga se a mathicha lawa nga wona va trainadori va tirhaka directamente ni vatsongwana va khumbusiwa siku lin'wana ni lin'wanyana leswaku tenki va cukisa khwatsi a timhaka ta idadi ni identidadi ya vatsongwana leswaku hi nga tshuki hi kumeka hi phazama mayelano ni mhaka leya tintanga endawu hi na province ya Gaza a tentawu a hi se vona nchumu swa ku fambelana ni falsification ya tintanga
0: a vhiki leli se laugamu leli nga ta sungula mtuku mintirho leyi mi nga ta va mi landza hi lihi ya kona xivutiso xa mun'wana mun'wanyana lomu ka Gaza hi hi mintirho leyi mi nga ta va mi yi landza ka masiku lawa a ku ve ni ku cukisisiwa leti yelanaka no kongoma a hi nyambani
1: a lexi xi endlekaku i ku hi leswi va swi hi nga swi vitanaka ku sounds ultimo ja certo leswi va swi balau afina sound a máquina kumbe limaras ultimas arreste hi bc hi trenara mas na hi lotela leswaku ya vatsongwani tenki va kumeka mexmo va lunghile hi tilungisela leswa ugamu va nga va lunghile bondvista tekniku bondvista morali leswaku hinkwaswo tenki swi kumeka swi tshamisekile mara leswaku ku fika siku hi ta khoma ndlela hi famba ya mahantirho lowu u lavekaku mayelano ni ta mutlanga wu tisa mina
0: hi swona hi le ka set yo rexina 41 minute hi karili ka mabulo lawa mayelanaka ni dokadukisano nyamutlha hi cukisisa leti yelanaka ni ku ve ni hi kongoma nyambani ka mintlangu ya ku tiyisa miri swiyimo swa xikola hi chiwaka festival du jogos sportivos scolares lembe leli hi leyi endlekaka lexifundzankulu a nyambani kasi ko nyambani hi laha ku kumekaka tatana Bellarmino Ntivane loyi a taka eka muti wa ta dyondzo loyi a hi pfunaka ku hi byela leswaku hi wa hi matshamele ya leswi i nyambani a tilulamisiseke swona ku ve na yamukela mitlangu leyi kambe xifundzankulu nyambani a ta va yamukela vatlangi kambe na yenawo a ta va kumeka a kumeka ka mphikizano leyi va kona vatsongwana va nga ta va kumeka ka mphikizano leyi tana Bellarmino vatlangi va n'wina va ka matshamelo wa ya kona na va tiva swaku va ta yamukela a vayini va ta bela ni vanhu va taka ehandle malembe man'wana va tolovele ku huma nyamuhla vo yamukela hi wa hi matshamelo ya vatlangi va n'wina sena
2: bom hina hi lunghile khwatsi aka maedisawu ya mambirhi ma nga hundza a manika hi vika sexto lugar a nampula hi vika decimo entao a lembe leyi hi ku ve hina hi yamukelaku hi chela lomu ka tihloko ta vana na va hina byin'wi ka vatrainadori bya ku ku lava ku hi tsakisa nyambani hi cinca mabela leswi nga belisa swona ka maedisawu lama nga hundza hi lava ku ve a lembe leki kota hi nga lomu kaya hi vi hina hi kombisaka ku hakunene hi hina.

0: amukelaku. Então, a moral ya vana na vahina hi leyi nga le henhla eku hakunene hina ja hina ni 2 meses na hi ni estágio. A vana na vahina va sungulile estágio hi dia 22 de junho. Então, nyamuhla va maha 2 meses na va hi ka estágio. Iti wona na hi lumu kama tshamela ya manene ya kulungisela a festival lowu. Então, vontle vana na vahina hi lava va hi prometeraku ku a lembe leki ko ta hi nga hina hi amukelaku hi hina hi ringanaku ku vi a tinhenha ta festival ya lembe leki.
1: Hi swona. Leswi hi nga ha vulavula hi swona swi yelanaka ni ku xiyaxiya leti yelanaka ni tintanga, Nyambane a tshamisi kwini? A swi kona leswaku vatsongwana kuma kumekile ka hedrisawu la ku ndlula a ha tsakela ku nghena ni vatsongwana van'wana se a famba layana, mi swi vonisa ku yini, mi endla yini ku ve mi swi lulamisa swa ngaku hi leswi ku ve swi nga humeleli swiphiqo swa ku fana ni leswi?
0: Hina a hi tolovele ku ve hi falsifikara maidadi. A titanga ta vana na vahina hakunene hi langile vana na lava va nga ni tanga leti ti nga tona ti lavekaku. Hikwalaho hi wala ku aprovetana a ku tivisa lava va taka vapfhumba va hina bya ku nomvala pena ku va zama ku cincacinca tidadi hi ku lomu Nyambani va ta kuma a ekipi ya dik leyi nga yona yi to maha ku vi kama wolowu wa kirita sawu loyi a to tana ni tanga ni vana na va titanga to ka ti nga hi tona a ta dana puri ka ta khilisiwa kwalahaya. Endhawu chikwana ku lava taku va ti lunghisela hakunene ku vi va tisa vana na lava va nga ni titanga leti lavekaku. Hina hi lunghile ni vana na lava hakunene va titanga tonkhe leti ti lavekaku hi swi tshamisile zonke swi laha ku lulama bya lava taku a va ti wonele hakunene loko hi ku ku ni mun'wani ni mun'wani a nga falsifikara a i kama wa ku ringana ku a tlhela a cinca. Hinahina ni 130 wa vanana lava ringana ku participara vonke va lomu ka titanga leti ti lavekaku xikirisano definitiva hi mahili ka vonke lava va 130 va hundzile va kombisaku ku hakunene hi lava va nga ni tanga ti lavekaku.
1: Inkomu swinene. Leti yelanaka ni uvhikeli hi nga vulavula hi siguransa li tshamisile ku yini? Se ha tiva leswaku leti yelanaka ni ta tintanga se mi lulamisile se va hinkwavo va swi twa swa ku loko va tshuka va le ka swi timhaka to nga ku leti ku fanele ku va thindeka ka leti yelanaka ni ta uvhikeli hi wa hi matshamelo ya Nyambane ka ku fika nomu lowu.
0: Bon kwatsi leswi nga wulisa swona ku sunguleni hi lunghile wonke ku mahikiwile ku kiriyeriwile a makomisons ya mitirho kusukela ka segurança, saúde, alimentação, logística, protocolo. Wonke makomisão hi la ma tiraku hi ku hambana. Komisão ni komisão yi lunghisa leswi swi nga responsabilidade ya vona. Então, a segurança na yona yi garantiriwile byi komba ku bya ku tanto lomu ka tikampu ku ta ve ni vanhu ni maphoyisa tanto lomu ka mandhawu lava va to etlela kona ku ta ve ni maphoyisa ni doropa go ni madoropa wonke ma ta ve ni maphoyisa lama ma ringana ku wonelela a ku hi mani loyi a kalaku a nga fambi hi ndlela ni ku kombakomba tindlela leti ti ringanaku ku vi tona ti landzisiwaku. Então a makomisão lawa wonke hi lawa ma ha ku ti reunião man'wani ye semanal man'wani di 15 dias kasi ku vi va boha a ku vi leswi swi ringanaku ku

0: va tirhisa swona a wu longo ya festival leyi yi to amukela vhiki taka.
1: Kunene ka maputso tatana Dinesh Elias a hi twa loko mi vula leswaku nga ku se maselesangu ya ugamu nga mitlawa ya ugamu se yi endliwile swi vevukile ku endla mitlawa leyi ya ugamu a swi solo ka vatswali swi mahisile ku yini mi swi kotisile ku yini kuve mi swi ndlhula kusa a kona mutswali mun'wana a nge mina n'wana wa mina vo msefe hi ku a nga twani ni ximanyani thicha manyani a munyenya n'wina mi swi mahisile ku yini leswi se mi nga zami kota ku ve mi endla a mintlawa ya ugamu mi swi mahisile ku yini leswi
2: ku fana leswi swi tivaka swa ku provinsa di Maputo yi hambe a festival provincial lembe leyi nga hela a vatsongwana va kopitirile munhu un'wana a kombisa a wu tivi la yena a ni ta mu anga na wona ka ma-modalidade lawa a pratikaraku entao va khetiwi ko laya hi wunyingi lawo vatsongwana va khetiwi a festival provincial a lembe leli hi tlhela hi jika hi hamba a matrino di control va tlhela va langutiwa vatsongwana swa va le informa or not ni lava nga tshuka va humelela ku lembe leleli na vona va khetiwa a ni za fika laha hi nga koho sweswi entao a hi na swikhalo a nti sweswi ka vainkarregadi kumbexana van'wani vahanyi tiko a hi zaka hi kuma swikhalo purukea proceso leli nga la selesangu li ve transparent kan mama
1: hi swona mana ri mina a mintirho yin'wanyana yi landziwaka hi ku ve ku patsiwa leti yelanaka ni mitlangu ku tiyisa miri nga majogu kambe ku patsiwa na tona leti yelanaka ni ta dyondzo n'wina mi swi mahisa ku yini hi vona swa ku vhiki leli nga ku va ku endliwa ma-program vatlangi lava n'wina mi va tekaka va ya yinyimbani a mi endlisa ku yini ku ve mi kota ku mi va pangalata ka leti yelanaka ni ta dyondzo na va patsa leti yelanaka ni mitlangu ku tiyisa miri
3: zibongile a vana na va hina lava hi nga va langa ku va vona va ta nga representaria a provincia di Maputo ka ntlangu lowa jogo xikolari xa Nyambani va ta hi mandhawu hi madistritu ya ku hambana entao pra hi va patsa hina hi va fambisa ka ntlangu hi tlhela hi va fambisa ka tidyondzo hi yo maha leswi a vanana hi yo va susa ka swikola leswi bya ku hambana va nga eka swona hi ta va veka vokhe ka xikola xa kusuhani laha va tshamileku kona kasi va dariwa akompanyamento ka ntlangu entao hina vagundzisi hina vaticha lava va tshamaka ni vanana lava hi hina hi nga karhi hi cuka nkama wa ku vanana va ya xikoleni va vuya hi xikoleni hi va yisa ku ka ku bela loko va huma eka ku bela hi va nyika nkama lowu hi tlhela hi va kontrolara a ku va revhera materia kasi va nga nyiki a prioridade ka majogu na vakarhi va veka a timhaka ta xikola hi handle entao hi yo va akompanyara ka wonke maativhidade tanto para a escola, que é o aproveitamento pedagógico, assim como para a atividade desportiva.
2: Kadumambo, ando com ela com a engestela em Ana, lá, ando com a fumelela.
1: Ai, fã bem demais. Ele é como bolo.
2: Oh, isso, Kadumambo. Oh, na engestela, eu sou engaçada a professora Arminda. A vatsongwana, loko kunlava vangena ximixweni kunlava vangena madanzweni alowa ungena ximixweni a trina ra anhlekanini lowa hleka a nghena unhlekanini a trina ra ximixweni entao usikwini dipush ka jantari hinkwavo va kumana a sala di studio.

0: não é? Para vá rever a matéria, eu vou vá combinar um ano só escolhe. Ava nem câmara, ava nikiwa para vá rever a matéria. Mas se com um ano funse, aí amba uma palestra, a saúde sexual, drogas, nisso um ano. Aí neva avanu lava amba uma palestra para vá donde estava um ano. Amanhã ele é a casa, calma.
1: Inkomso nene tatana Dinis Arlindo. Bom, eu vou alum ka Gaza. Gaza loko eu vulavula na yena yena nhenha wa xiyenge xa ugamu a ti lulamisela ku hloma leswaku a ta tlhela a maha nhenha kambe vunhenha lebyi byi fanela ku ve li patsa vatsongwana ni xikolo. N'wina vabeli lami nga na vona mi vonisa ku yini ka leti ri na ka ni ta dyondzo a mi va heleketa kahle ku fika ndzima hinkwayo leyi va kumeke ka prestajo a swi ma yisa ku yini?
2: Xa ku sungula loko u kuma hi wile a ma selections hi ku hambanahambana ya mitlawutisa miri ku enciwe leswaku hinkwawo va vekiwa swa ku va kumeka axemixweni va tindlela ta ku dyondza enhlikani va tindlela ta ku bela. Handle ka leswo loko ku helelile a mitirho ya ku trenara ni madyambu a ku ni ma sessions ya ku funda a ku ni ma sessions ya mapalexa lava nga lana ku nga dyondzisiwa a swa ku hambanahambana mayelano ya vutivi ni ya ku hanya komu majove ma nga kona se hi leswo ha tshemba swa ku a ntshovelo wa ku dyondza wu ta famba ku fanana ni wa ku bela eka leswi hina hi nga yimahisa ku yini hi nga hlohlotela swona swa ku swi enceka ka vona vatsongwana.
1: Leswona va kona vatsongwana xana a nge le vatsongwana hambi hina vakulu va ku loko hi famba ka tindhawu to karhi hi kumeka ka tindhawu to karhi ku ni swakudya swin'wana swa ku loko hi dya swa hi tshurisela swinene mi swi kotisi ku yini ku swi lulamisa leswi n'wina ka vatsongwana laya tshemba swa ku va kona van'wana va nga ha nwisi loko a ka swidliwani n'wana kumbe a swi zanga swi humelela ka vatsongwana lava mi nga ve na vona ka nkarhi lowu wa prestige.
2: Ni nga hlaya swa ku a swi humelelanga hi ku a va ha ta vatsongwani hi mahile a leswi ngo i levantamento ya ku tiva swa ku hi xini munhu ka vona va ta kwa kangaki se ni loko swi lunghiseliwa a swa ku ga a swi mahe ku tiva swa ku kuni va ngaki va ka va nga gexa ku karhi se a yi zanga hi veni a swa ku fana ni leswo hi ku hi ti lunghiselile para ku hi nga kumi ku va vatsongwana va kuma a mavagwe ka swona.
1: Bon, tatana João, ka leti ri na ka ni ta ntshovelo leswi vulavulaka hi timhaka ta kwala ni xikolo hi nga dyondzo profitamento pedagógico ni leswi yelanaka ni ta mitlanga ku tiyisa miri tatana so za vula leswaku a mi swi longolokisa maqhinga muni mi nga ha ma tirhisa ku va mi swi longolokisa swilo leswi hikusa vatsongwana loko va ze va kumana phela va sungula ku tlanga lena ka vona va pimisa ku tlanga ntsena a mi tirhisa yena a mi tirhisa nhonga a mi mahisa kwini.
3: Tanihileswi a nga swi vurisa swona na ku lori misotsa kota hi nga va professor a hi tirhisa a mapalestra se hi nkama lowu wa mapalestra lowu hi nkarhi lowu hi tolovelaka ta ku va tlhamisela vatsongwana timhaka ta lisima la ku dyondza ni ta lisima la mitlangu ya ku tiyisa miri hi mayelano ya ku hi swi longolokisa swilo leswi hikusa hi tolovela ku va le menti saudi fizika i menti sai leswaku loko a ntsongwana a pratikana a disporto mzimba wa yena wu ta kumeka wu li lowunene endhawu hi ku mzimba wu lowunene ni menti la yena.

0: nawu li ta va li basile li khanyile leswaku loko a fika sini ya xikolweni a teacher a veka tidyondzo a endla a ti amukela endritando a va maheliwa mapalestra vatsongwana leswaku va kota ku konsilera swilo leswa swimbirhi leswi timhaka ta mabuku ni timhaka ta ku trainare se hi ta swi vula ku hi swi kotile loko hi swi cuvuka hi swi avaliara hi swi vona ngi swi fambile khwati kusa na verdade hinkwavo vatsongwani va lunghiseliwile leswaku va ya xikolweni ni mixo se a ku ni movha yi nga va heleketa xikolweni tlhelo ya va teka yi va vuyisa la centro de staff se ni fikani yi va teka movha yi va heleketa amakampu ya ku ya trainara tlhela yi va vuyisa se va vuya va tata tilungisela va kuma refesao então se ku ngheniwa o estudo obrigatório o emapalestra dependendo ka leswi kalendario li nga ha vekisiwe xiswona maza verdade ki a timhaka ta dyondzo ni ta notisa miri ti longoloka khwati
1: hi swona hi lava veka xivutiso xa ku mikala kumbeni xi ta hi ta yi kuma nhlamulo kusa mun'wana ni un'wana ni maqhinga ya yena va trina duri hi ntalo wa vona loko u va vutisa ku loko nyamuhla mi ya bela mi ta ma yisa kwini va linada hi nga kala hi nga paluxi maxina hi lava ku vutisa n'wina mi ve va kampiyawu maqhinga lawo si mi nga tirhisaku kumbe mi ta kota ku tlhela mi ha va kampiyawu hi wa ya kona kasi
2: ni nga bala ku amaqhinga lamakulu ma nga kona hi ku hi engeta hi tshimatshima ya ku hi engetela a matrenarela a ku na xin'wanyana xa ku hambana ni leswi a nga siensa ya trainament yi nga enciwa para ku kota ku hi nga kota ku hi va tlhela hi va kampiyan absolute hikwini hi ku hi hlohlotela porque ne ha hinkwavo lava nga va kumekaka ka maselesonje va nga ha ri kona ka mafestivali lama nga ndlula se hi ma hiswaku lava va nga ha fambile seniya a va ta va ta nyikela xiperiense kumbe atlete ka leswi va nga hanyisa swona ka lembe leya nga ve kampiyan absolute se swaku va ta kota ku a vatsongwana lava fambaka swoo swa havanyuwana na vona va kuma morale ka swona swaku kasi seniya a matlangela a ma ha fanele lawa ya ku a nga ya hina laha mugangeni seniya ku ni van'wanyana na vona va belaku a ku tlula hina se por iso hi leswi hi nga ha tirhisa hi swona pora ku kota ku lava na vona va kuma morale directament ya ku va kota ku hi nga rivaldara a titulo a lembe leri
1: hi swona inkomu hi ta va hi kongoma leyi nyambani a ku ve hi tipatsa na tatana Bellarmino Ntivani tatana Bellarmino hi yena loyi a hi byelaka katsongo mayelana ni leti yelanaka ni ku yamukela mintirho leyi yi nga ta va yi endleka a leyi nyambani a ku pfula mintirho leyi tatana Bellarmino se mi swi lulamisile leswaku hi ta yi pfulela kwihi ka kona a khisimusi la ku sungula
3: hakunene hi lunghisile a khisimusi hakunene ku ta ve ni festa ya ku saseka ni ku ya hombi ngopfu le dropini ka Maxixi yi ta ve laha kampo municipal da Maxixi hi laha kuma hi wa ku zonkli a ku ve give ndhawu leyi Mosambiki yenhle a ringanaka ku ve a atenção yi ve laha yani yi wona mitlangu ya zonkli leswi byi ringanaka ku ve byi maheka endao hi ta ve laha kampo municipal da Maxixi hi kona laha hi ta nga sungulela kona hi tlhela hi vala kona
1: hi swona ya tiva leswaku i mintirho leyi n'wina mhova yamukele ntsena mintirho leyi mi yi kunguhataka hi ntlawa wukulu kumba swinene u yelanaka ni ku lunghisela mitlangu leyi ya ta ku tiyisa miri kambe mi nga hi hlevela hi ntshimatshima swaku hi swihi swa ku navetisa mi nga ta va swi endleka ka siku leyi la ku pfula a mintirho leyi yeta mitlangu kuti Samira.

0: zwinyenge lezwi zwilongelonga ku zwona hi lomuka ku lungisela a exposition ni feira ka siku lego kutaveni ti empresa ta privado ni ta publiku ta mfumo kutavi ni zwin'wana lebyi hi nga na kumaha ka feira leyo hi tavi ni ma grupu kulturali ma to kombisa a tshamela ka lomu Nyambani a byi kinakina ni ku yimbelela hi tavi ni vayimbeleli va lomu doropeni ka hina entao byi nyingi leswi byi lunghisaka hi tavi ni gymnastica masiva hi tavi ni choreografia ku ni vana na laha hi va lunghiselaka ka siku vona va mahaku choreografia ya ku vula a siku leki entao byi nyingi byi to hlamalisa lava va taku ka doropa ka hina ka Nyambani
1: hi swona ka maputsu ndhawini leyi na kona ku nga ri ku lulamiseliwa ku kongoma leyi Nyambani na hi le karhi hi bula hi twa leswaku vatlangi lava se va lulameke timbilu tingo bibibibi na va pimisa swaku i ta va rihile leyi va nga ta va kongoma i Nyambani hi la ku veka xo xivutiso lexaku mi qala ku tiva swaku kasi maqhinga lawa mi nga ta ma tirhisa n'wina hikusa na n'wina ya mi twa leswaku mi ni nkongometo wa ku ve na n'wina mi va tinhenha lembe leyi se hi lehi qhinga leli mi nga ta li tirhisa n'wina ku ve mi kota ku ve mi ve tinhenha leti mi navelaka ku ve mi li tona
2: bongile hina tshemba leswaku a ku na lweyi a swi kotaka ku vula tivati a tshika munhu loyi a munhu wa ku ta a ta cukisela leswi swi mayekaka laha mutini kaku leswi nandzila ku la ku a maqhinga lawa ma nga longi hi nga longa hina pra ku hi ta kuma swihiwa leswi ta nga dzundza a provhinsi ya hina no podi hi nyikela kuni masegredo ka
1: dixivela
2: ndzi nge hleveli loko ndzoza ndzi ku kuni masegredo eka a segredo a yi hleveliwi puriku loko ndzoza ndzi hlevela oho byi fambile hi moya
1: hi swona nakona a hi lava ku tiva katsongo mayelano ni malulamiselele ya tiva leswaku aka mitlangu leyi ku patsiwa vatsongwana nakona lava va hanyaka ni ulema lowo karhi ka n'wina malunghiselelo lawa ma mahisi ku yini tinhlayo ta n'wina ti tshamisa ku yini ku cuka lava va hanyaka ni ulema lava va kalaka va nga yingisi kumbe va nga vulavuli ni lava va yingisaka va vulavula mapatsele ya vatsongwana lava mi ma endlisa ku yini mi swi endlisile ku yini kumbe vatsongwana lava va kumana va tiva ku va bula swin'we i va ngaki vatsongwana lava mi nga ta va mili na vona va ma tshamele lawa
2: a vatsongwana lava va nga ni malimitations vanharhu lava kalaka va nga wulawuli ni ku ka va nga yingisi ni lava va ku yingisa majina a ma nga yingisi muito bem vona va bula ku a vana lava i vana va ta são crianças que saem da comunidade então hi ci vona kwale le mabairo ku ni lava va ya ku ka va gondza ka swikola leswi ya special mas ku ni lava kalaku va nga gondzi ka swikola leswi ya special kambe a vana na lava va hlakana ni vangana va bula ni vangana entao loko va tile va ta chikela sena u kakonseu foi ki rapidamente va sungula ku gondzisana a mabulela a mahlakanela hi leswi ha swi vona swa ku va kumana loko va kha va bula.

0: kombela ku engesela nyana bo a xin'wana hi nga va na xona engesela swa hlahlapu sora eku hi tirhiseni ngopfu ni va enkarhegado diedukasan wa vatsongwana lawa hi ve na vona ri na na vona va hi byela swa ku va hanyisa ku yini weni ma ku hi dado hi nga purayivhana na wona loko hi tlhe hi engesela swintshwa van'wani vaprofesori va fundhisiwile va ma tiva malingua hi tisinaxi a va swi tiva ku a ku khulumisana na vona hi ka leswi va nga ka hi swona khani mama
1: Esona, ele ka 8 horas na 7 minutos, eta wenya na kagaza ka tsongonyana ku ve itiva evan vanga ke lava nga ta va va entan antla wa hinkwawo wa lomu ka gaza ku patsa va bail va tlhoka nyisi nambe hinkwavo lava va nga ta va va patsa mintirho leyi a mintirho ya ku ve va balisa nga xikrisawu ku sa ku endliwe pri xikrisawu ku endliwa xikrisawu definitiva se swi endlekile hi wa hi matshamelo ya kona hi xiyimo xa xifundzankulu gaza
2: mayelana ni ta xikrisawu a delegação la Gaza se li mahile a delegação li constituiwa hi 163 wa vanene i ka vona ngani a tixefe ta delegação i na a jornalista a jornalista wa iriene i na ntirho wa xibedhlele hi nga mediko i na va motorista i se kuni 130 wa vatsongwana 65 va rhambula xisati 65 va rhambula la xinuna hi ni 15 wa va trainador hi ni 10 wa va juiz wo nga swi vala ku va arbitro se ni va delegado vambirhi mayelana ni leswi a regulamento lama xa ku xikolari li matlaka hi leswi hi nga va hi swi landza hi xitshamise xitano
1: hambiswi na endla maselesama final swi ta vevuka ku byela vatswale swa ku manyana a nga fambi manyana wa famba
2: bon aleyo i mhaka ya ku karhatanyana porque so pra maprofesori o vatrainador ka vatsongwana hinkwavo lava nga por exemple ni nga swi vala ku mina ni li a trainador wa football ka grupu hinkwayo leyi ni tirhaka na yona hinkwavo vatsongwana va bon se pra aku hlawula lavaya va dzaseji ni fanela ku teka vona ka masculine kumbe ka feminine swi kumeka na swi karhata mazavirira leki tenki va swimahisa swoleswo tenki va hlawuliwa se tanto ka vatsongwani asi komu ka va enkarhegado a swi nga ta vevuka kambe hi ta kuma maqhinga laha ku por exemple a loko hi tolovela ku bula na vona vatsongwana ha swi bala sempre swa ku a hi hinkwenu hina hi nga lama trainaraku hi nga ta kumeka ku ka maselesano ya definitive se n'wana mun'wanyana a zami laha swi kotaku ha kona ku daruse u masimu leswaku a ta kota ku a kumeka ka lista na selesano definitive and now ha swi vona ku a swi nga ta hi vevukela kambe a nawu vona swoleswo a hi hinkwavo lava va trainaraku va nga ta kumekaku hi ugamu ka selesano definitive se ni koka vatswali vhela leswi jornalis a nga swi valisa swona loko se mutswali wa ku karhi a ta vona ku n'wana wa yena loko se ku fike vhege laha ku a lava va nga selecionado va famba nyembane wa yena n'wana amuka kaya swi ta karhata maxi tengi swi mahisa swoswo a ku na ku yini leswaku ka puni ashi

0: leswin'wanyana for example loyi a nga ni ahalike ni dozi daki ya majdojano ahali ka intervalo ya ku a nga se yi hundzisa dzasejani xipfula leswaku ahata aha ni opportunidad and now a swi vevukanga kambe a nawu u swi lavisa xitano hi tingi hi landza leswi i nga nawu se maji hava moralizara vatsongwana leswaku a va swi tivi ku swi mahisa swoleswo ma mahele ya kona
1: hi swona a ku veta nyika mukhandlu muyingiseto wa ku rhandzeka a hi lava ku ya ka tatana Bellarmine hi nga yena afintrian wa hina hi yena ke muyamukeli wa hina tatana Bellarmine a xiyenge xindhuleke nyambana kumekile ka decimal position eka mitlangu ta ku tiyisa miri swiyimi swa xikolo mi vula leswaku lembe leli a makungu hi wola ya ku ve phokekile swi nga n'wina mi yamukelaka mi li n'wina mi tlhelaka mi teka xikotela xi tshamaku kaya maqhinga hi wa ya kona lama ma tirhisaka ku fika nomu lowu vhiki leli la wugamu leli ri vonaka hi nga ta li tlulela mundzuku hi swini leswi mi nga ta swi landza ku ve mi ta kota ku ve mi kuma mihandzu leyinene hi yihi mitlangu ya ntshimantshima leyi mi ti bohaka hi yona mi hlomeke hi yona n'wina seni nyambani
2: kwatsi leswi va nga wula le ka maputsu a ku na ku hi nga wula laha leswi hi a ma tirhela laha hi ma mahaku a maqhinga ya hina lawa hi ma bohaku kasi ku vi hi kota swikotela hi kuma swikotela lomu kaya a hi nga ta swi kota ku wula leswi ku loko hi wula van'wani ni van'wani va nga teka maqhinga ya hina va tlhela va hi rhangela and now byi ta woneka hi kama wa kona ku lava kasi va tirhisa leswi manje leswi hi mahaku hina hi leswaku hakunene hi komba ku hi lomu kaya hi hina hi rumaku and now hi longa a ku vi ku wonkhe mamodalidad ma vi lawa ma swi kotaku ku humelela ma vi wona ma kotaku ku vi ma vi phambeni a maqhinga ndzi nga ta wula ku hi wahi manje hi na ni maqhinga
1: inkomu swinene hi le ka witswaro xi na 3 minutes nongoloko wa mabulu lowu wa dukadukisani hi lowu patsaka vanakulori Rigoberto Chissano xikan'we na Horacio Romão Rigoberto Chissano a sukela ka maputsu Horacio Romão leyi nyambani i nkarhi wa ku ve ni nyika mukhandlu Horacio Romão xikan'we na Rigoberto ku ve va vula tinhlayo kusukela inyambani maputsu nakona va londzota mukhandlu lowu loko ku ni xo karhi va lavaka ku veka ka va nakulori va hina lava va ti patsaka mabulo lawa aka mixulo wa nyamuntlha ku ve hi nyika a mukhandlu muyingiselo ku rhandzeka hi kombela tinhlayo va nakulori
3: hi swona seno nyambani hi na ni number phone 86 93 86 399 86 93 86 399 hi yona number phone ya ku wena munghiseti u nga swi kota ku va u yi tirhisa u fona u hlengela ka bulu ka hina swivuti swi nga naswo hi ta sangula senu inyambani va va Bellarmine Tivani wa ka mitirho ya ta gondzo lomu ka province ya nyambani hi wahi ma modalidad lawa mu kumbeka kona mukarhi mu ku lawa hi wona hi lava ku humelela hi wona aka mihlakano leyi ya mihlakano leyi ya lomu swikoleni ya ku tisa a miri
2: ibungile hi wa wula ku hakunene hina hi longa ka wohle ma modalidad leswi loko hi byi hlola ka wohle ma modalidad hi wona ku avanana va hina va bom a ku na legi mahaku ku vi khwasigasileka nada wohle ma kumeka hakunene ka tin'hweti leti ta timbirhi ta ku preparara va tikomba ku va lunghile vanana va hina va maha ama jogos de controle vhiki ni vhiki vo

0: kullanılmak istersen yani ben hoya
1: El kundan diye.
0: hoya. Evet,
1: Adrian Conway.
0: evet uzare bu. Ron, gene anzimin.
1: Zara gutuku. Durante ma jogo claro. Kati vara lito de lokol. Kunge na batongana na baati. Kumbe ni vanhu va home. Loko va nghena mahala kumbe khari. Ndawu sibisa ke xitawu. Perante a preparação. Vou preparar mais jogo. Em camalo com a mamãe vale está. Ambiwa na o milu curura é canda o com a mamãe na ulta zona co. O outro quadro distrito lhe o distrito lhe o distrito lhe o patu anda o ia. Então, ali na o no milu que é canda o lei o tipo o feira que tu revela anda o lei. A se comprometer rangue a uma pensão vai na aquele bungue
0: bungue tchau tchau. Em como aí tive na kunge seva ni mwingset tatana dinisha ligara hlamula
2: bom ai hlamule mhaka ta tourism hla swa ku a vatsongwana va ta hi madistrict ya ku hambanahambana ku ni vatsongwana va ku va ku dashd va le ka district la vona a va tshame va viajara vo sungula ku va viajara u va ta tiva capital provincial hi mhaka majogo xikolari hi nga hlaya swa ku hambe hi tolo for example ku hi fikele a
0: inkarhegaaiseriseuyambanitakombela a murambi wa hina ku wa hi khomela mu ta hlamula ndzhaku ka swivutiso ku na ni muyingiseriseni nyambani hoyahoya
3: akiteni
0: wa veka xikhala kutani ni xivutiso kutani mavonelo ya wena
3: mina a mavonelo ya mina yin'we u xivutiso lexi kunjhani xi nyamahanga for example kaphelo mini hambana ku nga ni 14 ma-district xi nga zamanga ku ku lima xi va zamile ma xipecive leyo kuma xi maheka ka 4 ma-district o 3 o for example ku nga ni nyambani maxixi we xi nga mahekanga o masinga o vilankulu xo ona pativi lankulu xichukwana lava va siniyani va nor xichukwana va pumbelinyana a yini a pfuka a xin'wanyani hi lexi kombela ka varambiwa va hina kutalo mexo a yi nga zamini kepa yi nga zanisiki lomu nyambani o hi zamanyana xitongwani ka kona a xi toki ka bola ya karata porke yina yi nga laa hanje hina xi kota ku bela lava nga muxikarhi pa tlhelo ka vatili o majipala ma xi zama kutsongwani a ku hambi u tsandzeka a ku sangula maxilo ka wumbirhi epa i zamu ya hi leswi mina ndzi nga kombela ku tolo ka xigava xi landzelaka example ku zama kuxuti man'wanyana ku hengetela madistrict ndzi nga siri ka madistrict mambirhi basi ene ma xi kumeka kwatu sinkwawo hi xukwana vapo va pfuka bungile
0: bungile hanyani kumbela kona ni ka fiki
4: maputu ni mwingi sete rikungeni aushen
5: sire
4: nghena mhake
5: ya mina no khensa atiro hinkwawo lowu handiwaku hi dukasawu swilo swa ku a vana va hina va kumana mbangu wa wun'we va tivana va dyondza lama mhaka ya madisporto a swi fambe a hombe hi ku kombela hinkwavo varhangeli va swi kota ku va va hlayisa tanihileswi va va hlayisaka vhela va swiyima swini va tirhi wo famba hi kurhula hi khensile ni nga ta tata hikusa no tiva ku ta khensa tena khani mambo
4: kati mambo na inoyi khensile
0: ku ni muyingiseta mpfhukeni ka gaza oyo oyo
6: Carlos Tembe dropini ka canjani
0: ena tatana Carlos Tembe oyo oyo

0: asikolweni tanini lomma lo kandzadi khale ka matiko ingavi yona mitlangu leyi yi vekiwaku hi koho or yi tave koho ka mitlangu leyi ya vatsongwani yi nga tavi kona a province ya le Nyembani.
1: Inkomu swinene. 8:35 hi karhi hi amukela muyingiselo ku rhandzeka kwala ka tinqunga Maputo, Gaza na Nyembani ka mabula nyamuntlha.
2: Ni muyingiselo mpfhukeni, hoya hoya.
3: Zichili baba Roma.
2: Bait, ave tuzola kwihi muyingiselo wa swi kota ku nghena ka ndzhuto wa madoda.
3: Laha yo 89.9 kota Pedro ka Masingi.
2: Hi swona kota.
3: A xivutiso xa mina xi ya certamente ka laha hi Nyambani leswi nga va COVID-19 va nga laha hi Nyambani. A ndzi lava ku tiva ku nga ta kumeka tingana onge hi leti ti nga humelela le ka Gaza ke ta administradora Gayani ke, hikuva ndzi tiva ku a za ku ga laha swi kona swa swinyingi. Xa yi nga ta kumeka a DGV UK makontrolari ke o mutikontrolari ha mweche ke ikhefile
2: bongile kota Pedro.
1: 8:36 hi nkarhi wa muyingiselo tiqunga ti le Maputo, Gaza na Nyembani. Bon hi le ka 8:36 swi komba leswaku va
2: muyingiselo na kulori mukhavelo hoya hoya muyingiselo
4: ajele
2: baeta vetu bya le kwihi swi kota ku nghena ka bulu
4: papai Amasiu a kusukela lomu ka hon'wini.
2: Hi rona bava Amasiu wa ri kota ku nghena ka ndzhuto madoda
4: ya a kusungula ku bonga ama jogo de esportivo ya xikolaris mas ngopfungopfu ndzi va lava ku tiva leswi bya ku loko hi famba hi lava ku ya bukela hambileswi ku nga vatsongwana lava hina bya koteka ku hi teka mali ke o mahala ke va wona hi ku teka mali ke ndzi va lava ku tiva sweswo pra hi ta tiva mafambelo ya kona.
2: Bungile va ta hlamula varambi.
4: Okay.
1: Oito horas na 37 minutos e mintiria Rádio Moçambique dzongela tiko Maputo, Gaza na Nyambani le patsaka mabulu nyamuntlha a nkongometo yelana ni mitlangu ya ku tiyisa miri hi swimi bya xikola. Mukhandli lowu a wu vekeliwa muyingiselo wa ku rhandzeka kumbexana wu vekeliwa muyingiselo wa ku rhandzeka ku ve ni a tlunga ka Gaza nhlayu 8-7-0050-333 Rigoberto u nga phinda nhlayu kusukela ka Maputo.
5: Maputo 82-310-57-51 Kelo mpinda 82-310-57-51 Ani tiwita tana dinishi uni marito
6: Ikutanza kanya a hi hlaya swa ku a turishi muna verdade se a vatsongwana va ndzeni ka yo a wu suka ma district wa vo wa ma local dada wo va vuya a sedi a matola nga capital provincial se va ndzeni ka tourism ni loko va ta suka lani va ya Nyembani i tourism lalikulu leyi u ta ku va hamba lo se vatsongwana va nyoxi ngopfu va ndzeni ka tourism kusukela ka sweswi relação com associações provinciais em Ilha Maputo a segunda em Calembe, fevereiro em reunião em associações provinciais em qual eu vou dizer que estava em a festival Lili como ela vai acompanhar vai lá um talento lá mão mele lá acho um ano acho que ni kola ka fase ka xitaji ni ku kama fase provincial sempre tirisana ni va enfermeiro ni va médico ni swoswi na vo va tirisana na hi loko vatsongwana va kuma ma lesonge a enfermeiro a médico va kola kusuhi va tirisana na vo swin'wana hi tlhelo ka majogos tradicional ka majogos tradicionals man'wani ma kulava ma nga le party ya mafestival leli ma enceka hi ka ma ministeri man'wana suka swi vona.

0: Berlim, na ma organizasyon, ma jogou la wa yi dersan profesyal da juventou di sport. Aka festival provincial, ama modalidad ma nga langiwa hi lawa ya wodu. Maxi man'wani man'wani nga kula hi wona hinkwerhu na woo a mfumo wo organizara hi matlhelo man'wani. Ka festival provincial ho va ni lawa ya wodu maxi a ma rivaliwanga ma Berlindu ku tlanga hi mapineu maneka lama nga hlayiwa na wona ma festival lawa ma kumeka hi tlhelo lin'wani la mfumo kani mama.
1: Ku ni muyingiseti ka Gaza oyoyo
2: Hawuxeni.
1: Rishile rito la manikelela.
2: Ha iso lo khuma ya tlhela ka vuya.
1: A ingeni makena.
2: Kuni swi nga hasalile manje ha swa ku tata nkombe. Kuni rito leri nga libala ni ku va fanele vatsongwani va ku idariwa hi tindlela tinene hi pati la Sawudi. Hikula a na ha boxanga a nhlokomhaka. Loko ni ku tepa ra vavoneleliwa ta Sawudi hayi leswaku tsongwani ama hi ku tibika ha yexe va fanele ku loko laha haxa para va nghena ka majogu hi xikolari loko laha haxa va tipreparara va for example va endla swixitilo leswiya swa ku pfuxelana va tiva swa ku kada ntsongwana ntsongwana va tiva swa ku a yi tleli njhani a twa yini mzimbo a nyameni ka yena a titwa njhani a tikhamba ha yexe a nana ni bona u twa no tshuka ni twa nhloko no tshuka ni te yini yini maja mun'wana a ku a ni bon hi te mina a ni bon se hi lexi ni nga ha salilinyana hi ku vulavula ka rado swa karado komu ni vaendliseti va lava ku nghena hi nge tateli ngopfu se hi lexi nga endla ku salinyana marito ya nga gola ni ma thampela ya kula se ni parti ya pozo ku ri ki na swa swa ku mpahla leyi va nga ta nghena va bela bola hi la ku ta yi hlantswiwa se hi xiviti swa ku a mapharidamente lava nga ta tinghena va bela hi yona ku ta ve ni va ku va tenderela ku hlantswa na va va nyika yin'wana ya ku cinceke hi le xiviti sinyana xa miri lexi nga ha salili ni fambile mina felo khuma hi mintirho leyinene viva discord
1: inkomu swinene felo khumayo i le ka mabulo a yi tivi nyambani ngako ku se va ni muyingiseti maputsu nga le khale mpeleto a pfala xiyenge lexi xa muyingiseti ku ve varhambiwa va hina va hi hlamula kambe na ya nyimela muyingiseti
3: hi swona nikolao i tikona ku kota hi tirha hi watch hi nyika mole varhambiwa va hina ka siku va hlamula swivutiso leswi nga va swi vekiwa hi vayingiseti ndzhaku se hi ta vhala ya ku saya mawotu 50 hi ta ve ka hambanini
1: kunene hi ta sungula hi ka maputsu tatandinixi se a sungulile ka Gaza
4: hi mayelano ya xivutiso a xi balaku tatana liwa ugama hi nga bala ku alomu ka Gaza a hi ha sangula a kuma a mapiriselesonxi a vatsongwana hinkwawo ku ve ni nkarhi lowu ku nga mahiwa a swikambelo para ku tiva swaku i matshamela muni ntsongwani ntsongwani a ta nghena ka selesawo a nga ka wona hi mavelano ya provavle mavagwe u nga tshuka va le na wona lawa u nga tshuka va kumeka ni xa wu karhi va nghenile ka ku va mahiwa a tratamente ku va ta kota ku va maha a selesawo lelo xin'wanyani mayelano ni timpahla leti va ta tirhisaka para ku a ku bela hi ku sangula a ka preparação hinkwawo a va ni ekipamento a ku sukela kola a va ni ansipho leri va nga yi tirhisa para ku kota ku va hlantswa ma ekipamento lawa para ku bala swa ku a va ni madox para di ekipamento ntango ka leswaku ka ku zanga ku na ama-difficultad i durante a competição nakona va ta kumeka va ni ama-equipamento mambirhi swa ku loko va bela a jogo ya ku sangula jogo ya vumbirhi se va ta tirhisa equipament yin'wanyana kwanti leyi yin'wana ya ha hlantswiwa inkomu.

0: Ibungile akunene azvoti zvinyingi zvingata eka vaingisete akutala kazvona akutala kavona hela vanga hilu muka kuparabeniza manje watasungula hela haka kamhaka ya disview ya zvakuga zvala ku akukhulule akumudzela muingisete loyi aku akhululeki akuva kuna ni makomisao ya alimentação lá vanga vona va to rangela timhaka ta zvakuga então a garantira zvaku akunga tavini ku bzitsuka zvi tekiwa zvauga lezvi zvinga yingiwo vana na zvainkiwa vanwani vana então khululeka muingisete himhaka ya majogos tradicionais loko kama oito modadas lá kuna ni yimwe yivitaniwa ku majogos tradicionais lá ka majogos tradicionais hina ni muravarava hina ni chuva então zvi vulaku zvaku akuna modalidade yo karhi yinga vekiwa handle e verdade ke a hi nge swi koti ku teka wonke a maberlindi ni man'wani manje yi representado laha a muravarava a dama ni chuva yi kona laha ka majogos tradicionais muyingiseri mun'wana a nga wulawula hi kuvi hi ku lava ku tiva ku loko a lava ku wona a ri nga na ku khoma mali muni aka majogos xikolaris a ku hakeliwi nchumu loko wena u tsakela hakunene ku ya wona vanana na vabela fa ku loko u nga vi ni ntamu wa ku famba laha ka kampu yo karhi u ya bukela mahala a ku hakeliwi nchumu u nga zwi hi munhu ku tshuka ku heyi ku lava ku khoma zvo karhi nada a ku hakeliwi in relação ya ku tiva ku a ku kumekanga vanana va ku ta hi mandhawu man'wani devi va nga chikela va tisola ku kota mina ndzi ta ku hika district yaleyi handle nguvu ndzi ta kumane ni lava lomu doropeni ndzi ta mahisa ku yini a xitajo yi vhunile nguvu buriso hi nga ni vanana lomu ka xitajo va fela ku tivana va kota ku va hanya xikan'we endhawu e verdade ke zva maheka leswi zvaku mun'wana ni mun'wana hi yexe a chava ku ndzi ta sungulisa ku yini ku bula ni gaya manje a va trainadori va zili va zwi kota ku vi va kombisa ku hi va makabyi honkheni entao a ku na problema a vanana va convivera a vontade
1: enkomu swinene maritiogamoka
0: ta sawudi na hina hi garantirile ku vi a mandhawu lava va to tshama kona vanana ma kuma ku vi ni ma red mosquiteiras ku pulverizariwa ku mahiwa pulverizasao antes ka ku va nghena hi dia 27 yi ta mahiwa pulverizasao hi segunda-feira kasi ku vi ku kumeka kama wa ku gama ku mahiwa limpeza na ku pulverizariwa a mandhawu lawa kambe ka vana na va hina sobretudo vacisati hi mahile a ra xitireyo de gravidez kasi ku tiva ku hi mani loyi a kala ku a nga tshamisekanga porque a nga tshuka ya poliwa siniyani ja ka masiku lawo na hi ni nyimba ja hi mahile zvonke leswi kasi ku vi hi garantira ku hi famba ni vanana va nga tshamiseka liniyani ka majogo xikolari hi leyi ndzi nga ringana ku wula zvona kani mama
2: lomu ka tindhawu ta vupepemeri muta va teka va famba maxikurisana kuta maheka
0: hakunene ja ku indikariwile mandhawu mambirhi lomu va ringanaku ku hi siku ka discanso a vanana va swi kota ku jikajika va ta tiva ku i nyambani a tshamisile ku yini ku nga tofinyu kasi ku ya va wona a ndhawu liyani ni khambini ku nga le a nga gondza kona president Edward Mongane entao vanana va ta kuma siku leki ka ku va famba va xiplikariwa ku laha xikola lexi a nga gondza kona Edward Mongane a tofinyu hi laha ku nga ve ni

0: ni maescravo, bangacheliwa limuyani. Então, zonke lezo zikonstituira desporto ni turismo leyi yi nga weliwa hi muyingiseri mun'wana.
1: Enkomu swinene. A hi talo ndzi vota kusukela kosini Nyembani ku ve u vula marito yo gamu ni xirhambo ka muyingiseri wa ku rhandzeka hi minete yin'we ntsena.
0: Hi bungile hi na hi wala ku kombela simplemente ku vonkhe a Mosambiki yenhle a wa bukele a majogu ya festival national lomu Nyambani i lava va nga lomu Nyambani hi kombela ku vonkhe va swi kota ku ta va ta bukela ni ku pfuna a provinsi ya hina kasi ku ve yi vi phambeni.
1: Maputo, un minuto ntsena marito gamu ka doka dukisan lwe veke na wona.
2: Bon, ekukhensa Maputo atilungiselile pour la festival provincial kan mambo.
1: Gagaza.
3: Maelano ni marito gamu i Gaza na inao ali kan mambo. Ilungile lexi nga ta kombela xona i apoyo moral ka vagaza hinkwavo leswaku kusuhani Nyembani loko a swi koteka a hi ta fambeni hinkwenu hileswaku hi ya hlohlotela vatsongwani wa hina ku va ta teka a swi kotela ka mama.
1: Inkomu swinene lawa i ve mabulo hi veke na wona nyamuntlha ka siku bya nyamuntlha mayelanaka ni ku cukisisa leti yelanaka ni mitirho ya ta vutlangi la bola kumbexana la bola la mitlangu ku tiyisa miri leyi nga ta va endleka leyi Nyembani kusukela 29 ku ya gama 6 ka n'hweti ya 29 wa agosto ku fika 6 ka setembro ka lembe leli tsutsumaka. I ve na tatana Belarmino Ntivani kusukela le Nyembani loyi a patseke ni mintirho leyi Dinish Arlindo xikan'we na Arminda Nevis kusukela ka Maputso nakona Jean Elder na Soza Xiyangu kusukela lomu ka Gaza. Mabulo lawa ma patsele vanakulori va ntirho Rigoberto Xisano kusukela ka Maputso, Horacio Rumau kusukela Nyembani ni kwalomu khavele hi loyi a fambiseke mabulo lawa. Hi navela ku ve mune mugqivela lowunene na ya pfalerise vula swaku ta vona na masiku lama taka loko lowa ni ta ma hlayisa.
4: Dokadokisanu a dzongeni ka tiko mabulo ni varhambiwa swikhalo kutani mavonelo hi vengiseti migqivela hinkwayo lana a radio Mosambiki.
5: Horas 52 minutos já Moçambique, com veterano a artista Leixo Naro Nyambani Gaza ni Maputo, quando a gente rena lá RM, se a traçando o Chiquel Magum, eu não me tiro o Chiquel Magum, eu colombo a Michuia Mulungisso, 22 de agosto, lembra 2026, estava saindo uma Bukwini, Horácio Romão, eu não me acarga com o Polomba Michuia Salano, com Bela Comunica Vigo.

Cara, hi na manika o kamu i kuandra ni katana hina kumuninga longoloko interativu ku kara tu ka si hina kweta ku inga wega nsimu kuwaninga nsimu hina tamana longoloko weta wikiaza kavunga nsimu ka sina manika ku ina kuiwega hina tzeka litu la mu embi ikikea litu la umnyambani.

0: Os gatos conseguem distinguir os sabores azedo, salgado e amargo e são muito sensíveis a estes, o que os ajuda a identificar alimentos que possam ser tóxicos ou estragados. Os felinos possuem essas duas proteínas, mas o que acontece é que é preciso 247 pares de bases dos aminoácidos para compor o DNA, para funcionar perfeitamente, mas os gatos não possuem esses 247 pares de aminoácidos, sendo assim, não conseguem sentir o sabor doce. Essas foram algumas curiosidades que lhe preparamos para esta edição do programa Interativo, que esteve a falar acerca da visão humana. Despede-se Zulfaira Xavier, com promessas de voltar numa próxima oportunidade. Continua ligado ao programa Interativo.
1: E bangile ene ke lone Zulfaira Xavier ku vona swikotele ku hinela leswa xigava lexi xa swirhukiswa vhiki ni vhiki tindleve ta hina ti tshama na ti gwembikile ka siku ti ta phamelwa leswi minchumu yo tsalangana ya nkarhi yi nga yi tivi makunu na hi wona na hi swa aka siku gimu ni gimwana ka vona kumbe na ndzi kumbeka nyamuntlha na hlanganisa malembe hina ku xivala leswo a matoma ni makate ka vona kumbe na kwazi ne ku xivalo leswo a ku u hauluka ka siku u ta simama leswo na u maha a mutirhi ya wena a ka siku gin'we leswo ni gin'wana wona kumbe na ndzi kumeka na ndzi endza hina hi ku xivalo leswo a le endzineni famba wa vabyela lomu ya ku kona swaku rungulelwi leswi hi va inekuloni Jeremia Xifrancisco byin'we na Juvenil Zivane a ka xikati lexi mungana va pfumela ku ya rhamba xigava xa yena xi nga mahiwa ha inekuloni ndzi nga yena kwalaha yena a nga bula ni munhu wo karhi kwalaha ka xigava lexi xa Experiências de Vida a Yeniseya.
2: Experiências de Vida.
3: Kulisene zivani nye manejiri na nye kubwa nye moyo nye lidaha Aku mwiri kwa simwe nye mabinzu kwa kwa kuzirenza vetu Ungole kasi ngapu wa mabuli haya nye ngajera nai Uyane apa nya longolo kwa tu nya interativo longolo kujiru waka siku mutumupia uhungola ka uwe mutumupia kuku apako mana siru nya sipia kwa munga sika banyaji gaba jeji nya jifana nisu nya mafanyero banyaji gaba jeji bura kasi nyo watu apia kupeta kuziti kitu jina na majirago jina ni fajirago kwa wamana kubanya muhuno kasi hinatabua ni moyo nya mutumupia ambari chini lidaha ni maneno na ujira gasi mabinzu kurabunu kwa wali kwa kuzirenze veta uye mubahi gasi nya mabaraka ambari kini ya zinyumba tulua kwane zinyumba nya stizora kitu apa gasi na buranyi uye Dinesh Francisco anaisha musea paduwa na gasi kuka tumu ajira kwa akwa kuzirenze veta Dinesh ngai embera tumu unyaba hizi nyumba upatiri karibu
4: nyo pezi leku nyuwanao kene ambaro nyo kala mama ama binzi na magirao nyo kumwanya mesera nyo hefu zano yiku vazi nyo mbaka nga ulumune nyo kwa za hongi mbya nyichula zi obra nyo kwa za mba na kufanya nyo rangela na sombu nyo kwa mbale ranga telefoni nyo tumisa
3: miaka mingani kasi unga maneka nukivu watu muu
4: miaka miwili nga yebuzo kumesere nya uraru ne nyimwe mbeke nga ene ngane ne zimbiri nga tsetsane ni yangobra ta angine nga ni kokota isitu gira ne nkanga oro muhono nga goro mtu muonya va hedzi nyumba
3: chitsu ulidzi kwa karini ka sinu hebura ora tunga tuwa kutu mu bedi nyamana ulidzi kwa karini
4: angi ndi panyima tsanza nyo kutsaka kokene ja tu munyo paside nyo kuni hebure da arti yangu ne ni amba ni yweta oja nyo tata pona ni kadi
3: listen tumu itumwa ku nyaroro hambari chini itumunga kutera ku beta basi ku mana ku dzirenza vetu
4: ya itumunga ngitera ku beta mana ku dzirenza vetu kuna nyirara umbi tumu kene kana ngi no mana
3: loruwa ku ibino ko
4: loruwa ku bonyi mana tumu nyawe jardiniero

0: si na siri si wadi nrani gamutu gavatu.
1: Thank you kuva ku unhunza hi umuntu wa udahelo wa matihlo para utanyikiwa a number lei ufanela ku kuboha yona porque a he ku kuma basi ku andzi woni u kuma ma okulu kwalikeri u teka boha aswo a nga tshuka a kumiwa hi mabadyo ya hloko a hloko yi bayisa swinene kumbe a kuma sululwani kumbe xa a sangula ku a nga woni hakunene xa hinkwani twa munhu loyi a wa wona xa hi ku boha a numere ya ku ka yi nga hi yaku a nga sanguliwa xa hi maproblema ya ku a nga woni
0: Gilda Gilunku nyakulumbi mitumunya odai kuyemu ya inyambani. Kuma yisu ngura salungu ili, lita kuyemu ya distritu ya mabati, utaku tatamusa ukayo la distritu ya yunguta kuna kurelea sigaradu sile nyakubidwi zinombi ahuru kurelea ugugu nyakuwandikinye sigaradu sisi. So kukia kamwenda ni atumunyo kongolu utakuna ukira kumitumunyo mapuisa kukia mwokia kipandi ya kimabati aulugasi vana kutumisana ni mapanya na ukane kukitsum kukia mwokia distritu yeye madoro wa distritu ya mabati alfabet mazivi kuiga siyama nikideko na kutamusa ayo mahungu yaya abu angakane kuye weta ukeza kabunya tumisanu uu sakuleza kubabanyi banguta wana kutikataleya wana ugira kamu wanile kamu kabunya kwadi ambari gambi kutuleza bakutuka watanga ni sigaradzu nyako bedwi satabu kabukamu nyako zumanika wana upeza sigaradzu sisi singabasita sina wane kutimatima mati uhani kukaratu mwingi swaragi msambiki kai mwango aya himarisideko ukakikatigei wizara ntoni kuangarisa mwango yaya tsalani.
2: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: Kratu mingi swara di Msambiki ke tu ava boide kumaiki so nyami tumu kuli mnya kitonka ka ikati yeke. Yikati ka singa kodzu manika ina kuyinka mitsini atu. Maputu ka singa bani ka bunyo kodzu ka singa manika ina kupa. Kuwandrima inga kuyira nmiyaka nunya kuti smili.
1: Radio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

Namuntlha kete nhlokomhaka i ku beliwa ka ntlangu wa ku lumba 16 Jornada Moçambola 2026 bom ta tlhela swa ku 16 Jornada hikusa a majornada ya swoswa ma ha tivananeki kambe leswi tiyeke leswaku a Segunda Volta hi lweyi a sunguleke ku beliwa hi wa wumuni wa vhiki li hundzeke loyi a nga ta pfalaka namuntlha leswi hi vulavula hi ntlangu swikarhi ka Ferroviario de Maputo swin'we na Costa do Sol. Handleni ka ntlangu loko namuntlha ku ta va ni ntlangu swikarhi ka Bahia de Pemba na Ferroviario wa Nampula. Hi hlaka leswaku a ntlangu swikarhi ka Ferroviario de Maputo swin'we na Costa do Sol a mintlawa leyimbirhi mintlawa leyikulu nga ni mavito loko yi kumana na kunene a mihandzu ya kumeka hi nga vulavula hi ntlangu wa Primera Volta a Costa do Sol amukele Ferroviario de Maputo a va ti bela Ferroviario de Maputo hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu kambe namuntlha hi ta swi vona swa ku ncini swi nga ta humelelaka a kampu ya Free hikusa mintlawa yimbirhi ni ku hambana ka tabela classificativa a ntlawa wa Costa do Sol kumeka ka ndhawu ya unharhu ni 22 wa tiponti ku hambana na Ferroviario de Maputo loyi a nga ka ndhawu ya wu tlhanu na kanharhu na ni 15 wa tiponti swileswo a ntlangu ta va wukulu swa nga Ferroviario swa nga Costa do Sol a ta lava ku humelela nkama lowu nakona ntlawa lowu wa Ferroviario de Maputo u kombiseke mutlhavukanyisi muntshwa a nga Dani Tunyamposa na siva Carlos Manuel loyi a rhangelaka ntlawa lowu hi kusukela 10 ka Junyu wa lembe la 2024 ku ya fika sweswi a humeke hi wa wumuni wa vhiki li hundzeke a siya ntlawa lowu wa Ferroviario de Maputo na tanihi lava vuleke hi kona ni ntlhanu wa kumbe ni khumela tiponti na ntlhanu nakona Carlos Manuel loyi ku kumeni ka yena ntlawa lowu wa Ferroviario de Maputo lembe la 2024 a kumi ntlawa lowu wa Ferroviario de Maputo na wu va ni tiponti timbirhi ntsena ka ndhawu ya ugamu xileswo na yena Dani Tunyamposa lweyi namuntlha rhangelaka a ntlawa lowu a kumeka ka ntlawa wolo a kumekile hi lembe la 2024 laha ni a rhangelaka ntlawa lowu a ntlangu wa ku sungula wu endleke ya vi Ferroviario de Maputo amukeleke Brera wa Cumen khale ka Brera wa Cumen na kumeka Brera lweyo a va a ringana hi ku pfumala magolu ntshaku ku ta kombekisiwa Carlos Manuel va va va tirha xikan'we ndzhaku ka ku va va tirhi xikan'we lembe leli Dani Tunyamposa lweyi a nga li kona kambe a wu rhangela ntlawa lowu ni tlhelili dumba Dani Tunyamposa hinkwaswo hi ta swi vona swa ku Dani Tunyamposa a ta yangula xana ka Horacio Gonçalves a nga mutlhavukanyisi wa Ferroviario de Maputo kambe handleni ka Musambola namuntlha hi ximi swa swifundzankulu Maputo ku ta beliwa mitlangu ya ugamo ya ku pfala mitlangu ya xifundzankulu Maputo leswi hi vulavula hi Campeonato Provincial na hi tiva leswaku a mukombisi wa xifundzankulu Maputo a ta va ntlawa wa Inkomati wa Xinavani swin'we na Xikola Sargent wa Bowani hi lava nga ta kombisaka xifundzankulu Maputo ka mphikizani ya Pool d'Apuramento Zona Sul nakona ka Gaza a mitlangu leyi a hisiwaka mahlweni hi ku beliwa swi se tivaneka leswaku i mitlawa yini yi nga ta kombisaka xifundzankulu Maputo kusa ku namuntlha ku ngheniwaka Jornada lawu ntlhanu na kanharhu a nga oitava Jornada kasi ximi swa xifundzankulu Nyembani Baronge Football Club swin'we na Temuza Costa do Sol wa Masinga i mitlawa leyi yi nga ta kumeka ka Pool d'Apuramento Baronge lweyi lembe li hundzeka kumekile ka Pool d'Apuramento kambe lembe leli a hi swi tivi leswaku xifundzankulu Maputo kumbe xifundzankulu Gaza kumbe a xifundzeni xa Inyembani yi ta swi kota ku va yi chapelisa a mitlawa kambe ku navela ka dzongeni ka tiko ku va ku kumeka mitlawa leyi yi nga ta kombisaka dzongeni kambe hinkwaswo ta tikombe kuse hi tsundzuka leswaku lembe li hundzeke a vi ntlawa a vi Cidade de Maputo a nga doropeni la ka Maputo li nghenise

ntlawa wa Maxakeni. Maxakeni lweyi akalaka swinga mufambeli hi tindlela tinene ku ta fika sweswi. Kambilani hi ta va ni manyawu ya ntlangu a xikarhi ka Ferroviario de Maputo swin'we na Costa do Sol. Stelo Manyisa hi loyi a nga ta hi nyikaka manyawu ya ntlangu lowu tanihi laha hi vuleke hi kona. Stelo Manyisa.

aka valuburangu ku va ya kuma amanyawu ya ntlangu lowu, nakona ya ta va ni ntlangu xikarhi ka Ferroviario di Gaza na Clube di Gaza. Hi ta kuma manyawu lawa ya ntlangu lowu ni mutirhisanikulori Nicolau Carlos. Nakona handleni ka ntlangu lowu ku ni ntlangu xikarhi ka ku ta va ni ntlangu xikarhi ka Xidengele na Clube di Sibutu. Hi leswi hi nga ta fambisaka swona. Arito Lilumbana Bela Nkumbi hi lwa mpangalataka ku ya fika kusihi swinene na Zoitora.

0: 14 horas na 45 minutos, ku nga ri khale ta ni laivuleke hi kona leswaku hi ta kumana na Stelo Manyisa kusukela a kampu ya Cavalo Branco. Kambe ni nge se kumana na Stelo Manyisa namuntlha loko swi ta ku 15 horas atikweni la Afrika-Dzonga, ku ta beliwa a ntlangu wa tasa. A ku va hi kuma mahungu lawo hi ta rhamba Edward Figurão ku va a entelela mayelano ni ntlangu lowu wa tasa wu nga ta beliwaka ku nga le khale loko swi ta ku 15 horas.
1: Ku rhandzeka wa switichi swa Maputo, Gaza na Inyambane, Radio Mozambique le ka madambu ya ku vulavula hi mintlangu ku tiyisa miri. Hi mina ni angula swanga hi xihena ya le dorobeni ra Johannesburg. Loko va kona mahungu ya vugama eka ni mintlangu ku tiyisa miri i ximu xa tiko lele. Namuntlha nhlokamhaka a ta va tasa MTN8. Hi lena namuntlha hi ta ka hlalela ntlangu xikarhi ka Sekhukhune United swin'we na Orlando Pirates. Ntlangu lowu wu lumba xiandla xa ku sungula xa ma-match finals. Wona ntlangu wa kona wu sungula 15 horas le a xitadio Petro Mokaba a Polokwane a xifundzankulu xa Limpopo. Ku va mintlawa leyi mi tlhasa ka xiyenge lexi, Sekhukhune United hi loyi a humexeke ta wa amaZulu a ve ha munhu wa mabola ya ku yanguliwa ha manharhu a handzu lowu lukiweke eka nkama wa xiyengetela. Eka se Arland Pirates a nga yena tekeke xikotelo xa vugamo xa MTN8 hi loyi a susumeteke ntlawa wa Durban City a ve ha mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we na wona wu andzu lowu hi lowu kumeweke eka nkarhi wa xiyengetela. A ntlangu wa xiandla xa vumbirhi wu ta endliwa siku la 29 ka weti yo leyi nga eka yona. A ntlangu wun'wana wa ku sungula wa ma-match finals wu ta endliwa mundzuku xikarhi ka Mamelodi Sundowns swin'we na Golden Arrows. Na kwanaku ka madambu ya namuntlha ku bekisiwile a mintlangu leyi mi pfalaka a jornada la ku sungula la mphikisano lowumbirhi wukulu wa bola i ximu xa tiko la Afrika-Dzonga. Mintlangu ya kona mi ta famba hi ndlela leyi, Hope Football Club a ta yamukela ntlawa Universidad de Pretoria, Leicester City a pimela mintamu na Harvard College, Hengur Lions a bela na Gamora, De Bries a yamukela ntlawa Highbourne, Midlands a bela na Magis, kuva na Universidad wa le Northwest a phikisana na Ampington City. Mintlangu hinkwayo leyi mi sungula ha 15 horas. Mphikisano lowumbirhi wukulu wa bola hi ximi xa tiko la Afrika-Dzonga wu sungule tolo na na ntlawa Real Native lowu toloka siku wa ku vitanaku wona Kazrik Stars lowu beka wa Cape Town City a veya mabola mambirhi ya ku angulewa halin'we. Eka se ntlangu wa xikarhi ka Venda na le Rumo Lions wu kamina mintlawa.

0: biri miringana ha bala lingwen njolwa real na tv wana u rengala kan pigisano lombiru kulwa bala yishumsha tikuna afrika zonga inkarinyana na ungana tiponti naru na kulansa kan mintaya venda na the room lions nta wana wana wana ponti inwensena ekwe nkwash na kongoma radio musambiki mingala ken eduardo figurao
1: inkomo eduardo figurao imaungulawa ya ku beliwa ka ntlangu wa tasa hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi le ka 14:48 kambe hi lavetela tindlela ta ku va hi ta kumana na Stelu Manyisa a ku va a hi nyika manyawu ya ntlangu swikarhi ka Ferroviario de Maputo swin'we na Costa do Sol.

tsundzuxa na kona leswaku a xipfundzankulu Gaza namuntlha ku beliwa ntlangu wa Oitava Jornada hi xiyimo xa xipfundzankulu Gaza lani ferroviari wa ka Gaza a nga ta amukela ku a Klubi di Gaza kasi xidengela ta bela na Klubi di Xibuti.

A mitlawa himbiri ya ringana ka tabela classificativa yi ni 9 wa tipoint un'wana ni un'wana. Ntlangu a ta va wukulu xikarhi ka Ferroviari di Gaza swin'we na Club di Gaza. Ntlangu lowu a manyawu kombi ku hlaya leswaku a manyawu ya ntlangu lowu hi ta wu kuma na Nicolaus Carlos.

ya futsali handleni ka mitlangu ya futsali ku beliwa na kona hi van'wanyana hi lava phikizananaka namuntlha hi vulavula hi majunior zinawonawu hi vulavula hi mitlangu ya majuvenis ni mainisiadu i mitlangu leyi landziwaka a namuntlha hi ka tikampu ta ku hambanahambana hi ximi swa xifundzankulu Maputo.

Hina 14 horas na 53 minutos hi madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri Maputo, Gaza na Inyembani ku nga li khale hi ta lavetela tindlela ta ku va hi kuma Stelio Manyisa kusukela a kampu ya Free.

0: 14 horas na 55 minutos, Kungalukhale Takuma Stelu Manyisa. Hi vula leswaku Batazari a endlaka hinkwaswo ku va hi kuma a jari leya la ka Manyisa ku va leyi tisela ntlangu xikarhi ka Ferroviario di Maputo. A mintlawa leyi yimbirhi loko yi kumana a magolu ma humelela a ku ringana ka humelela, kambe hinkwaswo ta tikomba ku fambeni ka 90 minutos ya ntlangu xikarhi ka mintlawa yimbirhi. Manyisa hi yena nga ta hitelaka ni ndzava nakona switichi swinharhu Maputo, Gaza na Nyembani swi ta khangula ku twa marito ya mutlhavukanyisi lweyi a tshembiweke hi vurhangeli la ntlawa lowu wa Ferroviario di Maputo Danito Nyampos. Kambe Baltazar a vula leswaku hinkwaswo se swi tshamisekile ku va hi twa hi kuma Stelu Manyisa a kusukela a kampu ya na kunene. Stelu Manyisa hi lweyi se a nyimisekeke a kampu ya Free. Stelu Manyisa i nhlikani hi wani muhitela ka nawu, na hi tiva leswaku ntlangu se wu sungulile.
1: I nhlikani Enabela Nkumbe ni mwingisetu wa Radio Msambike Maputo, Gaza na Inyambane ku hundza

0: tlhela loko ta sungula xenge xa vumbirhi a kampu ya Free.
1: Kutani vamani va nga ta vamani va nga ta vakulubi tigaza etlhelo va lama vhelele ya xibaba xi zuluwixi hi kesi yi lalapaya like hi kesi yi lalapayala yi ta va ku bata nkona kuta lomba vavhele vakulubi tigaza a hlekile avan'wini va kona lose babola aka babola vamuchutila bibola panatele bokete wa tlhela gorereka babola sisiya mawukona va kaluka mzola dozo a kumetela gaxile kaluu ya huma farovhiario kaluni bola ku lendzela lena fasini la kumeka ka vasku vasku a ku yini tlela mapheleli ya xinene ku yini a hlantswela layana ba masayi la ku na ncumu layana ku lendzi a lipeta sina kumeka ka judu judu a nga ha fikanga kuta va big bola layana fanelae ku chumetela bola ku lumaka ferroviario wa gaza ana lulama lava vhele va ntlangu wa ferroviari kuve va huma ni bola emanikelo va nga ta huma ni bola layana ku na bola la xikangini hi manikelo va nga ta huma na lona va tseketa bola swine tilweni hi manikelo va nga ta huma na bola ekaluwu a nyike tibola swine ekaluwu yi gusa ya vula leswi a teka bola layena manikelo a tekaka bola layena a fambe ku nana nga na xihanta mpilo wa ferroviari hi manikelo ebarusi barusi a ku lia xikumetela ndzhaku laa kumekaka mani kumekaka bito bito a ku yini a ku a ta swilava ku sungula layena vambirhi vanharhu a khavi layena lipenda pambila
0: Nikolao Karus swin'we na Gildo Luis mu fanela ku va mu lulamisa matshamela leswaku mi ta fika hi tindlela tinene a manyawu ya ntlangu lowu lama kalaka ma nga fiki hi tindlela tinene ka vayingiseti va hina Maputo Gaza na Nyembani mi fanela ku va mi vona titambu leswi ti tshamiseke swiswona a ku va mi ta ya mahlweni ni manyawu ya ntlangu lowu ina 14 horas kumbe 15 horas na 43 minutos angamalowu ntlawa hi vulavula leswi hi ka ferroviario di Maputo swin'we na kosa tsolo va kumekaka ku wiseni ya dumba leswaku ku nga likhali Stelio Manyisa hi lweyi a nga ta tlhelaka hi nyika ntlangu xikarhi ka mintlawa yimbirhi lani ntlawa wa Costa de Sol u yaka xenge lexa ku sungula na humelela i Costa de Sol lwa vuya avuyaka hi ku luzeni ka Jornada le hundzeke na kona mintlawa yimbirhi tani la vuleke hi kona leswaku loko Ferroviario de Maputo na Costa de Sol va kumana a mintlawa leya yimbirhi leyi ya magolu ma humelela ku ringana ka humelela kambe ntlawa wa Ferrovi wa Costa de Sol hi lwe humeleleke a ka Jornada la vumbirhi ka Primera Volta a Costa de Sol yena nga amukela Ferroviario a va humelela.

0: ibhola lin'we namuntlha nakona a ferroviari i segunda volta lwa beliwaka a ferroviari amukeli ko xatsoli ku ta fika sweswi hi lweyi a luzaka ferroviari hambileswi a belaka kaya ku vula leswaku jornada leyilipfulili hi wa wumuni wa vhiki leyi hundzeke loko ntlawa wani ya sportiva de songo bela na ferroviari da beira xi nga di 30 hi lweyi ya yamukeleke liga sportiva de sofala a va luza hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu kasi hi wa wuntlhanu a ntlawa wa association black bulls murhangeli wa swikwata ka ta bela classificativa hi lweyi amukeleke ntlawa wa maswakene a va ti bela hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu a liga sportiva de pemba a tibeli ferroviari wa nakala hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu kasi ntlangu wa ku pfala a jornada leli ku swikarhi ka ferroviari de maputo na costa de sol swin'we na bahia de pemba na ferroviari wa nakala a hi se tiva swaku ka 45 minuti ya ku sungula a bahia de pemba na ferroviari de nakala va le ka matshamela muni i nkama wa ku va hi tlhelela kampo ya ka ncayincayi ku va hi ya kumana na nikolaus karus ya dumba leswaku a matshamela se hi lamanene nikolau
1: a ni bela nkumbe i muyingiseri wa ku rhandzeka vatekhnika hi lavaka ku ve titlunga ti fika hi laha ku lavekaka kona na hi zama ku ve hi ya nkula ku fikela ka ntsendzelo wa mariya mgwabila ku belaka 38 minutes na 15 wa masekundu a ntlawa wa ferroviari lowu humelelaka mahlweni ya ntlawa wa Clube de Gaza ka oitava jornada a yi tivi kumbe matshamelo hi lama fikaka hitindlelatinene ana pela
0: hi nge hi loko mo va kola studio na mina nikolau ni kuma hi tindlela tinene tlhovekani
1: kunene ya tsaka loko matshamelo lawa 38 minutes na 39 seconds Gilles Louis kaza a zama ku nganga endla a golo la ku sungula kambe swa ha mi tsondzomela sosi le ka kuni xikati swilumba ka Club de Gaza
2: kuna xikati swilumba ku nga ba pola gorne ja kombela ta huma ku ta lu wa ferroviari alve xikati swinga luma va bele va Club de Gaza kambe gorne le ja ferroviari ku le pola le tema ho ka ko a gashi lo wa ma ferroviari yo
1: e ferroviari o makan bole malkelo o makan bole ne ri ko peta pola ku ka gen general peta ka Dominguez Dominguez ya hlantswe le na magul dokola peta pambeni tshuka ngozi vata famba le ne shulu nga hafikanga mbelo tla wa ferroviari kwa sitra pelo ferroviari e malkelo le va veka ka pola xipeni bit bit al veka ka Dominguez nga hafikanga tshelela ka Vasco Vasco ku yine aka hafikanga tshumu le ne ku famba mani ku famba va pelo tla wa Club de Gaza pola ni kutu
2: kwala ni goto vamtlelini belo wa ferroviari hi zimba la ya huma i mali rivalda teka bola dyaka mali laka kambe zikola i mali abda bola bola zile mpokeni ku tlula vapeli va Gaza i mali teka bola ku teka klasi kasa papola ka mugwareza fama ku tava ni xikhatiso u ta huma marelo wa wumbirhi klasi ya be xibamu kambe a vekeli nenge mpelo wa ferroviari ta khatsiwa ferroviari klasi leyi a ni karitan wa marelo ku ta huma karitan wa marelo lin'wana la wumbirhi ni lumba vapeli va ferroviari hi makaritan va ringana karitan lin'we li phakiwi klasi yo swoswi va ta phaka a karitan amarelo va phaka va ferroviari hi makaritan hi nga vula leswaku ferroviari a lin'we Club de Gaza na yena lin'we va phaki klasi yo a na mutlanga mpeli wa ferroviari loyi a nga phaka karitan kumbe a nga se mphaka porke a nga se thakusa majata bakara ku xikhatiso swa swinene xilumba a Club de Gaza loko ya nakaya swaku i kusuhinyana kusuhinyana ni nsati lowukulu wa grandi aria a phakile hi mani nga u ta ni pfuna lani felse mparoke
3: Masiv número 2 wa Clube o Ferroviari de Gaza
2: a phakile Masiv cartão amarelo ku na mpeli layene kamkelo numero 11 mazambana layene hi le ya ta ba bola layene va kombela barreira lava va ferroviario a barreira se ni kona ku na mangaka 1 2 3 4 wa vavanuna laye ku na klezo ku na layena kamzol numero 11 zambana mazingisa ve klezo kamzol numero 9 a swantekile vamsutile ndopepo a nga se babepa a yi tleza papola ya humandle
3: a tabe ku huma kama tele ferroviario.

0: vathili na vane ku tshemba leswaku namuntlha enamuntlha oxe ya hoxe kambe swa va karhatela
1: na kunene manyisa tluveka na nhlari ya radu Baltazari lwa a endlaka ka hinkwaswo ku va hi kumana na Rigoberto Xisano u nga ya mahlweni stele
0: kalonkama va ta bashkatiswa belu va ferroviario di Maputo ni vona lana mbeli Ezekiel a nga vekisa bola ku vula leswaku i swikankanka swikulu leswi belaka namuntlha hi tlhelo la ferroviario i n'winyi wa dash kumbe la swikotela hi vulavula hi macampionato national wa atekile dash wa mamusambola ferroviario di Maputo lweyi a tekile set wa matasa Mosambique ni super tasa 8 wa wona kutani a hi ntlangu wa brincadeira i vinyi va switimela ferroviario di Maputo hi tlhelo la Costa Sol na ye wa ringana a tekile 10 la swikotela swa musambola ku ta fika sweswi xima hi 1979 a nga teka xikotela xa ku sungula xa musambola hi vulavula hi Costa Sol a xa ugamu a xi teke hi 2019 kasi ferroviario a xikotela xa ugamu xa musambola a xi teki hi 2015 kasi a xa tasa Mosambique ferroviario a xi teki hi ugamu 2024 kasi Costa Sol tasa Mosambique a teki hi 2018 alright a super tasa ferroviario a mi teki hi 2025 a tolo lembe ra tolo kasi Costa Sol cima cima a nga gama ku teka a tasa Mosambique 2019 kutani hinkwavo va ni 10 la swikotela swa mamusambola hi xiyimo xa tiko la Mosambique ku vula leswaku i mintlawa leyikulu ta vubeli bya bola hi xiyimo xa tiko yi kumaneke namuntlha a xipetakulo xi vonaka xa ringana ku a vukulu bya mintlawa hayimbirhi
1: kani mambo manyisa hi ta kongoma kampu ya Eshfa a Bohani kambe loko ko tshuka ku va ni xo karhi u le emprograma stelu u ta vula xo karhi sweswo hi ta kumana na Rigoberto Xisano. Rigoberto Xisano se va chachezeriwile a vabeli swi lomuka kwihi?
2: Kani mambo vaengiseti va Radio Mosambiki, kani mambo ni angula ni hlanganiphile ni angula ni haleno a kampu ya Eshfa Football Club ku gambe sweswi ceremony le la ku nyikila swihiva a tinhenha ta mphikisano lowu xiwaka National da Segunda Divisão a provinci a xifundzha ku Maputo sweswi ni murhangeri wa Association Provincial e futebol tatana Esmeralda Mukashi tatana Esmeralda Mukashi marito matsongo u gambile mphikisano kwini katsakanye
3: bom a nga katsakanye leswaku hinkwaswo swi fambelana a hi swi tekise kona a swi hetelelanga hikolaka ku loko na ku chota a jornada majornada mambirhi ku kumeke a ntlawa lowu nga jeza kwala ku nga yanga zoku hikonano hi lana maregulament ma sindzisaka hi kona swi sindzise a ku venene hi ve ni ntirho wukulu ku venene hi lunghisa classification kota hi tata tisa madambu lawa na ha ha tirha ku veneni hi kuma lava nga pura kuma swiyo kambe hi leswi ni nga fambisa swona a campionato hi lana swi tsakisaka kona
2: leswaku leyi nga munano a phazamelinyana swixeni
3: bom ni ta hlaya leswaku swi hlaya a diorganisation ya linga eka a kochota amaheko mambirhi i lani eraparo ya bela kona hi marako yeni ndhawu ya kusuhi kutsongo kambe minchumu leyi ka majornada ya ugamu swi nga ta na swi tikomba hi siku lin'wanyana na bela kaya a kumeke na bela ni ntlhanu wa vabeli ni mabeli vambirhi nkama nga bela na manyini se a ku kumeka a xitiviso o wa vizwa na vegatown ta swi kombisi leswaku ku nga le ku famba ka masiku ni ku ndlula ka mindama a ta kumeka ni nga mindlu wa tindlula mindzhaku hi vulavulela na ku teka nkama wun'wanyana na murhangeli wa ntlawa lowana a nga kumeka a ka ntlafu ya liga a bava va vachayi va mpepo endhawu leswine hi nkatsakanyo swi komba a diorganisation ka klubu ya liga
2: sisingata landza mphikisano ugamile sisingata landza para maekipaji
3: bon a leswi nga ta landzaka sweswi ku ve ni ni hi hlengeletana ni mintlawa a ku ve ni ni hi tiva swaku hi nga ve hi endla yini para ku hi pfala a lembe hi ku sake vulavula hi ya goxa

0: akuveneni avabeli va tshama akukala ka swoswi a telembe lindzaku lomu ka matimbe rero marzo swi nga kumeka swoleswo swi nga riboha hi ta vona swa ku endla yini ni mitlawu
1: anoko vurhangeri va swa provincial hi xifundzankulu Maputo tatana Esperanza Mukashi malabela na kumbe na koni ndhaya hi kumeka ni murhangeri wa Informational Vanhu tatana Vito Mashava kuwinhena a xeki leswi na ri navela i vanhu munhu
0: na important driver ya boko leswi hi ta n'wi hlaya swa ku i fruit kumbe i ntshovelo wa lava timali a leswi hi nga tirha hi leswi hi nga tshovela loko ku sungulile ka pembato hi fene a xipfumelelano leswaku siku hi tirha ku va hi nga kota ku va hi nga hamba a va hi ri novara porian pasado hi ve hi na ava campion wa provincial Maputo leswi hi nga tlhela hi ri novara lembe leri so i ntirho wa wukulu loyi henhla ka wona futhi na hi tilongisela ku va hi tirhela a pulu diapuramento yi nga lani hi fanelaka ku va hi pfala lembe leri hi ve ni malembe mabindzu ya kulandzana na hi hela ka bule majenga swi koti ku va hi chapela hi ya ka xigama xinyenyana xa mutakolo hi bya ku vona swa ku lembe leri tengi swi endlele
1: swoswi mu ya kuli swiswi mi nga ta endla swi swi endlaka ka nkarhi ya swona mara nkomati tirhisela iwe division
0: hi bya ku A terceira é de vez e gostaríamos de trabalhar para materializar esse princípio. Infelizmente, os dois primeiros anos não fomos felizes, mas há uma estrelinha também bem visível ali do fundo que, se nós continuarmos a trabalhar como temos estado a trabalhar, tudo é possível. Estamos a trabalhar para isso.
1: Xa ku inkomanda ti lunghisile
0: a ku ti lunghisa a swi gami sempe ri tenge tshama na hi ti lunghisela xitamu xa trabalhar xitamu xi continuar a trabalhar hi tshama na hi tisa ate a ultimo ate sayira ultima gota kutanga
1: ka nwambo kutatata Vito Mashava ku rhangeli va inkomati na vanhu inkomati i nhena ya mpikisano wa national da sivila divisão xifundzankulu Maputo animale kuti kasa ka 150 millimeters ya campeon national esport football club ya 100 millimeters kuva hi segundo classificado a melhor marcador wa club da manyisa na bela hi wali momente asifo a yena a nga peta magolo ya manyingi ka mpikisano lowu gayimaka namuntlha anabela ni ta gamisa ni veradori wa xiporto la na xifundza xa Bohani tatana Mukavele marit mi nga na vona ka nkarhi lowu ku gan'wini a mpikisano u xiwaka national da sekunda divisão a ceremonia leyi wambiwa a xifundza xa Bohani a twa yini ku yamukela a ceremonia ku fana leyi
2: a ku sungula ku tsaka a bola li hlanganisa a mihlonge hinkwayo yi hlanganisa ni hinkwaswo a pulani hi nga na wona i marito ya ku gensa a ku ve ni a espa a hi representarile como district como municipio i ku ve ni a nga li ka divisão la a qualquer momento kodaka ka mutambola swi nga yiteka swona ku a va endli hinkwaswo de forma técnica na hi nawu leswi taka leswi nga ka swona i ku hi hlengeletela a swipfuno leswaku hi va pfuna leswaku va ta bela loko va fika ka mutambola
1: ka limambo tatana Mukavele viredori wa xikoto na na xifundza xa Bohani ni marito lava siveki anabela na ni nkamanyana kumbe ni bodimpala
3: hi tisa Rigoberto ku va hi ta tlhelela kampu ya Afri
1: okay ni ta pfala ni murhangeri wa Jo Gabet nena wa kumeka lani a ta vulavula hi xilungu na yena ka kola murhangeri wa Jo Gabet primero un nome i kwalavelasao

ntlawa leyi humeleleke leswi hi vulavula hi inkomati wa Xinavani loyi a kumekeke ka ndhawu ya ku sungula hi na Scola Sergeant wa Bowani nakona ku chachizeliwile mubeli loyi a ngheniseke magulu manyingi na hambi lweyi a kumeke ku ngheniseliwa magulu matsongo a balizeni leswi vulavuliwa hi Medlori Marcadori ni Medlori Guardaredi nakona mintlawa leya yimbirhi Ferroviaro kumbe hi nga tlhela swa ku asosesa hi nga tlhela leswaku a ntlawa yinkomati wa Xinavani swin'we ni ntlawa wa Scola Sergeant Joa Bowani i mintlawa leyi nga ta kombisaka xifundzankulu Maputo ka mphikizano ya Pool d'Apuramento Zona Sul nakona ka Gaza a kampionati leyi laha yaka mahlweni hi ku beliwa tanihi laha hi nga ha twa ntlangu ulumanyawuna hi nyikiwa hi Nicolau Mukhavel nakona a xifundzankulu Nyembani a mukombisi i Baronge Football Club na Temuza Costa Tsol wa Masinga i mintlawa leyi nga ta kombisaka xifundzankulu Nyembani ka mimphikizano ya Pool d'Apuramento Zona Sul hi ta tiva loko mintlawa leyi yi ta fika makumu xifundzankulu Gaza leswo a ntlawa wa Bileni Ferroviaro wa ka Gaza Klubi di Gaza Xidengele na Klubi di Xibutu ya tiva swa ku ka mintlawa leyi ya ntlhanu yi kona mintlawa yimbirhi leyi nga ta kombisaka xifundzankulu lexiyani ku va yi kumeka ka Pool d'Apuramento Zona Sul nakona Antare ya Rado Baltazar a vula leswaku hi talwa tindlela hinkwato a ku va hi ta tlhela hi kumana na Nicolau Mukhavel ku va hi ta tiva mabolela ya nkhancu ka ntlangu mahlweni ka Ferroviaro di Gaza swin'we na Klubi di Gaza lweyi a luza Klubi di Gaza mahlweni ka Ferroviaro di Gaza hi bola lin'we hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulo hi ta kumanyana unanga na hi twa leswaku vatlhavukanyisi va le ka matshamela munhu ka ntlangu lowu wa

inadzasetora zvina 22 minutu timene takukorisela ta madhambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri a Missouri Provincial de Maputo Gaza na Inyembani a unanga ukona li kona kwala ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri ku leswiya loko pfa u twanyana unanga na wa tidzudzanyana a wu khaveli bya bola hi ku ya kampu ntsena hambi hi ku tsutsuma leswiya wo titlhantlha a ku va swirho swi nga khwaxali u kumeka u titwa hi tindlela tinene.

7 horas na 33 minutos. Timinete ta ku korisela ta mitlangu ya ku tiyisa miri ka mugqivela wa namuntlha. Maputo Gaza na Inyembani

0: ni Alseri Xikwamba ni velekwa nyankhololeni ya rimi ni mwanana wa Ricardo Zekwamba ni Teresa Vasho Nyang'ombe a ni sonho yangu sempre foi de ser jornalista foi sonho de infância mas ka ni nga yi kota yo concretizar definitivamente aliás ni yi kotile porque ni kunku ni nga yi thoma ni matsalana wa mahungu hambi wa ku ni dunda ngo turadio ni khala nayo ncihotela nayo vindikwaso vindikwato
1: dengo tindando ta jamitu wakona moya nyambane dzotora zi dzot minutos aiwa edrobe tiwonelene

Nampula, didoropa di manekako di dintsinza wa provincia ya Nampula di manekako di sidziwa kambi inga ntsinza wa upemba kati tiku lathu da Mosambiki. Kasi dinadiwa da Nampula dihumelela nguhawa kadina da ntangili wa ntumbunuku ayuwa anga maneka chidanwa ngudina da Mpula wa Wampula. Tinyumba tokata tingamaneka tichi akwa aniwa didropani da Nampula TV ngukadidembe da 1967 ahawa kungamaneka kuchi akwa komandu militari ya Makwana. Ngutsimbila nekankama kasi ukaluwa nguona ungamaneka uchi dzumba quartel general ya Chiputukezi hawa imhunu sana ka nkhululeko kumanekidi kuchidanwa ngu Academia Militar Samora Machel. Aniwa didropani da Nampula ngukona kukona ini simaha sa kuhambanambana sa kutsimbirana ngutungutu ni tantumbunuku hambi ni tamatimu. Ahawakasi kumanekako kuchibindulwa simaha sa kuhambanambana ngukutumisa mahanga kuomba womba ngusimaha sokufana ni titangu siselo hambi kambini simbi ahawa singaya ngukona. Ngutiwa temanekako chombomba ngusakuja ukhalulena nguona umanekako udini sakuja sasinyingutu hawambomba ngumabikela.

Mengisito kuranzeka kulosaka chikatile chingalika 20 horas ne 55 minutes mitiri lirumla chitswa chigava cha mbiri ka suganya mutla siku ga o makwambiri na mambiri ka hweti ya mauan lemma gidi mambiri makumambiri tlanu ni gimwe hikulosela kuneni la hikulandzela to kunyika shashimeto leswi zvirungisela kuve kuchikitisela ka siku lege ga nyamutla kutavinzeni ka chikatana kandzakanyi wa mahungu ya kusikela tsindza ka mitiri ya hina loko swi ta ku 20 more swi kutavi ku landzela swileletelo vuchenji kala 20 more xi ni 15 minuti xikati lexi tivi ku chiketisela sena berta kutani ku gondoro gombeni loko swi ta ku 22 hours mahungu ya provhinsi ya Nyambani nakona ku landzela matimu ya siku ndzhaku ka matimu ya siku hi ta hambanisela vuchenji swileletelo kala 23 hours laha hi tiviye ku nyika khandzakanyo wa leswi yi nga fambisa swona mitirho ya dukadukisano ka mixe nyamutlha mitirho leyi yi nga sukela ma 8 kutani kuma 7 horas ni 10 minuti kala 8 horas hi ta vi nakona hi fambisa leswo kala meyanoit xikati lexi tiviye ku nyika mahungu ya ku gumesa nakona ku sangula mitirho ya ku phindzula leyi tiviye famba na wena kala 5 horas.

0: sikubyela kulona
1: maxikazi ba kumende utoto zwini kazi
0: unga tsemakanye chongo chikati cha marefu zwayila kambe loko tsemakanye chongo kula kuti va kuhlamba ngohe wanu no kulaiwa lo
1: nga wola kuvu
0: wena loko va kuchelile lomo hika kune ka botori ligani gatima mina ndzi sengena
1: hikuyi
0: ndzi ku dwele ndzi hasa mina la what hi a ndzi nge vhumeli ku asuka a famba liniyani khilayi a nga loko ku kusiniyani ku na ni ku hlakana ku na ni maxangwana yalawo leswaku u ve va tlhanganyisa masiku kani ve hoyi 10 wa malembe a ndzi ngheni mina hi ku yini nga ka ku famba hoyo ndzi ku asati wa mina a ndzi swi lavi ku a famba seyo ka xibisa lexi xa ku ya va hlakana va ku pilapila va kina swimbuyelwa va nyonka vejingwere wena ni sati wa wena muku chikho muku avava sati kula ku vona va famba va pepe kambe hi wena nga wula swona
1: oh maxigumendo maxi wo vona ku avava sati va chusekile ku
0: u nga ndzi hlanyele hasa wena
1: va tika va famba va biwa hi moya wa xiwo va u yila va u yange a hi ngo li seti u yile ngwa thayi na yona
0: u li hlakati la wanuna u li hlakati la wanuna kambe u ta ndzi nga sati wa mina a nga se wuya ni nyamutlha ngwa thayi
1: a nga se wuya
0: anga se uya chukona wena ni sato kanino ikwi hansi zwi tivi a foni ya yena yo to le garela martana
1: a ivitani
0: ndzi lava sato wa mina la ka muti hiku isukele kaya atala ata suka ni sato wa wena
1: ndzi
0: lava sato
2: wa papa ka so ulala na mani
1: he baba gument ka si mungana wa na sele kwi
2: mungana wa mina mani
1: ngothoya
2: Zo pumisa ko yini nanzo ako mina nzo tiba ku hlakana. Mina zo pumisa ko yini nanzo mina nzo tiba ku hlakana. Loko chicheke chikati nzangena ka nzi tihuyelo.
1: Wali se tinga jela ku nwatha ikwihi. Ase loko u fambi na iwena.
2: Zo ma yaya u ma thai mina.
1: U fambile na
2: ana. Mina ngwali settings ya mama yaya ya wa nwa thai mina a kululo wa munhu. Ya mama yaya wa yena mina. Kasi na ni mapimo yena.
0: A unga ndzi pimi hinzi. Unga ndzi pimi hili hinzi.
2: Papai. Lanza sati wa wena.
0: A tona ndzi la sati.
2: Loko ku ve ku wena wa muranza sati wa wena. I chukwana u famba u landzelela sati wa wena. Gin'wana siku podi no hi leti kwadra leswi.
0: A tona ndzi la sati wa mina.
1: Maxo ndzi ta mu kuma ku sati wa wena.
0: Wena hi wena u nga ku a ndzi tsiki sati wa mina a famba le xiphixeni xa ku hlakana.
1: Maxo ndzi kohele kwihi mina ndzi kohele kwihi ku va byela ku mi byela ndzi ku va tsiki va famba va hlakana.
0: Mina ndzi wa halile mu ku xikolokolo mu ku ndzi xanisa sati wa mina loko ndzi tshama laha kaya.
1: Va kumenda kona ndzi wa ku ndzi wu kuma kwihi mina ndzi ku tivi. Huku hi ndzi wu kuma kwihi nandzu kwala.
2: Rula ombeta xikhati ku tshama laha a hi ku zala. Loyi leswi swi nga ringana a ringana ku fambafamba lomu swipitali ni lomu swikwadra a famba laha sati wakwe loko a ka
1: a xikwadra maphoyiseni
2: laha ombeta xikhati maphoyiseni ku swi lava i lomu ka maphoyisi a ku swi lava i teka ni tifoni leswi u nge yo tontontonto yin'wana siku yi no yiviwa a wu le ku swi tiyoko no ombeta xikhati laha i nga
0: lisa
2: sati wa wena
1: maxin'waliseti kasi ku hambani siku yini wena kwa seniyani
0: atona
2: ndzi nga lo khamina
1: ndza mu hutisela ka sweswi
0: oh nyamuhlota yona nyoka na inwa tjana
1: mumahisiku yini muhambanyisiku yini
2: kata mina mina a wu ndzi tekelangi ku mahava a mayaya wa vasati va vanhu mina a ndzi mayaya wa munhu mina ndzo tifambe ndzi ya tihlakanelana ndzi tinwela ndzi tigela ndzi mbeta ku tigela ndzi ku lula hi mina loyi akaya ka mina ndza ku tiva loko a nga tivi kaya ka yena wasati gaya mina ndzo khaga hi maxinelo
0: atona sikarheli mina hi kumandzisela
1: hi a hi ku karhele maxikasi ndzi nge na kwihi a nandzo ku ndzi wu kuma kwihi
0: wena
1: eta muteki bhaketini ka muteki a maxi
0: u ta ndzi nghenisa paxo
1: a hi ku ku nghenisa paxo
0: ya u ta ndzi gisa
1: a hi ku ku nghenisa wa tlhamusela
0: u ta ndzi gisa swa mahala hi ta hambana hi maprofesa
1: n'waliseti wa wulawula.

0: Ananzi wa wena ingisa kwati mina ndzi te a chipisha lechi cha zvingwerisei kunoku imbelela seyo kota kukulungela ati mhaka ta chidoropana cha likhilai vete chitlanganyisa o itenda anhu vokhe va seyo nziku leswi zva vanana a usiku penzulana hina hinga ha famba ni satwa hina hi khoma na mahoko hi famba seyo anga fambi satwa mina nziku a ndzi tsaki hi zvona wena kota ku phutseliwile musulutwa
1: kuphutselwa
0: uphutselwe musulutwaluvanman
1: a ku phutselwa wena
0: wena u patsiwile ni hlaya chibaratata ni weka mahuwani ba
2: rula na yena u loyi
0: iphutmiyela mindzula
2: i phutselilwile hakuwa a kuza a mu tsika sati wa yena a famba
1: hikuva
2: ku phutselwa kaloko
1: aphoyiseni awu exipitalini niyani devi i no bayisiwa leswi nge foni a yi vitani devi vuni mu yivela foni a wu fambile u cuka o hambu lebyi byi nga mali swi na hi le kaya
0: ndzi ta wu hlahlana tona
1: maxi a nandzi wa mina hi wihi
0: ndzo ku tlhamusela ndzi te ngalo hinga miyela mama ndzi te ngalo ndzi tsetselelini a ndzi se lava ku a ku gazwa mahala leswi ndzi la ku lwaku a ndzi se lava ku nghena mapaxu makunu ndzi ku mina a nga fambi wena ku o na kucetelana ni sati wa wena
1: a hi ku kucetelana a gaya munhu wa hombe gayani mina ku
0: hi ku yini u nga ndzi byela u ku mu tsika a famba ke
1: Chigelo.
0: Sato wa manabe wa himoya.
1: Mashambo wa mina yi fambile. So ki yena wa wena.
2: Kambe.
1: Le wa wena a ku vhina xipimisa konziviti hi nga mako mbe ku vi yena i no kumana ni mhangu.
0: Mbopo nunane ya wanuna sawa.
1: Mashi hi ku yini?
0: U ta
1: hele kaya ka
0: wona. Leswi u tsakile loko u wona nghoya sato wa wena.
1: He?
0: U tsakile.
1: Mashi u yile.
0: I u yiliwa hi ku a luyela lele anga wila halona i wayenela
1: a xa leswi hi swin'wana
0: leswi ndzo ku hutisa ku a luyela lele a wile kulo wa enela
1: a ku yena nuku a nga yeneta se ndzi burisana na hi ku a ndzi byela ku amalai a nga fambani wa byala yi kuma kwihi
0: vono mu chelela
1: xa leswi ta se ndzi burisana na
0: hiaa ndzi byeko tona vono salva muchelela vono mu chelela
1: Mazuma ka yena
2: yini mashi aga imaginelo asala yeche
1: hi zuma ka yena yini bona ndza ku usenzi ku amali unga famba unwa jwala u hikuma kwe uza we wona mabonyane wona tuhwari
2: zwo ka zwingenela loyi ingena ku yela ka mina na wena
1: ndzi jeli ka
0: u mama ndzi wena
2: mina la ka
0: mama ndzi wena
2: nuna wa mina ungena ku he ichi
0: atona
2: Kasi
0: jala wena no loliwa wena.
1: Ndzi loliwa.
0: Hi se se mjela ku kutsikani ku famba mtshame vavasati.
2: Nga tuta hi hamanisa.
0: Ya, uno mtshamela.
1: Jala jo ula.
0: Uno mtshamela. Ina ina unga lola wa sata ta mazwi.
1: U suka hele ka ka uno ta mbya ku ndzi no tshamela wa sata.
0: Ya. Uno mahatika tika la mtingo wa sata.
2: Kamina wo khaga hi mashinelo.
0: Lomu wena u ringana u tshama kona loko wena wu rhanga u fa wena ni ku ta nyima leyi u nga ta nyima yo u no to mi tshamela a swi nge kotekisa no lolola wa sati ximali
1: a kama woki lowu hi nga zwana a wu nga byi
2: byelihi
0: ku u xavisile n'wathayi
1: a hi mina sati wa wena ni suka famba
0: upi n'wathayi to ndzi pfuxisa manyongo ku katsika tsika tira mugubuma
2: yena hi tshamelanangi hino rhandzana
1: ungata
2: yi hambanisa wena
1: nisati
2: wa wena i sati wa wena leka wena famba wa xixani sati wa wena hi nga luka hina famba u lava sati wa wena yin'wani siku hi kelele maphoyisini yin'wani siku leswi hi le xipitali leswi a wu le ku swi tiva wo mbeta nkama hi nga lowa mbeta nkama
0: a tona ndzi ta ku pfuna hi mikombelo wena
2: hina kambe nungungulo ha mu tiva

0: I don't know.
1: Kusa ndzi ta kuma ku rhukiwa mina ku ndzi no tshamela wasati or ndzi gisilu yini yini or ndzi chelulo muka botoni ndzi ri miyela
2: u xanisekile sa u lali balangeni wena wa wena ambe u lwani ku ta nyima li henhla ka chumu wu yi ku dekeledekele chumu muchotlhi lexi
1: hi ku hi landza minawu leya yekwa a vavasati va chusekile Owo
2: aku chuseka ka wasati avate hambi nyeta ati mhakata na uga usati aku chuseka ka wasati hi lezwa kuve a engisa anuna anuna amhunipa ati mhakata ukalangane ligatolo ga ubobo aku bhukutela sati wa yena zvinga hamahiki wa zviswa kwazi a ku hambi nyeta ku hi lezwi ndzi zwiona kuni
1: Uta
2: ganya muke.
1: Oh. Aka kumanga chi.
2: Kubikelo nya muke.
1: O se biko.
2: Mima na fela ku kubika.
1: Oh. Libyanga mali je hembe zito biko
2: ta ku. Ah, esa mina ndza zwitiva ku vhi hi wona dula ku timanga sa.
1: Wo wona.
2: Ve hi wona dula ku timanga ndza zwitiva sa. Ati haka hi wena ka mbutsemelela ya ku susela tinyungi.
1: Zvifuna satwa mina.
2: Muvhuni hika kunenza zvitiva ko chikatile chikunga ino mwana na lo hika kunena ngata na ikota yena. Hika kunenda ku. Ya,
1: zvoke zvindike. Oh, ja uto uhlometeta utome
2: ka. Ayeye, ayeye. Zowula lesa ku wena unga.
1: Wena nyamukho uno sindzuvuka undi njele ku ndzikotsole welo, ora ndzi tshamela wa sata, ora sata lo ndzi nga na ndzi mukumene ungena ku hele ku ndzi mukumene nwanana.
2: Silava nwathai.
1: Umulava kunzi jete to awusha a vidoko
2: awu. Tata sukela la nwathai.
1: Eh. Makumele ndleleni. Anga sukela ngila.
2: Ha, ungandzi hlanyelisa.
1: Makumele ndleleni.
2: Hlanyelisa.
1: Eh.
2: Ungandzi hlanyelisa.
1: Wolti kuti kona nyamuhla unzi jako nya nyamuhla apa. Awu tsamisekangi. Kombe andzi nga viti kona awu munga awu mata wa.
2: Kambe ndleva ukokeki man.
1: Eh.
2: Ndlevi futhi awukokeki wena kambe unga ta chicha awuzoni ku wena yena asati unga teka wasati
1: yena sati wa wena sati wa wena hi yena a hambonisa ku aku yena aku chuseka ka wasati ale ku ku hlonipha ku yena apa wanu a hingi anga famba hlaka a famba hlaka na twa ku ya kahle
2: a famba hlaka na ku hi sa urari wa nwathai wena kazi mina ndzili sati wa mina wa tsamela ka himene tsotsi tsitiva
1: ama chibot
2: ko ku chetela aku sukela hika kunene wena u teka sati wa wena a u tomigala ka ka mina ke a ndzi gwonu hatse ni chigelo lecho ni loko senu ku biki wa thapa senu ka senu ka wena ni likaya ho thapa lingana le a helinene
1: ula
2: ku loko ku biki wa zaho likaya ho zaho le chichi biki wa senu likacho biki a jineni le
1: ula ku mbya ku nwali seti gonsa akuhlanya ka satona hajo
2: listen
1: eh hi vhonga teyi ku tsuku ta ku mbya
2: loko u wa ni sati wa ku ndzimu wona ndzi vata tlhandzi ku dzwenzi ku a hi nga chichela ni vavasati
1: i aku yini
2: ya
1: u teka nwali seti wa mina
2: a ndzi nge mutiki ndzi la ku mutirhela ndzi teka phisu ndzi ya veka hi le kaya
1: eh i phisu i magumene

Gichile ngawula kuvuka hani nevukile livukela la kukhwita ika kunene uzwa ku ambukolo uni chidlaye zwene zwinga maheka kambe itshikele luhlana hikuni mujelile ndzi ku kokwa u gumbile hi nga humula mikuni lemba swibangwa ni mitlhamu ni tizinga makunu a kuni wa kona le kuni lele a mahungu mahungu a wu tshovangi leswi a kuni yena we ku rhandza ngopfu swigwinya va Samuele takui ndzi fonile ka kunene chikhatanyana ndzi ku vuma ndzi ku kutani hikokulu leswi chikhati cha marhale mungangakwaseyimuyile leswi ngi pfini nyangongori chikhati lexi kambe swo kateka hikoko ku vhula yinile ndzi rhandza ngopfu na valatani ni phurunga ringi kale va ku firinya mutseba va kuma mani mungozwa leswi a swa hi kono bongile hani makunu hahani laha ndzi na ni chikayi cha ku fundza matino a chikwitsi ndzi tsetselele swi ko swi kala ku swi nga helaka kunene ka kunene leswi u ndzi vona ku ndzo hlongola a wo ya ga ka kondlo a ndzi giwuni ndzi wu hlongolela basi hi n'wathayi kota chiphixa lexi u chizile ku ku xi kona lexi a xidorobana xa khila hi kota ku xi tlhanganyisa ka ni ntlhanu makumalembe ni manharhu kwa seyoseyo makunu ku he ni mihlakanu seyo vayimbeleri vokhe vayimbeleli va le ka matshinyi va le tsondzweni vokhe i

onaka lava byi pungusa kwalomo va vitamilwe. Makunuke mintsi kun'wata yi u nga fambi u ya ku pilapila kota hina hi ngangu wa ku hlonipheka. Hi nga wona wa mone na ka tonani u komanyana u khwatsini u phukiwa xibangwa xa mahovheni. Loko basi sati wako kota sa khwatsini u phukiwa xibangwa xa mahovheni.

seyo ni fan a kwa ko fan ni ha ha nga tolovele ku gango ya kono ichuka sangu le chikosi na zwinene nga tolovele ku gahlo ka fan na u ichuka makunu te la hani minzi ku nga fambi nusiku kukumeka ku asati luwa tona ni luyi ya ya lo kwazini phuku mahove yena aku wa famba famba vakuchetela mina ndzi ku nga famba nga wona tonani le aseti maha wa wona asuna loko yi tshuka yi ku pehe hi ta wela muka zvaku go yi suzi phe u to yimita ali va tsiki va famba hikuva vasati sweswi va chusekile basi ndzi ku hesa wona a hi zvona leswaku chuseka loko va fambile un'wathayi a nga wuyi mamani wa hombe a nga wuyi laha mutini wasati wakwe i wuyile nanuheku fundza ni tindleve byala kona lipopela lako laleliya yene na gayini u nga ku no cheliwa lomuka i no cheliwa lomuka bodlela kota mufarasa kambe wa vangamela i wuye yi pupilwe sati wa mina n'wathayi a nga si wuya maku ndzi ku hahani mina lexi ndzi chiwona ku laha leswi swi ta tshuka swi chachamuka swi ta phewuka kota ndzi timisele ni ku timisela ni ku timisela mufonelo mu wo tiyisa hahani leyi ku va kumanile kwa seyo ve va kumanile ni va ya ku a ku na xaka le tsungeni liniya a ku na xaka ka va ka gumende le tsungeni le i wa hina ma ha u nga ndzi fihleli hahani n'wina vavasati mina ni fihlaka lowa hombe nguvu ndzi tsetselele hahani xihlonipho xi kona tsanele leswaku ndzo rile hi tihlugimi ga huma hloti kota legi n'wanyani ga ha cukela ku wa u ya ke mina hi swona eyo ndzi ta rindzela wena leswi u to ndzi byela swona kuku i hinkwase ya nga famba kona ke lesiya wasati byo famba chipitali xin'wana xikhatile chipitali famba maphoyiseni xin'wana xikhati no khomiwa xin'wana xikhati no amangala ku i ku tekeliwe a foni wa tiva ku heku ve hi n'waliseti i ntlantlalati ya wasati phe wa yi tiva hunga eyo ndzi bongile u ta bulisana hi byoo kani leswi loko a nga winyamutla eyo ndzi bongile va rungulela laha kaya vana na vokhe va phalalekile siya n'winyi wa mbiti helo tshama na pupile eyo

0: Papai. Leswi ndzi ya ku hi bazarini leswi.
1: Hikuva a wu na ku hlwela.
0: Ndzi no famba na ndzi kumana ni timhaka.
1: Ta yini va?
0: Ni n'wathayi i le ka hanu wa kona. N'wathayi i le ka hanu wa kona.
1: Ah, maxi wa hambi ta xikati ya ku tshama kwa seya a wu tlhela a ya kaya kwihi?
0: O chava.
1: Ah.
0: U chava ku ya kaya.
1: Yena loko a lava ku chava na chavi siku le giyani a nga mahato a nga tlheli kaya. A chava xana gohile. A xi kota ku chava ku goha.
0: Xa leswi i u rindzela a hanu wakwe a ku ve a suka na yi a famba na yi le vukatini.
1: Ku ve gumende leswi.
0: Swi ta tlalo. Swi ta tlala.
1: A ku ta nga wika ni zyini maxi i tiloko a ya mvumaletaku kani u no swa ku hi kona kani.
0: Aha ti mina xantsi wa nga la kambe a wuya kambe la
1: loko a hlwa ku tlhela i ta za wuya
0: mina xantsi wa nga swila kambe a wuya
1: ku ve ni ra za va kumbenda n'wana wa vavasati n'wina a chusaka kona mi wu tekela henhla mi wu tekela a le ku hloniphana khwatsi hi tshama khwatsi
0: mina papa yi ndza mu byela ndza mu byela mina n'wathayi ndzi mu byela mina ndzi ku tshika mabrinkadera la u nga nawu lawa
1: wena loko wa ku u chusekile a hi ku zika ku kumberiwa ku sa tiga wa wena u ku

Akatlanga lo makhosi ukanya mothobarantsi ba nge sethi ukaketha kwala umbelangi. La itubu yakambe ita kubisa hitse mariso hambu mgemeta musi wa kona leswi nwathai atoyisa zona. La ka kunya mukha kukumekile avahlakane lava. Yena mama nwal sethi. Joaquina Zefanie. Atonane Castigo Francisco. Gumende João Marimi. Amkomakome omjini lwalongisile kuzokhelela magezi la manene kwe Luiz Batista Kumbi. Vaka Gudru Gombeni, Radio Mzambiki, vakuitata kumana kambe fiki kitako. Gudru Gombe, wache kwa hitu, ziku barra sa, ingisa kankalo amaa.

0: lao batwe ma vawonelela alphabet mazivi watsimbisa leswa ku loko simama atirisana lowunene wa chitsungu ni maphoyisa swi ta koteka ku ve ku kalamuka hi ku gumesa mhaka leyi ya ku ve ku yiva tihomu ka xipandzi lexiyani xa provhinsiya ya Inyambani. A wu rhangeli geta gondzo lomu Nyambani gula leswaku swontlhe swi tshamisekile kasi ku ve a mihlakani ya vanana va xikola leyi tive yi hlanganisa vanana hi xiyimo xa tigoxi ka Mozambique lomu Nyambani yi fambe tindlela tinene. Kota kula ka Belarmini Tivani yena a nga murhangeli wa ravi ga magela manene ni mihlakani ya ku tiyisa miri ka muti wa tagondzo hi xiyimo xa provhinsi ya Nyambani. I vula leswaku hambi lomu ku nga vi ku kiyela a swo karhi leswi fanele ku ve swi ha lunghisiwa ka xikhati lexi swa komba ku kala a xikhatini xa ku sungula ka mihlakani leswi wa ziri kutani mulunghiso wa fikilekitaku swontlhe na swi ta ve na swi lunghile. Belarmini Tivani a tshimbisile leswaku lomu ka tivala leti se ti mbileleku a ku akiwa ku ni mitirho leyi mahiwaku kasi ku tshembisa ku tivala leti ti amukela mihlekani leyi tindlela letinene. Hi tlheleki n'wana a wule leswaku ka tivala leti ha chetaku ku ve timbetisiwa kala ku sunguleni ka mihlekani leyi ti ta ve timbilile kasi mihlekani ya fambe tindlela letinene. Hi tlheleki n'wana Belarmini Tivani a tshembisile nakona leswaku lomu vatu va kumeka kona lava vatu ve va ta eka tindhawu ta ku hambanahambana kasi ku ve ta etlela kona tindhawu leto na tona si ti tshamisekile. Hi tlheleki n'wana a wulele leswaku ku phakana ka vanhu lava vatu ve va kumeka ka mihlakani leyi a ku ve van'wana va kumeka machichi van'wana lomu Nyambani swi fambelana na ku ve mihlekani leyi lo yi kombisiwa aka miganga yaleyi ya yimbirhi hi ku leki n'wana kasi ku lava va tiva kumeka na vabela machichi va ta kumeka na va tshama kwa seyo kambe lava kumekaku na vabela seni Nyambani va ta ve va tshama seni Nyambani kasi ku ve va chikwatisa mitirho leyi ya kaveli ga kutani ya mihlekani ya vanana va chikola. Yena yi tatisile na wula leswaku ku tshika ku ve va bela lomu ka tindhawu letimbirhi swi ta chikela xikhati lexa ku ve a si wu karhi vanana hikwalaho ka ku ve va wona tin'wani ta ku fambelana ni ku gondza mabuku ni swin'wana va tsemakanya ku ya kumeka machichi kutani ku ta seni Nyambani hambi loko va bela aka tlheligiyani kumbexani seno Inyambani.
1: A tikampu hambi mandhawu laya ya ku amukela kona vapfhumba ma nga onhekile hi laha hi nga zama ku lunghisa a hi swi kotanga ku mbetisisela hikuva ha hi ni dzafiyo ya tikampu timbirhi ha kholwa ku a vhiki leki hi ta swi kota ku a ku mbetisa a ku lunghisa manjhe ku tala ka mandhawu lama ringana ku yamukela tantu a vapfhumba komu a tijogo hi leswi hi nga swi kota ku lunghisa ntan hi wona ku a matshamela malungile.
0: Magezo ya Belarmini Tivani yena nga murhangeli wa ravi gata magela manene tlhelo mihlekani ya ku tiyisa miri aka muti wa tagondzo hi xiyimo xa provhinsi ya Nyambani na wulawula hi lunghisele ka mihlekani ya ku tiyisa miri ya vanana va xikola leyi tove yi maheka hi lomu Nyambani na yi hlanganisa a vanana va xikola va tikugontlhi ga Musambiki. Mwingisato ku rhandzeka hi laha hi chikela magumu ka mahungu lawa hi nga ma lunghisela ku ve hi ku chiketisela ka hosikaliga nyamuntlha hi mongile loko ma ku chikela etindlela letinene matsalini matima gondzo hi mina Thomas Xivaloyi aka michini ku ve na Marcus Pedro hi simama ku muxivela wingisetignene ka mitirho leyi ya simamaku ya radio Musambiki.

Bush. Change ka kulandzana le ka province nyambane ziloglogo jagale nyarimi he kulandzela he kungumelea ka nyasolia za mdos dosinyo lokata ku kombela moya wa kubas jales hitave halaka ni samtanzo mixete zwa ku kota munhu kota hanya ku chikari ka vanwani fanele ku vhe zwinwe ni zwinwani leswi va hi byela ku hlola a lisimela zwona leswaku u nga tshika u byeliwa chukari lexi ku vona ka wena u khotsile ku xi sasikile kutani ku vona ka mun'wana na xi sasikile kambe ka hanyela gangangu wun'we ni wun'wana xi nga tshika xi nga he lexi xi sasikileko kutani ku nakona lexi xi nga chinene ka wonela ka muganga chinene kambe ngangu ni leswi u nga ha zwona kasi zwi hambana ni mingangu n'wana hikulu ka swi nga leswo yohle mingangu yi wa ta hanyela ka kunka hikwalaho va sopa ku va nga ku byela swa hava u pimisa ku hakuna ni zwona na va ka va swi tiva swa ku va lwela ku ku humesa ndleleni hikwalaho u fanele ku va u hlola gin'wana gizi ta ki handle leswaku vanhu vambirhi loko va bohe ku hanya xikan'we hileswaku zwontlhe leswi va bulaka swi fanele ku vi byaka vona.

bula hi wena zwontlhi leswi u zulileko swikhati swinyingi swatsumahaku ku ve mingangu yi hohloka swikhati swin'wana se nuna ya tshame siniya na hlola kuma ku hakunene leswi nga mahantsikasati wa mina hi swinene ndza ha tlhelela kutani yes a tangi leswi nga ni tsikisa nuna hi swona ndza ha tlhela ku swikhati swin'wana na swi pfulile ku cincimahisileko se Marolas Pro hi jaka ka masingi leyi kutani ku masingi kota chilos hi jaka ba Eduardo Mondlane ka district ya ka Maboti nyimanyana my ex.

0: kuyamukela wafumba kunga escola secundária 3 de fevereiro, na Guilungilu da ULEG, Instituto Industrial Eduardo Mondlane, gitamukela abafumba a onda ULEG higona avik ligi hitunga hiveka a mibedu Emília da US na kona ao longo ka viki ligi kitaku itavi na hi lungisela kuveka mibedu ADPP na kona kulungili lukukun kuringana kwa mkela ufumba já segunda-feira pode vangen então e hila o matamela hinga nao então kwa nga ula si kusanguleni la vatu sama mashishi vatabela mashishi la vatu sama nyambani vatabela nyambani.
1: Leswi mi vulaka swa ku ku ni leswi swi chotaka kambe loko o va muvhulu swi vula leswaku minkarhi leyi a ku etleliwe ku vula leswaku mi le ku tirheni leswaku kusuka nyamuhla te sonto i nga mundzuku mintirho hinkwayo yi ta va helelile.
0: Hakunene a ku na ku etlela na ku nga he ku ka vhiki leki basi mas já ainda nem mavi que eu care na henga e kele anzinga ta wula ku amanzi ku juta mbelela kanile zwa hailo muchikari ka kutira akuva abafumba ita vamukela dia 27 então até dia 26 za tsumba zwa ku ja hitavi hakunene na hi mbetile akulungisela wonke mandawo wonke ne hilomuka kutsutsuma tsutsuma
1: eson mili lava nga ta bela maxixi kuni lava nga ta bela maxixi kuni lava nga ta bela nyambani mi ya va nyisile hi mintlawa swa ku ha lava nga ta maxixi hi lava bola ntsena kumbe swi ma hisa kwini.
0: Hakunene a matshamela ya undhawu ni ku bela hi mahili a hi mahanga hi maprovinsia kuwa hi wa dokadukisana ku hi ta veka hi maprovinsia ou hi ta ma hisa kwini mas definitivamente hi vonile swaku chikwana ku hi veka hi ma modalidade então maxixi por exemplo hi ta vi ni futebol masculino yi ta bela maxixi na yi tshama maxixi hi ta vi ni handball feminino yi ta vi yi tshama maxixi na yi bela maxixi hi ta vi ni volleyball masculino yi ta tshama maxixi na yi bela maxixi xadres ni majogo tradicionais na vona va ta vile maxixi ja a mamodadadi lawa man'wani hi laha ma ta kumeka hi nyambani na ma bela usenu hi nyambani entao lava va taku va tata na va swi tiva ku hi maakreditação laha doropeni ga hi nyambani depois hina hi ringanaku ku tshama maxixi hi ta ya maxixi lava ringanaku ku tshama hi nyambani va tshama hi nyambani na vona.
1: Eswona hi ta vuyanyana katsongo a enyambani i nga yena muloyi amukeli wa hina a ka mitlangu leyi ya ku tiyisa mirimo ya xikola kasi ka maputsu tatana Dinis Elias loko mi cuvuka a makhambi ku tala ku ni lava khalaka va ku ku ni lava va tintanga va ngo ti engetela ka mapasi swi ku njhaninjhani n'wina ka maputsu swi ma hisile kwini hambi kumanaka na swona swizathu swo nga ku hi leswi ku setwi swa ku se mi ni ma selection final
2: bon hi lwisana na swona a majugador ya hina hinkwawo ma ta kombisa mabeyi no entao khola swa ku hinkwawo va ka malembe lama lavekaka hinkwawo va ta ve ni mabeyi a ku va hi lwisana ni mhaka leyi ya ku ya ku falsifikara malembe
1: hi swona loko hi cuvuka na kona mamana Arminda Nevis a letelanaka ni matshamele hi vulavulile hi leswi vongo ni Veldmoral a ta va mavabyinyana a ku na ntsongwana a khwitakhwitaku loko mi va cuka vatsongwana va n'wina va lomu ka kwini.
3: Ndzi bohengile vanana va hina va ka vutomi va bon a ku na vanana va khwitakhwitaku a ku khwitakhwita kumayekile.

0: nga swi vitanaka ku sounds ultimo ya certo leswi va swi balaku afina sound a machina kumbe limara z ultima za rest hi BC hi trenara maxi na hi lotela leswaku ya vatsongwani tenki va kumeka mexmo va lunghile hi tilungisela leswaku gamu va kumeka va lunghile bondvista technical bondvista moral leswaku hinkwaswo tenki swi kumeka swi tshamisekile para leswaku ku fika siku hi ta khoma ndlela hi famba ya mahantirho lowu u lavekaka mayelana ni ta mutanga wu tisa mina
1: eka riri ka mabulo lawa mayelanaka ni doka Dukisani nyamuntlha hi chukisisa leti yelanaka ni ku ve ni hi kongoma nyambani ka mitlangu ya ku tiyisa miri swiyimo swa xikola hi chiwaka festival de jogos desportivos scolares lembe leli hi leyi endlekaka lexifundzankulu a Nyembani ka siku wa Nyembani hi laha u kumekaka tatana Belarmino Ntivane loyi a taka eka muti wa ta dyondzo loyi a hi pfunaka ku hi byela swaku hi wa hi matshamele ya leswi i Nyembani a tilulamisiseke swona ku ve na yamukela mitlangu leyi kambe xifundzankulu Nyembani a ta va yamukela vatlangi kambe na yena a ta va kumeka a kumeka ka mphikizano leyi va kona vatsongwana va nga ta va kumeka ka mphikizano leyi tatana Belarmino vatlangi va n'wina va ka matshamelo wa ya kona na va tiva swaku va ta yamukela a vayini va ta bela ni vanhu va taka ehandle malembe man'wani va tolovele ku huma nyamuntlha vo yamukela hi wahi matshamelo ya vatlangi va n'wina sena
2: bom hina hi lunghile khwatsi aka maedisanwu ya mambiri ma nga hundza a manika hi vika sexto lugar a nampula hi vika decimo então a lembe leyi hi ku ve hina hi amukelaku hi chela lomu ka tihloko ta vana na va hina byin'wi ka vatrainadori bya ku ku lava ku hi tsakisa Nyambani hi cinca mabela leswi nga belisa swona ka maedisanwu lawa ma nga hundza hi lava ku ve a lembe leyi kota hi nga lomu kaya hi vi hina hi wu kombisaka ku hakunene hi hina hi amukelaka entao a morali ya vana na va hina hi leyi yi nga le henhla hi ku hakunene hina ja hina ni 2 months na hi ni stage a vana na va hina va sungulile stage hi dia 22 de junho entao nyamuntlha va maha 2 months na va hi ka stage hi tiwona na hi lomu ka matshamelo ya manene ya ku lunghisela a festival lowu entao vontlhi vana na va hina hi lava va hi prometeraku ku a lembe leyi kota hi nga hina hi amukelaku hi hina hi ringanaku ku ve a tinhenha ta festival ya lembe leyi
1: leswi hi nga ha vulavula hi swona swi yelanaka ni ku xiyaxiya leti yelanaka ni tintanga Nyambani a tshamisi kwini a swi kona leswaku vatsongwana kuma kumekile ka hedisanwu la ku ndlula a ha tsakela ku nghena ni vatsongwana van'wana se a famba la yena mi swi vonisa ku yini mi endla yini ku ve mi swi lulamisa swa nga kwi leswi ku ve swi nga humeleli swiphiqo swa ku fana ni leswi
2: hina a hi tolovele ku ve hi falsifikara maidadi a titanga ta vana na va hina hakunene hi langile vana na lava va nga ni tanga leti ti nga tona ti lavekaka hikwalaho hi wala ku aprovetara a ku tivisa lava va taka a vapfhumba va hina bya ku nomvala pena ku va zama ku cincacinca tidadi hi ku lomu Nyambani va ta kuma a ekipi ya dik leyi nga yona yi to maha ku ve ka mawolowu wa kreditasawu loyi a to tana ni tanga ni vana na va titanga to ka ti nga hi tona a ta dana purika a ta khilisiwa kwalahaya endao chikwana ku lava va taku va tilunghisela hakunene ku ve va tisa vana na lava va nga ni titanga leti lavekaku hina hi lunghile ni vana na lava hakunene va titanga tonkhe leti ti lavekaku hi

0: hi tshamisile zonke hi laha ku lulama ja lava taka a va tiwonile hakunene loko hi ku ku ni mun'wana ni mun'wana a nga falsifikara a i kama wa ku ringana ku a tlhela a cinca hinahina ni 130 wa vanana lava ringana ku participara vonke va lomu ka titanga leti ti lavekaka xikirisano definitiva hi mahili ka vonke lava va 130 va hundzile va kombisaka ku hakunene hi lava va nga ni tanga ti lavekaka
1: inkomu swinene leti yelanaka ni vuvhikeli hi nga vulavula hi siguransa leti tshamisile ku yini se ha tiva leswaku leti yelanaka ni ta tintanga se mi leti lulamisile se va hinkwavo va swi twa swa ku loko va tshuka va le ka swi timhaka to ngaku leti ku fanela ku va thindeka ka leti yelanaka ni ta vuvhikeli hi wa hi matshamelo ya nyambani ka ku fika nomu lowu
0: bon kwatsi leswi nga wulisa swona ku sunguleni hi lunghile wonke ku mahikiwile ku kiriyeriwile amakomisons ya mitirho kusukela ka seguransa saúde alimentação logística protocolo wonke makomisão hi laha ma tirhaku hi ku hambana komisão ni komisão yi lunghisa leswi swi nga responsibility ya vona então a segurança na yona yi garanteriwile byi kombaku bya ku tanto lomu ka tikampu ku ta ve ni vanhu ni maphoyisa tanto lomu ka mandhawu lava va to etlela kona ku ta ve ni maphoyisa ni doropa go ni madoropa wonke ma ta ve ni maphoyisa lama ma ringanaka ku wonelela a ku hi mani loyi a kalaku a nga fambi hi ndlela ni ku kombakomba tindlela leti ti ringanaka ku vi tona ti landzisiwaka então amakomisão lawa wonke hi lawa ma haku tireuniao man'wani e semanal man'wani di 15 dias kasi ku vi va boha a ku vi leswi swi ringanaka ku va tirhisa swona a wulongo ya festival leyi hi to yamukela vhiki taku
1: kunene ka maputsu tatana Dinesh Elias a hi twa loko mi vula leswaku nga ku se maselesawu ya ugamu nga mintlawa ya ugamu se yi endliwile swi vevukile ku endla mintlawa leyi ya ugamu a swi solo ka vatswali swi ma hisile ku yini mi swi kotisile ku yini ku ve mi swi ndlule ku sa a kona mutswali mun'wana a nge mina n'wana wa mina vo msefe hi ku a nga twani ni ximanyani teacher manyani a munyenya n'wina mi swi ma hisile ku yini leswi se mi nga zami kota ku ve mi endla a mintlawa ya ugamu mi swi ma hisile ku yini leswi
2: ku fana leswi swi tivaka swa ku provinsa de Maputo yi hambe a festival provincial lembe le nga hela a vatsongwana va kopitirile munhu mun'wana a kombisa a wu tivi la yena a ni ta mu anga na wona ka ma-modalidade lawa a pratikaraku entao va khetiwi ko laya hi wunyingi lawo vatsongwana va khetiwi a festival provincial a lembe leli hi tlhela hi jika hi hamba a matrino de control va tlhela va langutiwa vatsongwana swa va le informa or not ni lava nga tshuka va humelela ku lembe leleli na vona va khetiwa a ni ze fika laha hi nga koho sweswi entao a hi na swikhalo a nti sweswi ka vainkarregadi kumbexana van'wani vahanyi tiko a hi zanga hi kuma swikhalo purkuya proceso leyi leyi nga laselesan'wu li ve transparent kan mama
1: hi swona mana riminda a mintirho yin'wanyana yi landziwaka hi ku ve ku patsiwa leti yelanaka ni mitlanga ku tiyisa miri nga majogu kambe ku patsiwa na tona leti yelanaka ni ta dyondzo n'wina mi swi ma yisa ku yini hi vona swa ku vhiki leli nga ku va ku endliwa maprovogamu vatlangi lawa n'wina mi va tekaka va ya nyembani a mi endlisa ku yini ku ve mi kota ku mi va pangalata ka leti yelanaka ni ta dyondzo na va patsa leti yelanaka ni mitlanga ku tiyisa miri
3: ndzi vongile a vana na va hina lava hi nga va valanga ku va vona va ta nga representara a provincia de Maputo ka ntlangu lowu wa joku

0: escolar em Iambane. Vata aí mandar o meu distrito Iaco Rambana. Então, para ir a paz ainda, iba fambisa cancango e que ela iba fambisa cate gonzo e o malis. A banana iova susa cajucola ali jacu rambana vanga ricajona e tava veca boca cava cachicola chaco suhani la havat hamile cucona casi va dario acompanhamento cancango. Então, hina vagunzisi, hina va teacher, lava vatsamaku nivana na lava. Hina hinga kari, hi chuka nkama waku vana na vaya chikolen, va uya hi chikolen, hi va isa ku kakubela loko va huma eka kubela hi va nyika nkama lowu hi tlhela hi va kontrolara a ku va revhera materia kasi va nga nyiki a prioridade ka majogo ma na vakari va veka a timhaka ta xikolo hi handle. Então hi yo va akompanyara ka wonke maativiidade tanto para a escola, que é o aproveitamento pedagógico, assim como para a atividade desportiva.
1: Kadumambo, ando com ela com a Engestela Nhana, ando com a Fumelela.
2: Ah, Fambeni Mac, ele é como bulo.
1: Oh, isso, Kadumambo. Oh, na Engestela, eu sou engaçada a professora Arminda. Avançando, ana, loco, quando ela vai ganhar, se mexeu kunla lava va nghena madyambyweni a lowu nghena ximixweni a tirinara anhlekanini lowu a nghenaku nhlekanini a tirinara ximixweni entawu wusikwini dipuxi ka jantari hinkwavo va kumana a sala distudo no pra va rivhera materia ya voo va kombisana swin'wana swa xikole a va ni nkama lowu va nyikiwa pra va rivhera materia masiku man'wani funtsi a hi hamba mapalestra ya saúde sexual drogas ni swin'wana ni swin'wana a hi ni va a vanhu lava hamba mapalestra pura va dyondzisa vatsongwana a mahanyelo ya kahle kanimam
2: inkomu swinene tatana Dinish Arlindo bon hi vuya lomu ka Gaza loko hi vulavula na yena hi yena nhenha wa xiyenge xa vugama a ti lulamisela ku hloma leswaku a ta tlhela a maha nhenha kambe vunhenha lebyi byi fanela ku ve li patsa vatsongwana ni xikolo n'wina vabeli laha mi nga na vona mi vonisa ku yini ka leti ri na ka ni ta dyondzo a mi va heleketa kahle ku fika ndzima hinkwayo leyi va kumeke ka prestagio a swi ma yisa ku yini
3: loko kuma hi wile a maselesonge hi ku hambanahambana ya mitlawutisa miri ku enciwe leswaku hinkwawo va vekiwa swa ku va kumeka axemixweni va tindlela ta ku dyondza enhlikani va tindlela ta ku bela handle ka leswo loko ku helelile a mitirho ya ku trenara ni madyambu a ku ni masesonge ya ku funda a ku ni masesonge ya mapalexa lava va nga lana ku nga dyondzisiwa a swa ku hambanahambana mayelano ya vutivi ni ya ku hanya kumu majove ma nga kona se hi leswo ha tshemba swa ku a ntshovelo wa ku dyondza wu ta famba ku fanana ni wa ku bela eka leswi hina hi nga hi mahisaku yini hi nga hlohlotela swona swa ku swi enceka ka vona vatsongwana
2: leswona va kona vatsongwana xana a nge le vatsongwana hambi hina vakulu va ku loko hi famba ka tindhawu to karhi hi kumeka ka tindhawu to karhi ku ni swakudya swin'wana swa ku loko hi dya swa hi tshurisela swilini mi swi kotisi ku yini ku swi lulamisa leswi n'wina ka vatsongwana laya tshemba swa ku va kona van'wani va nga ha noyiseloko aka swidliwani un'wana

0: kumba swi zanga swi humelela ka vatsongwana lava mi nga ve na vona ka nkarhi lowu wa prestige?
1: Nga hlaya swa ku a swi humelelanga hi ku a va ha ta vatsongwani hi mahile a leswi ngo i levantament ya ku tiva swa ku hi xini munhu ka vona va taka ka ngaki. Se ni loko swi lunghiseliwa a swa ku ka a swi mahi wa ku tiva swa ku ku ni va ngaki va ka va nga gexa wu karhi. Se a yi zanga hi ve ni a swa ku fana ni leswo hi ku hi ti lunghiselile para ku hi nga kumi ku a vatsongwana va kuma a mavabyi ka swona.
0: Bo tatana João ka leti tanaka ni ta ntshovelo leswi vulavulaka hi timhaka ta kwala ni xikola hi nga dyondzo profitament pedagogico ni leswi yelanaka ni ta mitlanga ku tiyisa miri tatana Soza vula leswaku a mi swi longolokisa maqhinga muni mi nga ha ma tirhisa ku va mi swi longolokisa swilo leswi kusa vatsongwana loko va ze va kumana phela va sungula ku tlanga lena ka vona va pimisa ku tlanga ntsena a mi tirhisa yena a mi tirhisa nhonga a mi mayisa kwini
2: tanihileswi a nga swi vurisa swona na ku Soza kota hi nga va professori a hi tirhisa a mapalestra se hi nkama lowu wa mapalestra lowu hi nkarhi lowu hi tolovelaka ku va tlhamisela vatsongwana timhaka ta lisima la ku dyondza ni ta lisima la mitlangu ya ku tiyisa miri hi mayelana ya ku hi swi longolokisa swilo leswi kusa hi tolovela ku hali menti saudi fizika i menti sai leswaku a loko a ntsongwana a pratikana a disporto a mzimba wa yena wu ta kumeka wu li lowunene endawu hi ku mzimba wu lowunene ni menti la yena nalonawo li ta va li basile li khanyile leswaku loko a fika seni ya xikolweni a teacher a veka tidyondzo aandla a ti yamukela entretanto a va maheliwa mapalestra vatsongwana leswaku va kota ku konsilera swilo leswi swa swimbirhi leswi timhaka ta mabuku ni timhaka ta ku trainari se hi ta swi vula ku hi swi kotile loko hi swi cuvuka hi swi avaliara hi swi vona ngi swi fambile khwati kusa na verdade hinkwavo vatsongwana va lunghiseliwile leswaku va ya xikolweni ni mixo se a ku ni movha yi nga va heleketa xikolweni tlhelo ya va teka yi va vuyisa la centro di strife se ni fikani yi va teka movha yi va heleketa amakampu ya ku ya trainari tlhela yi va vuyisa se va vuya va tata tilungisela va kuma refesao ntawu se ku ngheniwa o xitudio obligatori o imapalestra dependeni ka leswi kalendari li nga havekisiwe xiswona maza verdade ki a timhaka ta dyondzo ntano tiyisa miri ti longoloka khwati
0: hi swona hi lava veka xivutiso xa ku miqala kumbeni xi ta hehla hi ta yi kuma nhlamulo kusa mun'wana ni un'wana ni maqhinga yena va tirina duri hi ntalo wa vona loko va vutisa ku loko munyamuhla mi ya bela mi ta mahisa kwini va linada hi nga kala hi nga paluxi maxina hi lava ku vutisa n'wina mi ve va kampiyawu maqhinga lawo si mi nga tirhisaku kumbe mi ta kota ku tlhela mi hava kampiyawu hi wa ya kona kasi
1: ni nga bala ku amaqhinga lamakulu ma nga kona hi ku hi engeta hi tshimatshima ya ku hi engetela a ma trenarela a ku na xin'wanyana xa ku hambana ni leswi a nga siense ya trainament yi nga enciwa para ku kota ku hi nga kota ku hi va tlhela hi va kampiyani absolute hikwini hi ku hi hlohlotela porque ne ha hinkwavo lava nga va kumekaka ka maselesonje va nga ha ri kona ka mafestivali lama nga ndlula se hi ma hiswaku lava va nga ha fambile seniya a va ta va ta nyikela xperiense kumbe atlete ka leswi va nga hanyisa swona ka lembe leya nga ve kampiyani wa absolute se swaku va ta kota ku a vatsongwana lava fambaka swoo swa hava vanyuwana na vona va kuma morale ka swona swaku kasi seniya a matlangi.

0: laha ma ha fani ni laya ku a nga ya hina laha mugangeni, se ni ya ku ni van'wanyana na vona va belaku a ku tlula hina. Se buriso hi leswi hi nga ha tirhisa hi swona pora ku kota ku lava na vona va kuma morali directament ya ku va kota ku hi nga rivaldara a titulo a lembe leri.
1: Eswona inkomu hi ta va hi kongoma leyi nyambani a ku ve hi tipatsa na tatana Bellarmino Ntivani. Tatana Bellarmino hi yena loyi a hi byelaka katsongo mayelana ni leti yelanaka ni ku yamukela mintirho leyi yi nga ta va yi endleka a leyi nyambani. Ku pfula mintirho leyi tatana Bellarmino se mi swi lulamisile leswaku hi ta yi pfulela kwihi ka kona a khisimusi la ku sungula?
2: Hakunene hi lunghisile a khisimusi hakunene ku ta vi ni festa ya ku saseka ni ku ya hombi ngopfu le dorobeni ka Mashishi. Yi ta vi laha kambo municipal da Mashishi hi laha ku mahiwaku zonkhi a ku vi givi ndhawu leki Musambiki yenhle a ringanaku ku vi a atenção yi vi lahayani yi wona mitlangu ya zonkhi leswi byi ringanaku ku vi byi maheka. Endhawu hi ta vi laha kambo municipal da Mashishi hi kona laha hi ta nga sungulela kona hi tlhela hi vala kona.
1: Hi swona ya tiva leswaku mintirho leyi n'wina mhova yamukele ntsena mintirho leyi mi kunguhataka hi ntlawa wukulukumba swinene wu yelanaka ni ku lunghisela mitlangu leyi ya ta ku tiyisa miri, kambe mi nga hi hlevela hi ntshimantshima swa ku hi swihi swa ku navetisa mi nga ta va swi endleka ka siku leyi la ku pfula a mintirho leyi ya ta mitlangu ku tiyisa miri?
2: O byi nyingi leswi hi longaku swona. Hi lumuka ku lunghisela a exposição ni feira ka siku lego. Ku ta ve ni tiempresa ta privado ni ta publiko ta mfumo. Ku ta ve ni zwin'wana ni zwin'wana leswi hi nga na ku maha ka feira leyo. Hi ta ve ni ma grupo cultural ma to kombisa a tshamela ka lomu nyambani a byi kinakina ni ku yimbelela. Hi ta ve ni mayimbeleli va lomu dorobeni ka hina. Entawu byi nyingi leswi byi lunghisaku. Hi ta ve ni ginastika masiva, hi ta ve ni koreografia ku ni vanana laha hi va lunghiselaku ka siku vona va mahaku koreografia ya ku vula a siku leki. Entawu byi nyingi byi to hlamalisa lava va taku ka doroba ka hina ka nyambani.
1: Ka maputsu ndhawini leyi nakona ku nga ri ku lulamiseliwa ku kongoma leyi nyambani na hi le karhi hi bula hi twa leswaku vatlangi lava se va lulameke timbilu ti ngo bibi bibi na va pimisa swaku i ta va rihile leyi va nga ta va kongoma hi nyambani. Hi la ku veka xo xivutiso lexaku mi qala ku tiva swa ku kasi maqhinga lawa mi nga ta ma tirhisa n'wina hikusa na n'wina ya mi twa leswaku mi ni nkongometo wa ku ve na n'wina mi va tinhenha lembe leri, se hi lihi qhinga leri mi nga ta li tirhisa n'wina ku ve mi kota ku ve mi ve tinhenha leti mi navelaka ku ve mi li tona?
3: Bongile, hi na tshemba leswaku a ku na lweyi a swi kotaku ku vula tivati a tshika munhu loyi a munhu wa ku ta a ta cukisela leswi swi mayekaku laha mutini kaku. Leswi nandzi lava ku vula ku a maqhinga lawa ma nga longi hi nga longa hina para ku hi ta kuma swihiwa leswi ta nga dzundza a provhinsi ya hina. No po di hi nyikela kuni masegredo ka
1: dixivela.
3: Ndzi nge hleveli loko ndzo za ndzi ku kuni masegredo eka a segredo a yi hleveliwi puriku loko ndzo za ndzi hlevela oho swi fambile hi moya.
1: Hi swona nakona Ai, lava com...

0: tiva katsongo mayelano ni malulamiselele ya tiva leswaku aka mitlangu leyi ku patsiwa vatsongwana nakona lava va hanyaka ni ulema lowo karhi ka n'wina malunghiselelo lawa ma mahisi ku yini, tinhlayo ta n'wina ti tshamisa ku yini ku cuka lava va hanyaka ni ulema lava va kalaka va nga yingisi kumbe va nga vulavuli ni lava va yingisaka va vulavula, mapatsele ya vatsongwana lava mi ma endlisa ku yini, mi swi endlisile ku yini kumbe vatsongwana lava va kumana va tiva ku va bula swin'we, i vangaki vatsongwana lava mi nga ta va mili na vona va matshamele lawa?
1: I a vatsongwana lava va nga ni malimitations vanharhu lava kalaka va nga wulawuli ni ku ka va nga yingisi, ni lava va ku yingisa majina a ma nga yingisi muito bem, vona va bula i ku a vana lava i vana va ta são crianças que saem da comunidade. Então, hi ci vona kwale le mabairo ku ni lava va ya ku ka va gondza ka swikola leswi ya special, mas ku ni lava ka laha ku va nga gondzi ka swikola leswi ya special, kambe a vana na lava va hlakana ni vangana va bula ni vangana. Então, loko va tile va ta chikela sena u ka konseu foi ki rapidamente va sungula ku gondzisana ama bulela ama hlakanela hi leswi ha swi vona swa ku va kumana loko va kha va bula.
2: Kombela ku engesela nyana bo a swin'wana hi nga va na xona engesela swa hlahla professora. Eke hi tirhiseni ngopfu ni va enkarregado d'education wa vatsongwana lawa, hi ve na vona ri na vona va hi byela swa ku va hanyisa ku yini, wena maku hi dadi hi nga private na wona loko hi tlhe engesela swiswi van'wani vaprofesori va fundhisiwile va mativa ma-language disinage a va swi tiva ku a ku khulumisana na vona hi ka leswi va nga ka hi swona kan mama
0: hi swona hi ta wenyana ka gaza ka tsongonyana ku ve hi tiva i vanhu va nga ki lava nga ta va va endla a ntlawa hinkwawo wa lomu ka gaza ku patsa vabeli vatlhokanyisi nambe hinkwavo lava va nga ta va va patsa mintirho leyi a mintirho ya ku ve va balisa hi nga xikrisawu ku sa ku endliwe pri xikrisawu ku endliwa xikrisawu definitiva se swi endlekile hi wa hi matshamelo ya kona hi xiyimo xa xifundzankulukazi
3: mayelana ni ta xikrisawu a delegasawu la gaza se li mahile a delegasawu li constituiwa hi 163 wa avanene e kavona ngani a chefe da delegação e na a jornalista a jornalista wa iriene e na me e na mtiro wa hospedela nga medico e na va motorista e se kuni 130 wa vatsongwana 65 va rambula xisati 65 va rambula la xinuna hi ni 15 wa va trainador hi ni 10 wa va juiz wo nga swi vala ku va arbitro se ni va delegado vambirhi mayelana ni leswi a regulamento lama xa ku xikolari le matlaka ni hi leswi hi nga va hi swi landza hi xitshamise xitano
0: a mi se na endla maselesa mafinali swi ta vevuka ku byela vatswali swa ku manyani a nga fambi manyani wa famba
3: bo aleyo i mhaka ya ku karhatanyana porque sopra maprofesori o vatrenador ka vatsongwana hinkwavo lava nga for example ni nga swi vala ku mina ni li a trainador wa

vona ka grupu hinkwayo leyi ni tirhaka na yona hinkwavo vatsongwani va bona siempra aku hlawula lavaya va dzaseji ni fanelaku ku aku teka vona ka masculine u kumbe ka feminine swi kumeka na swikarata mazavirareki thank you va swimaisa swoleswo ti kumeka na swikarata mazavirareki.

0: seu máximo. Leswaku a ta kota ku a kumeka ka lista na seleção definitiva. E não, a swi vona ku a swi nga ta hi vevukela. Kambe a nawu vona swoleswo. A hinkwavo lava va trainaraku va nga ta kumekaku hi ugamu ka seleção definitiva. Se ni koka vatswali vhela leswi byona ndzi a nga swi valisa swona loko se mutswari wa ku karhi a ta vona ku n'wana wa yena loko se ku fike vhege laha ku a lava va nga selectionado va famba nyembane wa yena n'wana a muka kaya swi ta karhata maxi tingi swi mahisa swoswo a ku na ku yini leswaku ka ni a xiyenge xin'wanyana for example loyi a nga ni halike ni dozi daki ya majidojano halika intervalo ya ku a nga se yi hundzisa dzasejani xipfura leswaku a ta a ha ni opportunidad endawu a swi vevukanga kambe a nawu u swi lavisa xitano tingi hi landza leswi i nga nawu se maji a va moralizara vatsongwana leswaku a va swi tivi ku swi mahisa swoleswo ma mahele ya kona
1: hi swona a ku heta nyika mukhandlu mikiseto ku rhandzeka a hi lava ku ya ka tatana Bellarmine hi nga yena afintrian wa hina hi yena ke muyamukeli wa hina tatana Bellarmine a xiyenge xindluleke nyambana kumekile ka decimal position eka mitlangu ta ku tisa miri swiyimi swa xikolo mi vula leswaku lembe leli a makungu hi wola ya ku ve phokekile swi nga n'wina mi yamukelaka mi li n'wina mi tlhelaka mi teka xikotela xi tshamaku kaya maqhinga hi wa ya kona lama ma tirhisaka ku fika nomo lowu vhiki leli la wugamu leli hi li vonaka hi nga ta li tlulela mundzuku hi swini leswi mi nga ta swi landza ku ve mi ta kota ku ve mi kuma mihandzu leyinene hi yihi mitlangu ya ntshimantshima leyi mi ti bohaka hi yona mi hlomeke hi yona n'wina se ni nyembani
2: kwatsilezi va nga wula

0: tsenganywa ena ko bata teka skote kama
1: enkomsinene lawa ive mabulu ive kena wona nyamuntla kasi ku dzanya muntla mailana kana ku tshukisa letira naka ni mitiru ya ta utlangi la bola kushana la bola la mitlangu ku tisa miri lenga ta vayendla ka le nyambani kusukela 29 ku ya gama 6 ka ngweti ya 29 wa agosto fika 6 ka setembro ka lembelele tsumaka ive na tatana belarmino ntivani kusukela le nyambani lwa patse kini mitiru le dinish arlindo shikangwe na arminda nevish kusukela kama putu na kona jean elder na soza shiangu kusukela lomu uka gaza mabula wa mapatse li vana kulo rivantiru rigoberto shisanu kusukela kama putu orasio rumau kusukela nyambani nikolo mkavele elwe yi fambiseke mabula wa inavela kuve mune mutubala lunene na evaleli sevula shoku tavona na masikula mataka lokulwa nta mahlaisa
2: doka dokisanu adzongeni katiko
3: mabulu ni varambiwa zvikalo kutani maonela evenset
2: gvela inkwayo lana a radio msambiki.

0: sungula ta vutomi byavo. U nga tshuka u ti vutisa leswaku ha yini hi hlaya leswo. Ku kuma anhlamulo ya ku yendelela hi zambi anhlazi ya ta vudahu ka xiyenge xa ta madela manene Ruti Mandlati a ta ka hi tlhazi hisa mayelano ni nhlokomhaka ya siku bya namuntlha. Dokodela Hiloselile Khani Mambu ku va u yanguli a xirhambu xexu ku buya u hi dondzisa ku buya u hi tlhazi hisa hi tinu hi telaka na tone namuntlha.
1: Nyamuntlha hi ta kombisana hi kolaka ku madele ya criança especificamente hi leti materno leswi nga ku mamisa a n'wana. Ni vula leswaku ku mamisa n'wana swi importanti i swi ni lisima ngopfu a ka u tumila n'wana. A n'wana lweyi a mamaku a mafi ntsena ya mamani wa yena a kumeka a vhikeleliwa muzimba wa yena, a vhikeleliwa mavabyi layo tala, a vhikeleliwa ka madiarrhea, a vhikeleliwa ka mavabyi man'wanyana lawa nga ma kumaku hikwalaho ka ku kala a nga mamisiwanga khwatsi. A n'wana a fanela a kuma mamafi ya mamani wa yena loko diboxka ku a velekiwile. Ka minkarhi liya ya ku sungula mamani a fanela ku teka a n'wana a mu khoma khwatsi a sungula ku mu mamisa. A mafi lawaya ma humaku loko a n'wana ha ni ku tswaliwa ya ku ngimo va ni chakanyana hi wona lawaya ma nga ni lisima ngopfu ma vhikelela ku n'wana eka mavabyi lawa yo tala. Hi nga va hi ma vona hi maxandza leswaku a mafi lawa ngima ni ku ri ya ku a hi wona ma chakinyana a hi swa ku mo va ni chaka i ma yo tala hi mavitamina hi wona mafi lawaya ma fanela ku ku a mamani a nyika n'wana leswaku a makuma ni ku landzela hi minkarhi yin'wanyana a kongoma a mu nyika mafi lawa man'wana ma nga ta huma loko lawaya ya ku sungula se ma helile leswaku a n'wana lweyi a kumeka na kula khwatsi. Ha konsejara leswaku a mamani a nyika mafi n'wana ya vele duranti 5 wa tin'hweti ni yin'we leswaku a ka nkarhi lowu wa tin'hweti leti ta 5 ni yin'we a n'wana a fanela ntsena a ku mamisiwa a mafi a nga faneli ku dya a minchumu yin'wanyani ni ku nyikiwa kumbe a nga faneli ku nyikiwa mati a nga faneli ku nyikiwa a mimurhi ya xilandzi a nga faneli ku nyikiwa a maleti man'wanyani ya ku hambiwa ntsena a maaleti lavele lamamani wa yena ni sufficient leswaku a n'wana lweyi a kula khwatsi a ta tlanga khwatsi a ta kula tiva khwatsi a ta kota ku kasa a ta kota ku famba ni ku endla swihi na swihi leswi n'wana a faneleke ku swi endla a ku kuleni ka vutomi la yena. Leswi swi nga koteka loko a n'wana lweyi a nyikiwile ntsena a mafi ya mamani wakwe ka tin'hweti ta ku sungula. Ni wile leswaku a swi laveki ku a nyikiwa mati kumbe ni mimurhi yin'wanyana ya xilandzi hileswaku a mafi ma ni hinkwaxo leswi a n'wana a swi vilelaka ka muzimba wa yena leswaku a kula khwatsi ya swi kuma la ka mafi leswi vange mavitamina ni mati ya ku tima torha ma kona laya ka mafi. Urisu a swi laveki leswaku a nyikiwa mati henhleni ka mafi loko a mama ntsena a mafi ya mamani wa yena a ta kuma hinkwaswo leswi swi fanelaku ni leswi n'wana a swi lavaku leswaku a kula khwatsi durante os primeiros 6 meses de vida a swi laveki swa ku famba.

0: xilandzi ni swin'wanyamanyana swa maleti ya ku hambetela ka tin'hweti leti. Nowhere Preciso swi ni lisima ngopfu ku ntsena u n'wi nyika a mafi ya mamani wa yena, a ta kuma mati leya, a ta kuma mavitamina leya, a ta kuma mimurhi ya ku n'wi vhikelela ka vutomi la yena laya ka mafi lawaya, hikusa swi kona hinkwaswo swi. A xa lisima hileswaku a mafi ma tshama na mali disponible, so ku laveka ku a mamani a ti nyika nkarhi a tshama a relaxara leswaku a ta kota ku mamisa n'wana wa yena hi minkarhi ya nyingi, a ta kota ku mamisa n'wana na hali tranquil leswaku a n'wana a mama khwatsi a kota kuma ku xurha.
1: A maendlelo manene ya ku yan'wisa n'wana lawa ma hlayaka a ta va yini?
0: Swa laveka leswaku mamani a tshamiseka khwatsi kumbe ka xitshamo kumbe ka sangu leswaku a ta kota ku khoma beya n'wana, ku sa ni kolaka ku mamisala a loko mamani a nga n'wi khomi khwatsi n'wana a n'wana to mamanyana masigundu a hundzukula u ku a n'wana yo xurha ku n'wana a nga xurhanga u kala u nga n'wi khomanga khwatsi. Se swi ni lisima leswaku u tshamiseka khwatsi u n'wi khoma khwatsi n'wana leswaku a ta titwa na hali be a ta mama minkarhi ya yinyingi ku kota a xurha. I swa laveka leswaku loko mamani a tshama para mamisa n'wana u sungula hi vele kumbe la xinene kumbe la tlhelo lelin'wanyana tinki u n'wi nyika a mama a te a vele leliya li fika ra vaziwa u kuma se u cinca u n'wi nyika lin'wanyana a mama na lonawo. A swi laveki leswaku u n'wi nyika kumbe u minutwa mamalani u cinca se u n'wi nyika leli nada, hikusa kada nkarhi lowu nga ta n'wi nyika ku a n'wana a mama ku ni mavitamina lawa ma humaka hi ku landzela. Se swa laveka leswaku a mama a te a veli liliya li fika ra vaziwa a ta kota ku kuma mafi lawaya ya mati ya ku tima torha, a kuma mafi lawayani ya ku kulisa muzimba, a kuma mafi lawayani ma nga ni mavitamina ya ku tiyisa muzimba, a kuma mafi lawa ma nga ni mavitamina ya ku vhikelela mavabyi. Se tinki u n'wi nyika a mama a te veli li fika ra vaziwa hi kona u nga ta cinca u n'wi nyika veli lin'wanyani kambe leswaku a ta mama na lona wa kuma mafi lawaya hi ku landzela lelana ka wona leswaku a kuma a ku kompletara hinkwawo a mavitamina lawa ma nga kona ka mafi ka veli leli u nga ta va na n'wi nyika lona a heta se u cinca u n'wi nyika lin'wanyana. Hi xiswoleswo u ta ve na mahili a matshamelo manene ni makhomela manene ya ku mamisa n'wana a kota ku xurha. Ku se swi nga endla ku a n'wana wa mina na n'wi nyika mafi ntsena kambe a nga dzimvuli verbe swi kona leswi u fadlhelaka po dilikola ka makhomeli lawa ya ku mamisa n'wana. Se swi ni lisima ngopfu ku u tshama khwatsi a n'wana u n'wi khoma khwatsi a ta titwa na hali ya vuntadi u mapoyara leswaku a vele li fika khwatsi nin'wini a mama hi minkarhi yo leha a kota a xurha. E muito importante ku mamisa n'wana ntsena hi mafi hikusa ma sufficient leswaku a n'wana a kula khwatsi a kuma ku vhikeleliwa ka mavabyi a kuma ku dzemvolvhela be muzimba wa yena a ta kota a kula ive n'wana loyi a nga ta tiva khwatsi xikolweni, n'wana loyi a nga ta famba khwatsi, n'wana loyi a nga ta ve na pimisa khwatsi. Hinkwaswo leswi swi navelaka leswaku swa vutomi linene la n'wana wa wena swi endleka a ta swi kuma hikwalaho ka ku vhikeleliwa hi mafi lawa. Hi swoleswo swi ni lisima ngopfu leswaku ka tin'hweti ta ku sungula a n'wana a nyikiwa a mafi a leni ka ku u vhikelela n'wana a mamani loyi a mamisaka yena a ti vhikelela muzimba wa yena ka mavabyi manyingi lawa a nga ma kumaka loko a nga n'wi nyiki vele n'wana. Hikusa ta tshama layani ni mafi ya yena swi endla leswaku muzimba wa yena u kumeka u nga li khwazi swi nga maheka a kuma mavabyi ya makankuru ka mavele hikwalaho ka ku a mavele lawaya a ma nyikaka xiyimo xa ku tenga ya nyika n'wana wa mama kambe mamani wa yena a nga mi nyikanga. Se swi ni lisima ngopfu leswaku wansati a mamisa n'wana a leni ka ku a vhikelela.

0: a kuma hinkwaswo leswi julekaka ku va a kula hi ndlela yinene. Kasi mamana a vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana kolaka ku ya n'wisa n'wana ntsena. Hi tlhelo byin'wana, a loko hi swi lavisisa, nkama wa ku nyika vele a n'wana u nga wu londzovota ku bula na yena, ku tlanga, hambi hi ku kulisa a vunghano xikarhi ka mamana ni n'wana. Nakona a mafi, muyingiseti wa ku zandzeka, i mahala, a wu hakeli nchumu, ma basile a ma sindzisi ku va u luza andzilo ni swin'wana ku va u sweka. Kutani i swinyingi swi kombisaka leswaku hakunene mamana lweyi a longolokaka na hine, kutani a ta va a li ni vutlhari lebyinene bya ta mahlayisela ya vutomi byakwe ni bya n'wana hi ndlela ya ku disa mafi n'wana nswaku ka loko a belekiwile ku ya tlhasa ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku belekiwa. A hi nge pfali nongoloko wezru na hi nga banga ndleve ndyangu hinkwawo mayelano ni mfanelo ya ku seketela mamana lweyi a ya n'wisaka hi ku kala a nga enceliwi tihanyi, a seketeliwa ka mintirho ya lani kaya, loko a li mutirhi a pumbeliwa nkama wa ku tirha ku kota a landza mfanelo ya ku hlayisa vutomi bya n'wana ni byakwe. Ku namuntlha muyingiseti wa ku zandzeka hi nyimakola i hinkwaswo. Hi ta nyoxa swinene hi ku yingela leswaku hi kolaka nongoloko lowu u ta va u kume a vutlhari bya ku va u tipfuna evuton'wini. Hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoi a bindzuliki ni ku kombisa nongoloko lowu wu khandlisiwiki ni ku lulamisiwa ha Tomas Buruma.
1: Mabela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka Madela.
2: Bana hi ndlela yinene ku kota u va ni

Hello sile murhandzwa mungisete ka longoloko wa nyamuhla hi ta ku nawu na hita amba hi leti pfumelelaka hita mahanyela masikwana lawa avanhu vanana kambe swi swira ngopfu loko hi vanana loko gija n'wana na wamanyana i tisungile loko gijile sinya n'wana na wamanyana i tisungile swi vangiwa hi yini hi nga swi mbetisisa ku yini leyi yona nhloko ya longoloko wa nyamuhla u nga mangheni ka mina Armindo Masinga swin'we na Louis Batista madota hi laha ya toloveto mumativaku ni ta mawula hikwale phambeni na hi ta loselaku hi wu change gamuchai loyi Louis Batista mutsakela ku nyamuhla.

0: sweet aemba shada da muzika
1: kunyamuhla hibungile Louis Batisa uchenjilege utile kuta hichayela na hita kukale chikati za ringana ku hiwula leza ku ilongolo kulu hita kuhita bula hita suicidio chilungu hita kahina chilande kutisunga kutisusa utumi hawech vanana vanhu va hombe bya zwala ngopfu masiku walalawa a byi kala tolweni wa masiku ku zwa mhaka yo faneleke munhu i tidele i tisungile hoyehoye ba message gipelile
2: gipelile ba masenge gipelile mamana Louisa Nicolau Maria Susana Mukumba na bava Luigi Batista ni vokhle va yingiseti va radio Mozambique lava hi zwako siku yin'wana ni yin'wana na helwele bya ku hi chukwatisa timhaka to kwa hi leti lomi gangeni ya hina ni hanyala ginene hi fanele ku va hi hanya ha kona ibongile
1: ibongile swi ni tsakisa Maria Susana u gizwile losela leko a ku ri ni ka ba misiya leswi a matshandza ya kona ya malosela ni leswi ku nga longoloko lowa laha madotini u xuvaku zwona ka lava hi zwaka
3: swi ni tsakisile a xo sangula ndzi la ku losa loyi a mahaku zwonhle kasa nongoloko lowu lowu a khatalaka hi ku wingisa a wuzwa hi tindlela letinene ku nga Louis Batista ndzi losetela coordinador wa hina Armando Masinki
1: sibongile
3: papa i Messias
2: sibongile
3: muhanyisi ndzi ku gipelile mama Louisa Nicolau ndza losa na ndzi tsakile ka nongoloko lowu loyi a tsakaka hi ku ve a zwa minawu ya hina hi ta mu bonga loyi a kaka a nga se xalala hi zwona a wa laveleli ka la xalala
1: hi zwona Louisa Nicolau a va laveleli ku zwa va xalala gipelile
4: gipelile kokwa ja n'wina mina munzwitsongohata yena a gwira hi ku yena Maria Susana Mukumba
1: wena ndzi nga gwira na wena
4: ndzi nga swi tsandza mina ndepo yena wa rivekela mina loko a wula mina a nga tlhela a wula ku n'wingi wa mina a wu lati ku ndzi n'wingi wa
1: wena
4: bongile kokwana mina bongile ngopfu nyamuhla hi ta ku hi ta nghenela a mhaka leyi ne ndzi ku baba i Mesiya mamani Maria Susana na kokwani Masingi hi kona kwalaha ndzutini wa hina na hi hora amasani lawa ku nga na vhula yi hundzile xa leswi ka ketingela ku hisa hi chukwana hi le
3: wena u wora masani ni wusiku
2: ukhutsihela
4: amasani laya
3: ya swigodo
4: amasani ya mina ndzi wula la ya swigodo
3: na nentisi
1: amichomo ikona washaka likaya leni ha awa mahalisi loko a wona ku a zwa ku ga switsongwana avanana vuhakisa loko ikela vuhakisa loko ikela loko

0: ukumina atakhawula porke mina sithathi daye atakhawula yini kuyo wena othi dayini usiyele usiwana akusukela ka wena futhi yewena ufako usiwana gegiyani uti mahele ya kuwena utateketa mashaka ya wena hambi yini okheni ihanya kuna wena hikuwa munhu ku hanyeni ka ku tswaliweni ka hina hi nungungulu a maxaka ya wena a hi lawa ya wena wa ku tswaliwa u makuma hina okheni hi hanyaku xikan'we a tichichini a madoteni eku vogelewa hi maxaka ya wena hi ku zwiza ku ve hayi a tichikitile a swi tsakisi makunina hi la kula leswaku a ku ti daya a hi nga hambanini nako ku ti daya hina hi wange hi kumana ni palestra yo karhi hi xilungu palestra xilandikivecinilayelo a ku kha yena mulungu lweyi a nga tile suwisa a ku loko wena u zangara hi chumu xi ku nyika a ku u tizwa ku ku a ndzi wa nchumu lomu misaveni lomu ndzi nga kona lomu tekela ku ri nawu bya ha vala leswiya loko hi le mungwini hi laha handle huma handle vula livati huma famba vaxa u huma u biwa hi moya wa leni handle leyi a ta humelela munhu a ta ku losa gicile sa wena o gicile mama o gicile u ta ya wuya hi leniya o u ta suka hi kwale na u tlha u tlhavinyeto ka ndzanga ya ka ximanimani ndza u ponile lifu leliya porke a ku ti daya i moya wo karhi wa madimoni satani wa hombe ngopfu
1: daulos
0: a ku ti daya hi ka nungungulu hi ku nungungulu i vekile ku wena byaliwa kula u ni masikwana ya wena loko u ta chikela siku ka wena u
1: tava
0: ta ku vitana u ta famba hi mafambela ya wena lawa nungungulu a nga ku nyika a ku lweyi a ta yekela gicha a nga vuki lweyi a ta vabya a guma ya xipitali a guma ya fa maku a yi ku ti daya ku bile ngoti u teka libandi u ti chikita u teka tikinini leti la ku nwiwa yin'we wena u tekela ku chela a makumangani ya tona u ti buza u ku hi ku ndzela ku famba u ya kwihi wena u vekeliwangi leswo pimisa khwatsi pimisa wanuna a zangarisiwa hi ku i tivile leswo sati wakwe a ni ni mun'wanyani wa wanuna xigango umaka swona wena kasi wena wo no tswaleriwa ku namarelana ni wasati gaya basi hi ye gaya wasati basi ka vutomi bya wena kumbe hi ye wena wanuna luyani ka vutomi bya wena umaka yena wena wena wula futhi ku kata mina vula ku leswo mina futhi a ndza hi wanuna la ka wena kata mina a ndzi wasati futhi laha ka wena mina basi a ta vula leswaku hi byona ndzi bonge basi umaka yena loko hi ni maxaka hambi laha kaya van'wana loko hi no a yeni kwekele na yeni kwekele a ya nghena ni mukwini a ti daya swi vula ku leswi u siyile vanhu lahandle va kona van'wana va nga lomuka timatini u ti dayela yini wena u ti dayela yini a hi pimiseni kumbiri ku nharhu ku muni loko wena ku nghena a mapimo ni moya lowu wa ku biha lowu wa sathane lowu ka hi moya wa nungungulu lowu i moya wa sathane wena u ya ceneka tijapawu loko wona bya ku malexa a ndza ha na yo ndzi khelisa u ti daya u tshikile u wona fabrika ya ku maha munhu wena
1: a ndzi hala ku nghena kwalaho
0: u ti daya hi mhaka ya tijapawu tijapawu tambela u tumbele tijapawu loko ndzo lava yo fana ni liyani ndzi nga lahla ndzo yi kuma maxi wena loko u zo u fa u vile a ndza ha mu kumi kambe wo fana na wena hambiloko va ku lweyi hi wa fana na falisida hi wa fana a yena o fana kunene maxi a male wena u nga ta ndzi byela ku

0: liyani liyayi ngumali mina nanzela kula leje akuva magwero ahti wonelelini ha hoje hiti basopa automi leje agishaviwe imali unonyikiwa xikwembu ngihlayisi uhanya kombela kanungulu wa wena aku rivalela loko tshuku kuma mapimu yo kala ma nga wulawuli na wena hi ku layo ka ku wula na wena hi yalayo tekela ku u ndza ha tidaya alakanya mina a ka ma lowu la ku tidaya wena nga alakanya mina u ku kambe ku ni lava le
1: maduteni
0: nga maheni leswi u fela ku pona
1: vamisiyexi amasingalakati ma vhulele ndlela mhaka leyi yi karhatisaka amfumo wa tiko yi karhatisa tixaka bya lava va tinghenisaka ka mhaka leyi ya ku tisunga suicidio cini hi ku yini vanhu vaswa ngopfungopfu cinci basisa ngopfu vamisiya i vanana 12 malembe 12 i tisunga yini i tiva yini n'wana ka kuza a tisunga
2: ndzi bongile ba masingi ni n'we tlhe ni n'wina mundzezi wako ka malowu tya hombe lexi mhaku ku hina ni vanana a vanana ku tala ka vona va va lava tisungaku ku na ni mihlakano leyi va yi wulaku ku tala ka vona ku maviatori bya ku ganya male a mun'wana ni n'wanana hi ku na a tshembeki laha kaya a nyikiwa male hi bava kutani hi mamani va ku famba teka mali leyi u ya u ya chela muka fone ku loko hi yi lava hi ta yi kuma le muka fone hi ku ku veka mali laha kaya bya karhata a swi wa teka mali leyi a ya chofela ka lomu ka maviatori lawo a mali yi sombela yotlhe lava yaku na vona va carihile loko a za vona ku ku cheliwe mali ya nyana yo tala a khe mali leyi a ya siniyani a hoxela kwalahaya ka wena lahaya a tlhela ku ha u ta ganya kambe yin'wani u swo engetela mali mbhela liya u ceneka yin'wani mali u chela yi famba na yona u tlhe u ya ceneka yin'wani yi teta mbhela u cacuka swikweleti u nga nabyo bya laha kaya bya vanghana bya enda a ku aha hi chukwana ndzi timahayini ndzi timbeta muhefemulo enda hoswi va swi mahaku leswi ku a vana na ku tala ka vona va mbhela muhefemulo hambi vanhu lava bya va tirhaka van'wani va tisusa vutomi hi hanyela leki a van'wani lava mahaku lebyi hi vavanana laha kaya va nga swi kotiku ku ingisa vabyali vabyi loko va mukawuka lexi va mu gonisa lexi a li vo ndzi karhata i chukwana ndzi mahayini ndzi susa vutomi ga mina hikuva ta va vona ku va ta sala va kuma mani wo ku murhumarhuma na ku u timbheta vutomi wa swiwo enda a van'wani hikuya va ya kuma timhaka to karhi lomu va yaku va kuma kona a va lavi ku bulela van'wani vanhu eyi leswi ndzi nga byi kuma sena o leswi ndzi nga byi bya ka vanghana pona u nga wuli ku hi wena a ku wula ku leswi ndzi nga swaka masingi a la ku ndzi mu pfuna a ku xuxa timhaka a ndzi swi tikani ndzi nga mu mahisa ku yini hikuva timhaka leti mahisele leswi na leswi na leswi na leswi u ta va kuma vanhu va ku va ku tlhamusela leswi u fanele ku pfuna ha byona masingi na u byitiva ku a ndzi pfuni masingi ndzo ti pfuna mina loyi para ndzi nga wuli ku hi mina enta va ta ku nyika a timfanele leti u fanele ku hanya ha tona u fela ku tiva ku byini u fanele ku byi maha laha ka tiko leki u hanyaka ka kona ja vanhu van'wana a va hana kama nabyo vo teka ku titsemela mhaka a susa vutomi gaku loko va khuva vanhu lava va rhanga ku ya xipitali va ya wona vanhu va folelaka vutomi ku va va gihanya lava va yekelaka laha mubedweni va hlupheka na na vanhu amakinina ni
3: byiwan'wani
2: hi ku xava mimirhi na maxina ku chukwana ndzi kuma vutomi wena na ni vutomi a wu vabyi u teka wena vutomi u ya u ya gihoxa hi lebyaku ndzi na nga kawukiwa byo karhi u va na u nga humi u ni wusiku u lava ku aka mali unu hi laha kaya u byi vona ku nawu a wu chukwana pura va fela ku kholwa ku mina a swi ndzi tsakisi i chukwana ndzi ta susa vutomi a wu vona ku yin'wana yi tlharekiwa ki mahaku maxi loko wa khwandza byi ingisa leswi va byi lavaka va hombe ndzi fela ku tiyisa kasi kasi leswi va saka va ndzi byela leswi va lava yini ha mina hi nga ndzi byelani o ku tshama nawu maxi mina ndzi va byi chivisa leswi na leswi na leswi va ta ku tlhamusela n'wana a nga a wu hanyela gawu munhu a yi gona leki teka leyi nge leyi pura u kota ku ma munhu wa manziku enda ku kasi go hanyela leki u lava ndza hanyela giya leswi ya va lwela vutomi ga wena give khwatsi a wu munhu ga wena ka manzi ku give khwatsi u fela ku tiva ku hanya khwatsi ni van'wani vanhu enta leswi ya swi va swi mahaku ku loko u ve ni tinghevhe ta ku yingisa entawu u fela ku va u yingisa u hanya ha tona xi loko mina i chukwana ndzi maha leswi ku

0: xilungu le va ku i kortamato wa wa hala ku landza ndlela u la ku tsema hela u la ku tsema ko impela utafa manje a te u gita vilela heku la kuna kula ni fanele ku wa kula u gonza zwikola u chikela kama wa kuteka uteka utswala u siya na wena umbewu kota xungeta hele zwinga leletelisi wa zwona vaku tshamani katiku andzani mutwale lana xa wena uteka leyo tsema ne a u sekula ne a u sema hachumu xa u la ku khela u famba ndawu lexi karhi tyahombe nguvu ka hina ni vana na lava hi nga na vona a hi vana na basi ni vanhu va hombe na vonawo wa lava tipulani hi tlhelo ka seniseno a byi vona ku heyi leyi va ndzi tsandza kwa i chukwana ku va ndzi tsukula ku hanya ndzi tifambela ina u ta tsukula ku hanya u tifambela xi a vana na lava u nga nawo a vazukulu lava u nga nawo va ta sala kwihi va ta sala na ma a xikhati xo hanya wutomi wa hinako u ku yi chukwana ku wena u tsema a wutomi ka wena u hoxa hi ku u na ni xihaka ku va nga u fa hi ku u la ku tsukula vana u la ku tsukula nuna u la ku tsukula sati u la ku tsukula vazukulu entawu a byi se byi chumu a xihombe ku va hina hi ti tiva ku hi va mani ku vala loko hi swi kweneti hotlheni hi nabyo a hi lweni kutsongwana hambi ku swi pumbuma nyana wu ndhawu e maku ri phela mina ndzo pfumala leswi loko ku ta ku endla nyana nga wu khoma la a vanhu va yingisa u lwa nabyo swilo leswi kala u kota ku va u hakela swikweneti loko hi swikweneti loko hi timhaka lava madota mo xuxa timhaka ni madota va ta ku vuna hi laha va ta ku vuna hako
1: ku hundza
0: ku tisusa wutomi hikuva a ku tisusa wutomi a hi nchumu lowu sasekileko ku bayiseka loko hi bayisekaka wa kona hi phindaphinda loko ka michini ku wulawula yona hi la leswaku n'wina o hina hi nga tisusi wutomi ka hina mahina hi lwela leswaku a wutomi leyi hi nga na ku leki a gi bindzuli leswi swi lavekaka ka tiko leki hi hanyaka ka kona
1: Maria Suzana Mkumba ba misiya laha i wulile mhaka ya ku loko loyi a nga lomuka ndlela leyi ya ku lava ku tisusa wutomi u wa rhanga hi ku ya xipitali a vona lava talileke lomuya ni mali leyi va luzaku ndza tshemba ku a ta swi bangula a ta yi bangula mipimiso leyi
2: kambe o khwa i wa wona leswi ndzi nga swi pimisaku
1: a ku swi wula
2: kha kuva mina leswi ndza suka ni mixi ndzi ya tshama mixi yonke
1: axipitali
2: hi ku lwela wutomi xa wena u teka wutomi ga wena u gitsemakanya ga ginene
1: ni xitshetshela wu nacho
2: van'wanyana va suka hi lomu va ya matikungi va famba va lava wutomi wena u titsemakanya wutomi a mhaka leyi ya hombe hakuva ku na ni yin'wanyana a nga yi khumba ya to timali leti ta wa vhiyaturi leti laha ka muti wo karhi va dzuka va zondana nuna na sadi ku a n'wanana na va murumile ku famba le ko karhi u ya nyikela mali yo
1: kutani
2: ku veka a famba a tirhisa swilo swaku swa wa vhiyaturi makunu luya a nga rhuma ku ya nyikela o ku ya veka va tala xiphephana lexaku u vekile hi cihi ku kombisa ku wena u yi ya veka kutani ka munhu luya u nga rhuma ku famba ya nyikela tenge a wula ku ndzi amukele ku u ta ku ku nga ni to tifoni leti u ta mu ligarela ku hi na ka ni mungana ku amukelele swilo swo karhi leswi hi nga tshembisana a ku a ndzi se amukele a ta tlhelela n'wanana a n'wanana a ta lava ku a ta wutisiwa ku kasi leswi ya ndzi nga ku rhuma swi mahisile ku yini a nga ta kuma cuvula laho va ta mu xuxisa va mu susisa a ku mina ndzi honoveka ndzi ta ku yiniyini ndzi ta heleketa ku ve a nga heleketangi yi no tisa leswaku makunu lahayani wa lava ndlela ya ku i chukwana ndzi tisusa wutomi a hi ndlela yinene a ku hambiloko swihi swo karhi u tisusa wutomi hi ku wa mahafalda lomu tikweni laha mutini ka wena lomu ka maxaka loku wena u hi kona hambiloko va ve a cibya cibihi makunu hi nga tisuseni wutomi hi timhaka leti mulu lowu ya ya bixara xipitali u phumelwa gicho famba gicho u la wutomi wena u titsela

0: a hi ndlela leyinene.
1: A hi ndlela leyinene Luzi Nikolao, hina vabeleki ngopfungopfu kwala ni ta kandzela ngopfu kwalaha ni ta wuyelela ka hi ku kandzela ku wuyelela kwalaha ka vutshamo leti gavanana leti. Hina vabeleki hi fanele ku mahayini vatswale kasi ku a vanana va nga zi va kumana ni mhaka leyi ya kula ku tisunga. Hi fanele ku hi ra ringetelisa ku yini ku a vanana va kula va tshama ni va swi tiva ku leyi hambiloko u gohile a hi ndlela u fanele ku yi landza.
2: Ayi koko wa Masingi na n'wina madoda hi ku tala ka n'wina, a mhaka leyi ya hombe a ku a n'wanana hakunene wona wo mapimelo lawaya a ma kuma kwihi ku a tiva leswo loko ndzi maha chumu loko ndzi wu tsandza ku wu lamula tinge ndzi ti daya. Xa a mutswali na yena a tshama a xikuvala kwalaho hi ku a n'wana gayani a chivirika vhumelani lexa vhumelani lexa maxa a tiboha ku ve a hlayisa n'wana lweyi a mu gondzisa a mu lavela mitirho wa wulawula naye kambe n'wananga wena wa mu tiva n'wana na wa ximanimanimani wa mu tiva n'wana wa ximanimani le yena a tirha loko ya gondza xikola leswo chakalachakala ekani wena swi ta va u swi koka na rini sweswo porke heyi mina ndza vilela ngopfu ndza ku rindzela ngopfu ku tshama na ku yini mabulo lawa yo mi komba ndlela ya swa swinene ni swa hava maxi na ndzi nga wuli kambe leswaku a ku ti daya loko va ti dayaku vanana principalmente vanana vo kala va nga byeliwi chumu laha kaya wa wona wa na mhaka yeleyo murhuma endziku yin'wana na wa laha kaya a te byi tolovela ku a n'wana na wa nhanyana loko o za chikela madozi i wuliwa ku edona dakaza hambi mamani wa swi kota ku wutisa michumu ka n'wanana ya laha kaya kota muti woka a engeleta ka yena loyi wo mufana na yena a tiva swoke swa laha kaya xa a ku swi chikela lomu ku a n'wana loyi a nga kufiyariwi hi ku vanana leswi vo nyenya ku thembiwa hi vatswele nga wona hi muthemba ku teka mali leyi a depositara libaku a chikelangileni a nga ha nyikeli baku a nyikela ka viatori kani viatori wa kona no tshamisa ku yini burke
1: vale chivi ya wana loeka vulavula kenso vale chivi ya wana
2: makunu a chivi ya wana lexi ti daya vanhu xi kha xi teka tichapauta vanhu makunu wena u ta swi tivisa kwena ku n'wana na le a nghena ka viatori hi ku viatori loyi a hina a yi se mu wona a tata ku xeweni hi mina viatori a hi mutiyi yena wa mutiyi a nga ha ya ya nyikela mali banku a nyikela viatori maxi a hi ku wa n'wana na gaya o ka a nga byeliwi chumu wa byeliwa mina lava ndzi pfumeli ku va papayi vo kala va nga buli ni vanana lava va va byetela ku hanya hi leswi hi leswi hi leswi se un'wana wo tshembeka loko va se va teka mali va ku nyika va ku famba u heleketela va ku tshembile u nga halakanyi swo ku wena u tshembekanyi u tshembekile makunu kokwa kwalaho mina bya ndzi hlamalisa ni ku ndzi kayelisa hi ku a tolo mina madala leswi ndzi vaka a n'wanana kala u tanga mina ndzoli ndzhaku leyi wa nga se swisweswo ve wa ti daya maxinyan'waka leswi e swi vanana swi mphelaku ku ti dayetela xa wu a ku yini kambe a ndza ha swi tivi na mina wo maxi mina na ndzi vula leswi va papayi va kona ku laka u simama mi ve kona ku chumelela vanana ku kala va nga ve ni mapimiso ya ku loko a yi ni xo karhi xo kala xi nga famba hi ndlela ni swinene a ku mina ndzi ta swi tsutsuma hi ku ti daya
1: hi swona madudu ya mina a na hi ya magumu ka longoloko lowu u nyamuntlha hi taku hi ta la ku mpheta xikarati lexi xa ku vanhu va tisunga ngopfungopfu vanana lomu ka mabuku ya nungungulu swa beteliwa a munhu loyi a tisungaku wa ki kuma thomo kwalahani kateko madoda hi mana a nga hlamulaku lamaka le misiya hi Suzana hi Luisa

0: among her disowner. Why am I to any care? Zalaga and Jabu Juda Luanga Shavisa Mutokomet, a gumil who would be sooner nine now.
1: Baba Masingi, a Macale in Jahom Bengov, quarter jotis. Nzita khekhanya na kutsongo nzita senoka mama ni Louisa Nicolao ange chief ya wana cha concert wana cha chikela hamutini avana na vahina lava va gonza ko ni vanwani dlayo lava mbetile ku kugonza va zwitiva ku a chief ya wana lechi undawo ga kuma ha a zwikambelo zwo kare upeta ku male uguma uganya male kutani makhati mambeti manharu ya le ungapeta uganyako entang wona loko va wona munhu loyi a peta ku mali la haya a tsengulo loyi e wa tshitiva ku inda itaganya wo mupambulela kambe inwani mali makhati mambiri va munyika va lavelela hiku natsakile hile ya ihoni leku ingenileko ata chela vateka va chela ateka va chela vateka va chela vateka ji akwa ore rekanyana ku tlhela ku ya la hasi ja himala petako wa tlhama munyika inwani
0: akumatamu
1: akha chela va peteka va chela kala imbhela mali liya and down akuya senuka hina senu na ku hina wa mamane kutani wa babayi loko n'wana na loyi a huya lava nga ni vitimbilo to khwama muzeu muzeu ndzi nga byi tivi ndzi ku ndzi nga byi vulisa ku
0: andawu ga matimu
1: ya kale va veketelaku swilo basha n'wana na mahale hiyele ya wana yo teka male ku ya nyikela kwekwe basha hiyele ya wana yo teka male and down a munhu loyi a nga byi koti ku tsetselela mun'wana na loyi a mu koka tingeve kha tiginwe maxi ku mu komba lebyaku lebya byi maheleku a hi byona hi ku phindaphinda ku wulawula byi nge ka byi nga vuni maxi ku wulawula na yi kha tiginwe kwatsi wa yi kuma mhaka kota
0: u n'wi tshamekela
1: siku
0: ginwe
1: wa swi kota ku lebyi a nga ma a nga ha phindi xilo ku phindelela ku phindelela ku phindelela koko wa ni mbilu ya muzeu yo veketela swilo vaxa a gonjo karhi u teka lebyi u ta mujela enta lebyi bya maa bya hawa loko hi wuya seno ka mhaka leyi u nga wutisa a yenawu loyi a nga tisunga o loyi leyi a nga xavisa Jesu a ku o mahabya swinene ku a laha mali mali liya ni ku yi tirhisa nga yi tirhisangi hika ka ma nga byi vona ku hei a n'wana wa vambi wa mbhela ndzi wa kutani ndzi wa mahabya swinene a tekele mali ya tlhelisela ka lava nga ya va ku hina hi nga ka hi nga teki mali ya chaka leswi nga mahabya a byi lulamile hi yona yi nga xava masimitera ni nyamukha ni lebyi ma ha kumekaka masimitera ya ku lahlela ka vanhu a khata wa luya u nga halaka u le henhla kakwe ni lowakwe a nga daya yena munhu gaya u le henhla kakwe byi vula ku leswaku loyi a dayaku munhu a khata luya wa munhu gaya ni swigoho bya ku gaya swi ta kwala henhla ka
0: leswi nga wura ka longoloko luya u nga hundzi
1: swi ta kwalaha ka mina luya xa ndzi vo basisile mina maxi mina loyi hi mina ndzi swo ya hakela swikweneti byakwe byo tlhe byaka goha ni lebyi mina ndzi goheleko byo ke byi ta kumeka laha ka mina ja ha swi vona ke ndao i chukwana ku rindzela ku dawa ku hundza ku daya munghana hikuwa no famba u basile ku de a khata lowu ta laviwaka henhla ka wena
0: leswi nge ya ku tisunga ka nongongolo a swi
1: laveku
0: u ya gehena loko ku wuliwaku
2: u ya purgatory
0: a purgatory ni nga salisa Suzana Mukumba na Louisa Nicola
2: ya mina a ku salisa ka mina ndzi la ku bonga a bibliya leyi nga tlhatlhiwa
0: vamesiye
2: ndzi wa nga swi tivi makono ndzi bungile na ndzi lava ku hina vatswali a hi ve vangana nkufu va vana va hina leswi a nga wula papa ya ku a ku wulawula a khati gin'we ntsena ni n'wanana hi mawulawulelo ya manene loko hi n'wanana loyi ku nga ku loko a byelwa swa nghena lomu ka nhloko xega a khati gin'we ntsena a hi ve vangana va vana va hina hikuva loko hi manya muwulawuli wowe a n'wanana a twa byotlhe bya fana i chikwana manzi maha leswi ndzi swi lavaka ndzi ti tsemakanya a ta sa ha wulawula ka ni ta sala wulala na mamani makuni a hi ve vangana va vana va hina kasi hi ta vhikela swikarhato swinyingi swi taku hi mahlweni ka hina.